0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome sa bang higala ning lain nga Martes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higala na nukadta live. Nagsibya live from the heart of City U Tuboran Campus. Nanukantas labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 1 ang tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala niyo makauban, kiniyong pubring igsoon, pubring silingan. Ang panadunahan sa respeto pagmahal sa si Gengon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Bisyo, Waitipundip.
0: Makiguban ko yung mga kigsunan sa Japon, hangtod tas alas 9, kabuntagong karon. Marigsaw, igsoon din mga higala, kinitibo ko sa kaoras na ito karon tulumanon, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor C.D. Jamante mga higala. So, ding tibo ko sa kaoras nga tulumanon sa Japon mga igsoon, at ipanangat niya kaninyo karon. Kining mga nagbaga og labas gabalita karon gadiya na patik sa mga pamantala adi ka taga probinsya sa Sugbo mga higala. Sihon tari mga kigsunan kining mga balita karon mga higala din his sa the Freeman Banat News. No? Yung mga balita mga higala usab nga mulambigit tinis to ga tuaga lungsod mga igsoon. Nato ning ga isgut-isgutan karon kini mga trending nga mga balita karon mga higala sa taga nasod mga igsoon. Ingon man mga higala sa mga dagkong paghitabo sa tuag ka nasod sa Gyapon mga higala o kubanga o ritos gawas nasod mga higala. Samta baga kaisunan gawas din ka mga balita is the Freeman Banat News at sabi pa dangat kini mga balita karon sa mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ato din ipanagat ding mga balita mga higala sa kalambuan pinagi sa mga kaisunan di Bro Alcer Dungog at ang kauban mga higala nukad live gikan sa Cebico 2 mga higala. Ni Kuya E, the Captain Moms Alcer Dungog, alang sa mga balita sa mga kasikas panghitabo sa lungsod sa Tuboran, mga balita sa kalambuan sa probinsya o balita sa kalambuan ng itong lungsod ng higala. Ato i-check karon taon-taon mga kaigsunan, no? Ato ang the Captain Moms Kuya E Alcer Dungog ya karon sa Barangay 1 diha sa Cebico 2 mga higala. Anyways mga kaigsunan, 8 minutes after 8 in the morning mga higala. Ang Philippine Standard Time sa DYPS sa Bito Radio bagaigsoon alas 8:08 na sa kabuntagon. Adlaw taron nga Martes mga higala pit sa 21 Sulyo tuig 2026 mga higala. Ato ang sinimanang pagservisyos publiko mga kaigsoonan pinagi sa tuang LGU Tuboran Season 15 Outreach Program mga kaigsoonan anha ipahigayon mga higala karon sa Barangay Himama Tuboran Cebu. Karon lang ni Kapitan Nilson Guligado may pagpaminaw na mo diha kap. Ilang Consiel Sandro Lumakang mga kaigsoonan dias Barangay Himama. Ilang Consiel Mikmik no? Paglinawan Kulyamar no? Sa ito ang Consiel diha Mama Lini Paruni Gonzales no? Consiel may pagpaminag may buntag ron niya diha no? Consiel Kuansab no? Kanyas Danias ba ito maghigala no? Gagaw Pretatski Gutual no? Dias Barangay Himama. Good ba diha karon maghigalas tong mga kabiguhan usab diha mga konsyales no sa tanan na lang nato diha mga official mga appointed maghigalas tong mga bargitano dilang Paribro Jimmy Lubakang. Good morning pagpaminaw nimo diha Paribro. Ila ni Bro Ramil Albanio karon may pagpaminaw niyo diha bro no diha sa Barangay Himama.

tuburan maghigala. Ay, nga nakaroon na itong tuburan covered court maghigala. Mga produkto sa mga mag-uuma maghigala, local farmers nga itong galungsod, nakaroon na i-display na maghigala aron nga mas makapalit mo sa abot kaya maghigala ang presyo sa utanon. O mga prutas maghigala luwas mga kaigsunan at the same time nakatabang patas ato ang mga local farmers ng ato ang galungsod maghigala. No? So bisitahan ninyo ang balik usa ka semana mga kaigsunan itong abot sa tuburan pag display diha maghigala na, sa ilha mga abot sa mga mag-uuma diha sa tuburan covered court. Samta maghigala siga po nagkadiyang isyo mga isgutanan karon ato pag-asawaan hangtod sa alas 2 sa kabutagon. Mga isyo may, may labot ang haring lungsod. Mga isgutanan sa kalambuan sa lungsod sa tuburan mo ato maghigala tagag ako karong panahon sa pag-isgut-isgut hangtod sa alas 9 kabuntagod maghigala. Ato dig tagag pagtagad karon gingon man ato yung ipasalupit po ni kininyo ha mga greetings mga higala no? Ato dig ipalaman po mga kingsunan aron mo yung mubdag palabi no? Di mo kusak oras atong pag-panaguban ng atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa tuburan. Feel free lang to type this comment section sa inyo hangga Facebook live karon Jeriel o sa to hangga Facebook live karon Jeriel bihasa mo rin nyo asindyente. Please like and follow mga higala no? Sa ko hangga Facebook account ingon man sa Facebook account ni or sa diri sa Facebook page sa itong maghigalas DYPS Metro Radio 98.1 FM. No, ingon man sa tumuran ng pagtinabangay, no? Facebook account, palihog sa taga, follow mga higala. Ya, karon mga higala, naka-live karon sa Kunsyal Tino, Lukmayon mga higala. Diha karon sa ito ang studio mga higala, satellite studio diha karon sa tumuran ng pagtinabangay, das tumuran public market mga higson. Okay mga higala, arita mga higson, liso na ta karon sa mga balita. Gikan mga higala, balita mga higson sa... international sa national og di, no dili sa tuaga lokal gabaga balita baga kaisuran. Arita baga higala diri mga kaisuran di ay Philippine Navy mga kaisuran. Ang matud pa baga higala. Ito magiging suna kung itong pakita o itong balita na sakop sa Philippine Navy gipuspusan sa Chinese Coast Guard mga higala yay isod ni balita magiging suna mura magbahiubos po ta mga Pilipino ano yung mga higala ito ay sakop mga kaisunan sa ito ang usas sa ito ang mga sundao mga higala ay kini Philippine Navy ato magiging mga kaisunan matawag o sundao magiging mga higala soldier gini nato mga kingsunan kay under man sila sa Armed Forces of the Philippines na sila bon mga higalay na ang naglawig sa kadagatan magbantay sa itong kadagatan ito ang gadasod mga higala patod pa mga kingsunan yung mong balita mga higala sakop sa Philippine Navy gipuspusan sa Chinese Coast Guard usa sa sakop sa Philippine Navy ang naangul sa ayungin si Kanda Thomas Shoal kuman kini gipuspusan sa mga sakop sa China Coast Guard sumala pa sa Armed Forces of the Philippines kagahapon Lunes Hulyo 20 tuig 2026 mga higala. Ang konfrontasyon nahitabo sa dagat duol sa BRP Sierra Madre. Ang gisangad nga barko sa Philippine Navy nga nagsilbing outpost karon diha sa West Philippine Sea. Sumala pa sa EFP ang mga China Coast Guard personnel nga sakay sa ilang fiberglass speedboat agresibo o violenting atake sa mga Pilipinong sakay sa ilang rigid hull inflatable boat kung RHIB. Apan bisan pa niini magpadayon ang EFP sa pagbuhat sa ilang gabisyon sa West Philippine Sea bisan pa aniga pagtraidor nga illegal nga mga gipangbuhat sa China. Gikondinar sa Armed Forces of the Philippines ang maong bag-ong pag-atake nga gihulagway nga parte sa mas lapad nga pattern sa pagpangharas sa China diha sa Ayungin Shoal. Ang National Security Council gikondinar niini og gihulagway nga violent and unlawful mga higala. Sus paita mga kaigsuunan sabi ka kuan mga higala no ka haras mga kaigsuunan gibuhat ing mga sundaong insecure out diha sa Coast Guard mga higala mga Chinese no diha mga higala karon sa ano sa

0: Ato aga baga kuada itawon ha Pilipinibi kaluo itawon baga higala ay so samdan gyud bang higala or naangol gyud kini mga nga sakop sa Pilipinibi mga higala naot mataga anig aksyon mga higala sa kinagkuan sa nasod no aron nga atong pabilin nga mapanalipdan no ang ato ang mga lugar no sakop sa ato ang nasod mga higala lakip na mga kaigsuunan kining West Philippine Sea mga higala. Arita baga kaigsuunan dugang kapag balita baga higala nagkaroon taon-taon dunay mo padangan tiri o public service itawan po din ato ang suod nga higala po mga kaigsuunan diha sa barangay barangay Kugo na Sitio Bantawihan si Dong Chuber nga burha ilan ni siya nga tsubo sa mga scholar boys. May buntag, may pagpaminaw ros mga scholar boys diha ha? Diha sa Mantawihan labi pag yun may pagpaminaw sa diha ni by Milchor Burha. Good morning mo diha bay. Okay niya matod pa mga kaigsuunan sa ato ang baga balita baga higala sa national mga kaigsuunan trust rating ni Marcos ni Tibugsok. Mga higalas, doon ka mga balita, mga kingsuna sa nasyonal. Samtang nagkadool ang iyahang ikalimang State of the Nation address kung suna ni Cuyos. Or maton pa, ang public trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumala pa sa survey sa social weather stations kung SWS atong Hunyo, tuig 2026. Matod sa SWS ang trust rating ni Marcos ni Cuyos ngadto sa 34%. Miubos usab ni og usa ka porsyento gikan sa 35% nga iyahang nakuha sa buwan sa Marso 2026. Ipakita sab ang survey nga 45% sa mga Pilipinos gamay ra og pagsalig kaniya samtang 19% ang nagpabiling wala pa nakadesider. Ang pinakabag-ong trust rating ni Marcos layo kaayos iyahang nakuhang 64% sa buwan sa Hulyo di adto ga tuig 2024. Naka-recover hinoon ngadto sa 48% sa Hunyo tuig 2025 apan nagpadayon ang pagtibugsok niini sa nisunod pang mga surveys nga karon niabot na lang sa 34% sa buwan sa Hunyo ning tuiga. Kun itandi kang Vice President Sara Duterte nga nagatubang karon og impeachment trial sa sidado, namintinar niini ang high level sa public trust pinagi sa nakuha niyang 57%. Wala kini na usab sukad pa atong Gabarso tuig 2026 nga survey. Pero na ay 27% nga walay salig niya, unya 15% ang wala pa makadecide. Si matod pa di matod pa si Straight-Based Institute President Victor Andres Dindo Manhit niingon nga kaning bag-ong survey nakapamataon ta sa administrasyon or makapahigmataon ta sa administrasyon ni Marcos. Para ni Manhit kaning ikaduhang sona sa presidente karong Hulyo 27 pwede niyang gamiton para matubag ang mga nagkadaghang mga pangutana o kabalaka sa publiko o klaruhon kung unsa iyang prioridad sa nahabiling mga tuig sa iyang termino. Di isinoy biminutos man kalabay alas utsos kabuntagon magkahigala at huwag public service mga kaigsuunan diri karon no? Si Sir Chuber Burha magkahigala ang imiumuhang pitaka ni sir. So iyan pitaka na huwag tang gabi igikan sa Sitio Kasya padung sa Sitio Lumboy. Iyan ni Sitio Kasya sa kuwang nga po ni Kugon nga po ni asap ni napitan Kasya. Ah, dito rin may balubalan sa kinas toong. Oh, diha, gikan ya. Palihutag kinsa nakakita, no? Kung sa'yo mga importante yung soda to, sir? ID, license, no? Oh. Ah, pwede lang kunog dito ang kwarta, no? Basta ka lisensya mo ulit lang. No, ang driver's license ni Sir Chuber, kuhan, Burha. Imuhag ito nga na dito. Oh, mga ID, mailahan to ninyo. Eh, tanaw nyo sa ID ato. Tanaw ninyo, guwapo. Mo na to. Ha? Ha? Ah, pwede rin bilis bikiri, no? Ya, sa may Mantawihan? Oh, kanang tuburan bikiri diha, no? Oh, kung kuan, iuli ninyo, katong kwarta, pwede rin kung tumatod pa Sir Chuber, rugo nyo iuli, mas mayo. Okay. Oh, atak pa siya additional nga kuan, nga kinini ang pahalipay, kung kinsay magka-turnover sa iyahang kuan. iyahang ihatag ito ng microphone si Sir Soberbe aron at least nga makakuan siya personally sa iyahang kuan. So asal mi dapita dapita ma wa sir buhaga pitaka Sir Sober
1: diha na sa may sityo ka siya padong sa Malungboy kasada na
0: kanang, kanang may may kuan na bablalibula no
1: balibula no doon ako nahog doon doon pagka slide mo ko gabi natumbam ko doon
0: ah
1: si dito nahog makapante nahog yung ro
0: ah ya kasi may importante sa to
1: ID, lisensya, mga team
0: team
1: ito ay gamay kwarta kaya dito mauling kwarta dito na mauling kwarta dito na magdaham ato ako to lang yung mga importanteng kwarto mga ID
0: na binagitong kwarto kining ITM o ang kwarto lisensya
1: wala dito tanan.
0: Okay, so buhatag kag halipay ko galing doon ay magkakuan no na kay
1: oh sige masinog na nakapunod niya gilabay na po niya na yan na ba so huwag na mahatag halipay ba ulit to mawa sila o balik dito sa ato lang ilibili sa may kuan
0: sa mikiri lang
1: sa ibili na rito mga okay. Or di lagi personal nga kuan pwede ako makontak sa Facebook naraman
0: pwede sa chatan nila
1: chatan pwede
0: ang imuhang messenger Chubo no
1: Chubo
0: CHO dayon space
1: B-O.
0: Nya B.O. Scholar Boys shout out okay shout out mga Scholar Boys
1: shout out sa mga Scholar Boys sa mga tawihan siya naginam na ron hubog ron
0: kay mo pala bidya ha kay sayo pas buntag no maayo yung unahong pamahaw ninyo dali pa di pa mag sesyon sa kuno salamat kay Sir Chober ha okay maghigala si Sir Chober burha maghigala good morning may pagpabina ro diha ni Bay Milchor ug Ate Silver Burha diha karon sa si Chulumboy or dias mantawihan barangay Kugon Tuburan Cebu kita baga kay Exonance balita di Bro Alcher dongog mga higala or alis atah no ato sa ning unahon mintas ato kita wagas Bro Alcher ato ding unahon mga higala pagpadangat ting balita mga kay Exonance kadaghan bagi puspusan ron yeah, dito mga higala sa West Philippine Sea ang usas atong sakop sa Philippine Navy gipuspusan og ngadto sa Philippine Coast sa kinini ang Philippine Coast Guard Chinese Coast Guard mga higala looy kayo ang ato ang Philippine Navy in town gipuspusan ngadto sa Chinese Coast Guard karon diyan na po ilang gipuspusan og bara di kabra mga higala sa Caribal. Matod pa mang ning balita pagkaigsoonan usa ka 34 anyos nga construction worker ang nadakpan sa kapulisan human gipasanginan nga namuspos og steel crowbar or bara maghigala di kabra sa usa ka 62 anyos nga lalaki atol sa usa ka kaligawan sa sitio Bagakay Barangay Katarman Liluan Lunes kadlawon Hunyo 20 2016 ang biktima gila nga si alias Jesus 62 anyos residente sa maong lugar samtang ang suspitsado mao si alias Jomar 34 anyos residente sa Purok Sitaw sitio Bagakay base sa investigasyon sa Liluan Municipal Police Station nahitabo ang insidente alas alauna imidyas kadlawon samtang nagtambong ang biktima og kaligawan or disco sigon sa biktima nga kalit siyang giduol sa suspitsado og ipuspusan og bara di kabra tungod sa silos kini kay magkaribal silang duha sa pagpanaguyab sa usa ka babay na sagang pa sa duha ka baga kamot sa biktima ang unang pagbunal apan gipuspusan siya og usab og naigo ang ubos nga bahin siyang mata nga nasamad ang iyang nasamad sab ang iyang likod kay giguyod siya sa suspitsado ang mga barangay tanod dali nga nidakop sa suspitsado og gidala dayon ngadto sa Liloan Municipal Police Station ang maong suspitsado og gitabangan or gitambagan ang biktima nga magpakurasyon para sa mapasakaan og kaso ang gabaong suspect mga higala. Sus, porbida baga kay Igsuonan. Lagi na mga higala kining magtungga-tungga anang agwa di Colorado or kanang gitawag nila agwa di para di Pataranta mga higala. Butang nang gid untas diyan mga higala. No, di gid pasaka dito sa utok mga kay Igsuonan kay lisod na. No, kay makasa pasakit na mga higala sa itong isig kataw niya ni Simtay maglabad na sa datong labi nagpabayron mag kinini ang ikiha na ta mga higsoon musoon pamuaning atong mga buutan nga mga maintenance diri sa sitio mga higala sila si Boss Inting Lapos sila si Dong Jordan si Boss Tibor Piraminti manghiga lang himsog ang palawas kay ang giatubang ang trabaho og paugnas kusog or kining pag-exercise. Sa ilang trabaho diri City o Tuburan Campus mo nindot nga exercise. Trabaho kay da exercise, no? Pag pahimsog sa lawas, no? Ya, yeah, doon na ang ganit panahon nga magtungga-tungga o kagwa di Kulurao. Nga to, rakausas sa Kasibana. So, agig reward po na mga higala sa kuan. No? Ilang kahago po ba? Ilang pagpaninkamot, ilang kugi. Nam, ginapanahon bro. Nga sa usa Kasibana, o, tilaw sa tagpawa sa Bugoy. No? So, ana, agig po na. Di kay kadaadlaw na lampod. Hangtod mga kaigsunan, di ay balita di bro Alcerdo Ngugron, na di na po ilain mga higalang nag-inom o agwa di pataranta, na unay sa pana sa kulapo nga ilang giinom. Kagipuspusan matod pas igagaw maghigalang kainom dito sa barangay Dulungsod, Tuburan, Cebu. Ay, ang kompletong detalye ni Molita, ipadangat ni the Captain Moves, Kuya E. Alcerdongog, Darukad Live, dito sa barangay sa Sibikudos. Kuya E., please come in.
2: Yes, bro Jirel, may buntag ni mo ni DJ Roland Botoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Ubog, naunay sa pana sa kulapo. Naunay sa pana sa kulapo ang usa ka 59 anyos nga lalaki human kini matud pag ipuspusan og botelya sa kulapo sa iyang kainom nga usa usab ka 49 anyos nga igagaw. Ang baong insidente na itabo kagahapong adlaw, Hulyo 20, 2026, mga alas 2:50 sa hapon dito sa may bayon sa barangay Daang Lungsod, Tuburan, Cebu. Ang biktima giila nga si Rinaldo Trangia Guarin, 59 anyos, minyo o residente sa maong barangay. Samtang ang gingong suspitsado mao si Alejandro Guarin Wagas alias Tata, 49 anyos o residente usab sa maong lugar. Sa investigasyon sa Gihimos Tuburan Police Station na siren nga nagtapukan duha uban sa ilang mga kauban aron na mag-inom sa limnong makahubog nga kulapo dito sa baybayon. Samtang nga nagkadugay ang ilang sesyon sa pag-inom, misamot usab ang epekto sa makahubog nga ilimnon. Matod pa sa suspitsado iyang nakita nga may lusong sa dagat ang biktima aron baligo apan sa ulahi. Wala na niya kini makita tungod sa iyang kabalaka, nagtuo siya nga posibleng nalumos ang biktima. Busa iyang gigamit ang iyang handheld radio aron ipahibalo sa iyang mga kauban ang usa ka posibleng missing person o nangayo o tabang sa pagpangita niini. Apan sa wala dama, mitungha radiyay ang biktima sa laing bahin sa baybayon, di nakiinom na usab kini o tuba-uban sa laing grupo sa iyang mga higala. Sa diyang gikumprunta sa suspitsado ang biktima, bahin sa naitabo, misangkot kini sa init nilang panaglalis. Sa kainit sa ilang panagsumpaki o gatungod na usab sa kahubog, matod pa. Sa kapulisan, gipuspusan sa suspitsado ang biktima gamit ang botilya sa kulapo. Nga maoy nakaigo sa ulo nini o hinungdan sa iyang pagkasamad. Dali nga agrespondiyan ang hitabo o ginala ang biktima sa Tuburan District Hospital aron matambalan sa iyang samad. Samtang ang suspitsado wala na makapalagyo o dihang yabdan sa pagapulis, wala kini misukol sa pagdakop. Sa ulahi, may pahayag ang suspitsado nga andam siyang bubayad sa tanang gasto sa pagpa-hospital o pagpatambal sa biktima tungod kay managigagaw o managkaliwat ang duha. Nagkasabot sila sa usa ka panagsabot o wala na ipadayon ng ilang panagbangi. Samtang padayon ang pahimangno sa Tuburan Police Station ngadto sa publiko nga maglikay sa sobra nga pag-inom sa ilimnong makahubog, ilabi na kon mahimong inungdan sa panaglalis o kapintasan nga makadaot sa kinabuhi sa kaluwasan sa Batagusa. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. O nanukad na lang diri sa Sibiko to. Shout out ni Consistonis o Gagaw Lucinda Burha, Sir John John Zubalino, Bro Iking Lumakang, Bro Jimmy Lumakang, o sa atong konsyal sa Lungsod sa Tuburan. Yan si SB Member Honorable Hinyo Arigo o si SB Member Glenn Rigado o atong Director sa Sibiko to, Engineer Aldin Orlano. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
0: Tiyagan salamat ni Kuya A, the Captain Moves, Alcer Dungog, sa ihag gabagabalita. Panghitabo, kaghapon mga kegsunan, kasika sila tagalungsod sa tuburan mga higa. Notlo, mga detalye, mga kegsunan, pinagis, police blotter, liha sa ito ang tuburan, municipal police station, mga kegsun. No, so, urbida, itong balita, mga higa. Puros pinuspusay, mga kegsun. Ang Philippine Navy, napuspusan, mga higa, Chinese Coast Guard. Kapon mga hinggalay, usaka tao po dito liluan, gipuspusan pong bara ni Cabra, tungod silos, in karibal, yung puspusag bara ni Cabra, dito po dalungson, gahapon, nag-agaw po mga higala, tungod sa agwa ni Pataranta, sa manong pagkaunsaang nagtuo siya siya hangi gagaw nga, pagsawang magtuo niya ag missing person, doon niya nalumos, dito naman ito nga mga kaigsuunan, ha? Sa ihang pikas po mga amigo, nga to po nagtingga-tungga po ditong tuba. Kasuko, mga higalas, kumprutasyon nila, mga higalan, hindi ako managagaw. Gipuspusan po, mga higalag, butilyas ko la po. Lagan bang pinuspusay, sige na lang. Kaimportante, mga higala, di kayo grabe. Simba ko, mga higalag, pinusilay. Kay pinuspusay, ra, mga higso, no? So, muna, hangyo o gawhags tong kapulisan, silungsod tuburan, nga, unta, no? Likayan ang sobra. Parekino, mga higala, anag, ilimnon nga makahubog. Ino, hindi man ta ingon nga magpugong ta. May mangno regining atong kapulisan, mga higala. Kita po din sa radyo, may mangno rapot ta. Kay mata kapugong ninyo, manginom mo, kay inyuham ng gasto, may magkami mo yung magastog mo, inom mo. No, doon naman kita, mga higala, kuhan. Yeah, pero ito, alam, pahimangno lang yun, no? Nga, huwag din agin mada, ha? Muli na lang matug, mga higala, araw dili, mas makapagpagproblema, mga higsoon. Arita paghigala sa ato ang balita pagkaigsoon sa kalambuan ng sustuburan. Sunat as pagisgot-isgot ninyong mga kalambuan pagkaigsoon. At 32 minutos na nagalabay ang alas 8 kabuntagon. Akong Usbon paghigala adlaw tarong Martes paghigala. Pitsa 21, Sulyo, 2026. Ato ang outreach program karong adlaw Martes mga kaigsoonan na atas barangay Himama, Tuburan, Cebu. Base na sa pagkiginabi ni Kuya Doc Eli Biscaido Baghegala, usas mga assistant ni Mayor Cindy Diamante Baghegala niya sa Bureau's Office, no? Kanini ang ato akaroon Baghegalang outreach program nga nagdala Baghegala sa kumplito nga serbisyo ni panggoberno Baghegala. Aga may bisita niya sa Batag Barrio panahon sa adlaw Martes Baghegson, anha taron sa Barangay Himama, Tuburan, Cebu Baghegalaan. So, kita-kita taro dia, mga taga-barangay Himama. Kanini ang kisato'y mga luna, mga kegsunan, diha gihambin nga mga ubog sipon, hilanat, mga higala. O niya, wakmukibaw nga ana-aderon dia sa inyong barangay ang outreach program. So, naa-adya karon, no? Ang libreng pagpangonsulta. Nga tosto mga kegsunan diha sa barangay Himama. Libre ang tambal, libreng vitamina, alang sa mga batag, mga katigwangan. No, adto lang mga higala katong mga dunay gipang maintenance, no, pwede mo mapa-check up dito aron maresitaan mo sa tuan doktor diha sa Municipal Health Office sa to mga higala. Naagi diha sa tuang MHO nga si Dr. Carmina Faunilian mga igsoon. No, so bisitahan ninyo, no, katong mga mag-uuma na to nga kuan ini ang gusto mo magpapurga sa iyo mga binuhing kayupan, sama na lang mga higala sa kabaw, baka, no? Kanding mga higala. So, anong itong sigbin? No, so, ginini, papurga mga higala na dito mga kegsoran karo, no? Ang ato ang taga Municipal Agriculture Office mga higala itong MAO, matag og libreng purga mga kegsoran sa kabaw, baka, mga kahayupan mga kegsoran. Libreng nga anti-rabies vaccine, na mga higala sa karon tugang atong taga agriculture office diha, no? Dinhi niyo din mga higala mapahimos na mga serbisyo. Diha sa tuang agriculture mga higala. So gawas niya na do na sabtay libre nga mga masahe mga kegsunan pinagi ni kinini ang Dudong Jandil Guapo Librado. Na diha karon mga higala, libreng hilot, no? Unya libreng pagpantupi mga higala, no? Na karon atong mga kubanan diha mga uniform personnel. GMP, PNP mga higala, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. So daron diha mga kegsunan nukuyog sa tuang outreach program mga higala. Human mga kegsunan, no? pagpangonsulta, panahon sa oras sa timpanionto, magdungan ang tanan, manghigala, pagsaw, maghigalas, libreng pagkaod, pagkaigsoon alang sa tanan. Doon ay libreng aros kaldo, manghigala, sa lipa ang timpanionto, libreng suspas, no? Una pa'y libreng pan o ice cream, manghigala, pan, gikan, yun, manghigala, hinimo sa BGMP, dahas tuburan, district jail, libreng ice cream, mga kaigsoonan, gikan ni Vice Mayor Danny Diamante, magkaigsoon. O niya, manghigala, libreng panionto. Ha? Panionto, manghigala, alang nagustanan, ang heavy meal, lagid, manghigala na itong pagpanionto diha sa atong outreach program. Ha? So, may servisyo, giservisyoan, dungan, magsaw, manghigalas, atong pagpanionto diha, manghigsoon. So, daghang salamat, no? Mayor Cedi Diamante. Ha? Sa imuhang padayon, nga, pagpadayon, no? Sa pagkasugdan, nga, programa. Ah, sa imuhang amahan nga si former Mayor Aljon Diamante, pagpadayon niini aron padayon nga mapahimuslan sa katawhan tuburanon. Hatag ayuhan sa panglawas matag-usa natong mga kaigsoonan din his lungsod sa tuburan. Nga salamat pag-usab, Mayor Cedi Diamante Benghegala. So dayon balita pag kaigsoonan sa kalambuan sa lungsod sa tuburan, abot sa tuburan 2026. Usa kadakong ingnon ta manghegalang kalipay sa ato ang agrikultura o mga mag-uuma. Apil o gasaksihi kidinga mahinungdanong kalihukan sa abot sa tuburan 2026. Nga gipahigayon sa Municipal Covered Court sa tuburan na pinagi sa Municipal Agriculture Office. Diha sa or diha gipundok ang pinakamaayong mga bunga sa atoang mga lokal nga mga mag-uuma sa natad sa agrikultura alang sa usa ka dakong selebrasyon. Kining lima ka adlaw nga kalihukan na magpakita sa tanan. Gikan sa preskong mga ani, gikan sa atong mga mag-uuma, lain-laing lokal nga mga produkto ug ang makadasig nga mga istorya sa atoang mga kugihan nga mga mag-uuma. Kini usab ang nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa kagamhanan sa tuburan ubos sa liderato ni Mayor Cedi Diamante aron masiguro ang igong supply sa pagkaon, masuportahan ug ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mahatagan ang matag tuburanon ug mga produkto nga di kalidad, presko, barato ang presyo manghigala. Ubos sa timang pagkaong inamumahan nga abunda sa kasustansya, bitabida o insaktong presyong abot sa tuburan. Mas mapaligon ang, kung mas mapaligon pa, ang panaguban o koneksyon tali sa mga mag-uuma sa tibuok komunidad. Gipasigarbo usab diini ang matod pa gipasigarbo usab diini ang kaligon sa sektor sa agrikultura dinhi sa ato ang lungsod. Busa ayaw ninyo kalimte, apil og saksihi kung giunsa sa abot sa tuburan 2026 pagpasidungog ang atong mga mag-uuma sa ilang mga gipang-ani og sa dakong bili sa matag bunga nga gikan sa ato ang kaugalingong yuta mga igsoon. So mo na kung giisgutan kagadihan, no? Abot sa tuburan mga higala. Naaron diha mga kaigsoonan, naka-display ang mga nagkadiyang prutas mga higala o tanon, presko mga higala. Ha? Labas, no? Ikan fresh from the farm pagyod mga kaigsoonan ng mga prutas dihag mga utanon mga higala. Vegetables mga higala, mga farm products mga igsoon na akaron diha mga kaigsoonan. Diha sa atong tuburan covered court mga higala. So nakanindot ana mga kaigsoonan kay luwas mga higalang kanon, mostly kung yun mga higala organic, no? Gikan sa natural farming mga kaigsoonan, unya ana kanindot mga higala kay mas takatabang tas itong mga kaigsoonan mag-uuma. Ay, kung mga higala ang nakanindot ana god abot sa tuburan, wala man ay midulman. Oh, ana siya mga higala mag-agi dito kinsa nag-angkat ana nga nagpagidan siya. Ana kanindot ana inig-abot rin sa tuap. Barato ragid ang presyo. Abot kaya mga higala. Unya, the same time, dili na to mabarat ang ato ang mga mag-uuma. Unlike na dunay mangangkat dito, paliton rag barato dito mga kaigsoonan dito sa ilahang barangay. Unya, ibaligya na to, ibaligya dili sa tuwa kita yung konsumo, perti ng mahala. Ah, so sila ang mga kaigsoonan nga, ang ilang paghago, gamayra, ang gato mga midulman, gamayra ilang paghago, at nagko sila ginansya. Whereas kining mga mag-uuma, may nag-ugmad sa yuta, nag-land preparation, nag-antos mga higalas, pagpatubo, palit og abono, niya paliton ragbarato mga igsoon. Inikabot sa mga higala dres merkado, apektado tang mga yanong mga konsumidor, no, sa pagkaon. Kay siyempre, mahala naman tang mga higala. So nindot ting pamagiha mga kaigsoonan sa tuang LGU Tuburan, pinagi da sa Municipal Agriculture Office. Kay di nato mapalit og barato, di nato ingon nga mabarat ang ato ang mga mag-uuma. At the same time mga kaigsoonan, ang mga konsumidor nato mga tuburanon, ha, kinini ang abot kaya ang presyo, ang inhang mabayran mga higala diha sa ato ang mga kaigsoonan diha mag-uuma sa abot sa tuburan 2026. Nas Gubert Court, Nas Plaza, ha? So, bisitahan ninyo, ha? Diha karon aron atong mapahimuslan kining lima kaadlaw mga higalang pag-display diha sa ato ang mga produkto. Sa ato ang sa una baya, lawa na biya itong tabo, no? May bita to sa unang dunay tabo mga higala. Ha? Kini niyang panahon sa adlong Martes o adlong Sabado. Duha, ako na bantayad mga higala way back 1990s pa. Antol mga early 2000s, no? Dunay na ito mga higala diha sa unay tabo, no? Di nga ito agalungsod. Matag adlong Martes o Sabado. Ang Martes, di kito naghanta, pero kanag yung Sabado, grabe yung daghana. Ay, numdumaan, ginako mga higala. Kato nga mong silingan ni Ato, kato si, kuan, Lula Nita, mamagito yung akong Lula, magiging kong sangon ato, Lula Nita nga Gumis. Kini niyang asawa ato ni Anhing Bonifacio Buni Gumis, mga higala. Ilaham ginang balay diha, ilaham ginang area diha, tapad sa mua, mga kaigsuunan, karon, no? And, ilaham ginang Pinoyanan diha, mga higala. Ginay ako na matag kabuot diha ga mao ginay ilahang balay, no? So di gina malilong mga kigsuna diha gina sila namuyo ni adto panahon Sabado mga higala, ha, mo kwanto sila, ha, ginini ang mo adto dito sila si Lula Nita dato siyang apo to kong kababata si Bonifacio Cucoy Gomez the third mga higala, no, the third ba to kong amigo adto sa tabo, ha, mamalit mga higala dito pruta sana kay barato raman mga kigsunan. Barato naman kayo ito sa una, palita dito utano, no? Agbati, kung sa panadya, kalbasa. No? So, nindot itong tabo sa una mga higala. Kay barato ang presyo, kay mismong mga ato ang mga mag-uuma, muari din sa tulungsod mga higala para pag-display, no? Sa mga produkto, labi na gito mga bisaya manok, anak ito magtapok ni Anto. No, ya, Sabado mga higala, abo ito diha itong mga ay pambaliga mga hiniktan uban pa mga kisunan ay mano magtapok dito mga higala ay manimbang ug manok da nagkadaiyang mga produkto mga higala gikan sa mga farm mga higala farm products mga isuon so karon nawa naman to muna nga malipayon ta aning maong mga inisiyatiba ug mga programa ang gihimo da sa Municipal Agriculture Office diastong LGU Tuburan pinagluluhan mga higala ni Mercedes Jabante nga padayon mga higala ning nagsuporta sa mga yanong mga konsumidor no sa konsumidor sa pagkaon mga higala na ito mga tuburanon kining itong abot sa tuburan mga higala no? So arita mga kigsunan kaya din ay 43 minutos na kalabay sa last 8 sa butagon diya mga higala ay dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan mga higsun arita mga higala ni Garbos tong lungsod mga higala. Ang si Gabe Brinell Jamante Castillo mga higala. No, so apo na yung mga higala ni former Mayor Aljon Jamante niya nahugnig pag-umangkon Mercedes Jabante nakadaog og medalya mga higala sa international nga kompetisyon sa mathematics dito sa Nasods Japan mga higala. Gagi pangayawan sus, pangayaw mga higala dito sa Japan pag yun bago na siya ni. Oh, bago na sa din mga kaigsoonan, no? So, kisa ba yung tayo? Ginikanan nga, di mapasigarbuon, ani? Ha? Pasigarbuon kita mga Pilipino, ani? Ha? Inunta, bisag kita mga Pilipino, mapasigarbuon, takay dito, gyos Japan, mga higala, nakikumpit ni mga kaigsoonan ning apo ni former Mayor Aljon Jamante sa kinini ang mathematics competition, mga higala. So, dako kayo ang garbo, dili lang sa tuburan, kundi sa tibuok nasod. Usa ka batan-on gikan sa atoang lungsod nga nagdala og dungog human makadaog sa usa ka bantog nga kompetisyon sa matematika or mathematics mga higala dito sa gawas nasod. Malipayon og mapahitas-on ang lungsod sa tuburan nga mupahalipay kang Gabe Brinell Jamante Castillo. Si Gabe nakadaog og isip bronze awardee sa kategoryang upper primary division og nakakuha usab og pwesto isip second runner up sa team contest atol sa katapusang hugna sa Pacific or Pan Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition or ang PAPINC 2026 ang maong kalihukan gipahigayon dito sa Osaka, Japan. Bisan pa sa iyahang kapagkabatanon, ipakita ni Gabe ang kahusayan, matod pa nga ang kahusayan, walay kinutuban. Ang iyahang kakugi, paglahutay o gugma sa mathematics nagsilbing inspirasyon sa iyahang mga kauban ng estudyante aron mas mudako pa ang ilahang pangandoy o mas muntaas pa ang ilahang tumong. Padayon sa pagsidlak Gabe, ipadayon ang pagpresentar sa ato ang gannasod uban sa garbo o uban ang garbo ug ipakita sa tibuok kalibutan nga ang kahanas sa Pilipino angay gayod nga daigon ug makabarog sa international stage mga higala. Sus porbida mga kaingsuna. Ha? So Osaka, Japan mga higala. Dito nasod sa mga Hapon mga kaingsuna no. So sa natad sa mathematics mga higala. Matematika ka bro na kaning mathematics ona. Ha? So kana na ang kung nga giingon nila nga E equals MC squared minana ba nga niniga nang kon. No? So nga utok nga sama mga higala di Albert Einstein mga igsuon no. Eh, basta-basta da pag higala. Oh. So, ako bitong kumpare, isya nga pre og kwartahan pa lang mini adto. Og may kagasto pag ispapan ako ni atos pagpa-eskwela na mo hayan nga accountancy na unta ko accountant ta ko ron. Ana ta kus bangko ron nagtrabaho. Kung ano mo si Sam Bright kay kusmat eh. Kung ano giun sa man imong nga makaingon ka dagko di ka grados mat sa una. Siya mailhaman man nimo pre kay ato kus buangan. Iba man gyud ko pila sukli sa GCT sa kanang kuan ko na. History ang binugoy mga iso no. Siya oh. Kanang 300 ang kwarta niya. Napili ka kininiang tagupat ko, no? May kunog isang sukli, anak. O, di, why? Kalainan, gapo na dito sa bangko kunog trabaho, ha? Ah, istorya pa siya, ba, mga igso, no? So, hayan, unta ko no, mga higala na certified public accountant, unta niya, kumpare. Saan man, kabus man niya ito, mga higala. Tuwa na lang siya, manukli dito. 47 minutos ang nakalabay. Sa alas 8 sa kabuntago, dahil lang 13 minutos si patahing pit mo pupos mga igso. So akong Osbon, mapasigarbuon tang mga tuburanon mga igso. Gawas nga mapasigarbuon ta isip Pilipino mga higala. Kay duna tayo baga ha, mga ngilngig o batanon mga igso na sa very young age mga higala. Bura kini si anak man ni siguro ni Ma'am Odisa. No? Kini si Dudong Gabe. No? Murag I don't know, nilapas na ba ni 10 anyos? Huwag pa ba ni 10 mga higala? Anyos mga kaigsunan? No, so, sa alam panginaruna mga higala, dili na kabasta-basta mga kaigsunan nga ikumpit ka ug mga kinini ang mga ikumpit ka ba sa kinini ang mathematics competition dito sa Gawas Nasod? Kay Gawas sa Gawas Nasod, daghan sa kayong banggiitan dito. No? Bisan tuod, may ngayon mga higala nga, bronze medal mga kaigsunan, pero grabe, sa kadaghan mga higala, ang nakikumpit mga kaigsuunan. Garbo na kina nato isip mga Pilipino. Yeah, second runner up mga kaigsuunan. Ah, sa team contest mga higala sa katapusang hugla sa Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition mga kaigsuun. Ah, so, grabe mga kaigsuunan. Kita, taga-tuburan. Gika ni atua mga higala ning dugo mga higala ni. Ang batan-o na to mga higala ng mathematician de Silungsus Tuburan. No? So nagrepresentar sa tuan dasod mga higala sa mathematics competition dito sa Osaka, Japan mga higala. Muna nga ang garbo karon isip matag tuburanon mga higala na ang mga kaigsuunan na nganaw kanaw dili lang si Buknasod, dili lang sa probinsya, dili lang sa rehiyon kundi lakip na mga higala dito sa gawas sa dasod mga higsuunan. Hi to my 16K active viewers ng Facebook Live karon 16 kabuok mga higsuunan. May pagpaminaw og may pagtan-aw niyo diha. Palihog ta og refresh kayo bro. Kay basin og ubay-ubay buhol na kini karon ang ato ang mga nagpadangat sila ang mga mensahe karon. So si Ma'am Amelita Descotcot Barangay Alungsod, good morning Sir Jeriel. Na ako'y gichat sa imuhang messenger. Sir, gabi ipalihog lang ko og basa sa salamat. Okay, ato ni susihon ang gichat ni Ma'am Amelita. kadiot ma'am ha, kinini ang aton impagitaon ang imuhang gichat. Okay, good evening Sir Jeriel, salamat sa Ginoo sir, naana ang amuang ID sa tupag og ang amuang mga listahan sa mga membro, iduso na to sa office ugma sa amuhang president ugma pohon sir. Okay, salamat kay ninyo dihas barangay Danlungsod ha, kay dihas barangay Danlungsod ako gyud nakita mga higalang ilang pagkaaktibo ha, pinanguluhan sa ilang aktibo pod nga kapitan mga kaigsunan. So grabe ka proactive mga higala ang kapitan nato diha sa barangay Danlungsod, Kapitan Junro Alcantara. Sungunan ni magud mga higala kining ato ang tuburanong pagtinabangay, magdepende ni ha kung isip ikaw usa ka opisyal sa barangay nga dunay tinud-anay nga paglantaw sa kayuhan sa imuhang mga konstituwente. So imo makita dayon mga higala ha, imo makita dayon unsa kanindot ang ato ang pagtinabangay mga higala, tinud-anay nga pagtabang sa isig kaingon mga igsoon, no, pinubring tinabangay mga higala. Kapitan Junro Alcantara, iya dang gipaningkamutan nga ma-orient ang iyang mga sakop sa barangay Danlungsod ug ato ginanggi bisita dayon, no, ang barangay Danlungsod ug gani mga higala mismo gyud kapitan dito gyud mga higala mitambong gyud personally dito sa ato ang orientation together with Consul Ruel Ponce Cabanero diha sa barangay adiha sa lungsod sa Balamban mga higala. Hindi dito ginigikan nagsugod ning atong tinabangay dito sa lungsod sa Balamban. Dako na kini ditong hinabang mga higala sa Balamban kay abot nag 20 mil kapin kung dunay mutaliwan mga higala matabang nato dito sa pamilya sa ato ang kaubang membro nga namatay mga igsoon. Abot nag 20 mil kapin. Sa Asturias may pertinan na kuha kay 40 mil kapin mga higala. So muna nga si Kapitan Junro Alcantara aware siya ni mga kiksunan dito sa Asturias ug Balamban, muna nga gusto niya nga ngihang barangay masakop sa diin ni mga higala. Now ang cluster to mga kiksunan hapit na ta magsugod. Ah, hapit na ta magsugod kay dito big hapos barangay Portalisa ang kuwang Portalisa kolonya Mulubulog Santo Niño na malang. So ang Mulubulog Santo Niño ato nang usahon diha. Ang yun lang natong duha kakapitan na to de Santo Niño sa Mulubulo nga. Kaning tabangi makeup, no? Ni Kapitan kuan diha, no? Mulubulo og Kapitan Santo Niño. Tabangi mi. Kaya kining among gihimo is dili ni para namo. Di lang ni ingon nga, ha? Para sa kididi ang ubang membro. Kundi para ni Niño de Santo Niño og sa Mulubulo. O para ni sa inyong mga opisyalis nga makatabang sa ninyo. Di na kayo bugat po para ninyo si bakog dunay mga itabang. No? Unya, para po goodness inyong mga constituente, no? Sama sa Barangay Portalisa kagahapon dito tabang higala Kapitan Nanding Kundiman. Grabe pod ka kwan, no? Masinabtanon si Kapitan Nanding. Okay, ako gigipasabot siya ingon siya na gyud mismo nangitag paagi sigla sir kay karon Domingo balik dire karon akon tapukon ang mga tao aron makapahigayon tag orientation. Ingon ana unta mga higala ngaron ta makasugod dayon makapangsyon dayon ang ato ang kahugpungan mga higala aron makatabang dayon ta kung simba kog dunay nagkinahanglan og tabang. Oh, just like dere sa cluster 1 mga kaigsunas pagkakaroon naka-function na ta, naka-sugod na ta mga higala, daghan na tang natabangan, niabot na og 5 ka mga kininiang 5 ka mga membro na to ang italiwan ato natabangan mga higala. Dako in taong kalipay, no, sa ilahang pamilya mga higala ang ato natabangan, no. So cluster 2 hapit na karong Domingo, andam-andam mo diha Barangay Portalisa kay naa ko diha alas 9 bis buntag alang sa orientation sa pagpasabot ining ato ang kapunungan or kining atong kahugpungan mga higala, no. So akong usbon kining ato aha wa ni pugsanay, wa ni pugsanay gyud ato ang mga higala ang kahugpungan ang ato alang kato mga naghibaw nga ila nakita nga nindot. Now salamat kay ninyo sa inyong paghangop. Unya katong uban nga paghibaw gusto mahibaw tambungi inyuhang or ang atong orientation aron nga inyong masabtan kay pura buyag kung maka-orient lang bro wa gay dili magpamimbro ilag yung nasabtan nga wa gay lain tumong tuyo kundi pagtabang ra gini sa atong isikingon ng ato ang kahugpungan. Libre man itanan, wa man kay bayran matagbuan, wa kay bayran mga higala da si mong ID, wala kay bayran inigsud di mong mingong membership or unsa na dia. Kanus amang kamuhatag og jis panahon ra mga higala asa panahon ra sa kinini ang dunatay tabanganan ngana na ra, no. So ang katong uban sad nga mga barangay mingon sila nga ana naman mi amo ang kapunungan ilan sa mi ana, oh. Okay ra gina, no, ug anha lasad mo kay ang uban nakita man gud nila bro nga lahi sila ang barangay kay uban mo bayad sila tag kwenta nya gamay ra kay sila badawat dako kag mabayaran nya simbako og dunay tabanganan gamay ra makuha whereas kining ato ang higala 10 pesos mga kaigsoonan pero binulto kay ang atong tag 10 mga kaigsoonan kaluis ginuog daghan kay ta magtinabangay mahimo na siyang dako kay sigunas kong giingon ang bugat nga butang kung tabangan sa kinabag-an o kinadaghanan mga higala mahimong gaan. So ana lang mga igso, no? Okay. Suwayin lang ninyo, di ba, magpangita, gud mo. Ah, di ba so? Lowell Limpag. Naminaw mi nimo diri sa Kutkot, Dalungsod, Lanog, Kayo. Diri, thanks pagbasa. Uy, akong amigo ni si Dung Alo, siguro nga Limpag. May pagpaminaw na ba da, classmate? Og ni, kuan? Noihin, no? May pagpaminaw ni mo da, noihin, Limpag, no? Og si, ayay, akong amigo, bro, Putat Glass, Servisyong Wagas. Konsyal Raul Alnicole de Asbarge Putat, mga higala. Kumusta naman mo diha, bro? No? Si Konsyal Raul Alnicole, mga kaigsoonan, ha? Kining tinud-anay nga serbisyo publiko gining iya, mga higala. Ha? Kinang gitawag na itong literal nga public servant, mga kaigsoonan. Nga naman, wa man ni magmater, mga higala. Mingon ta nga, ha? Kanang uban, mingon nga, da, igo na itong kunatabang, ay, kaya nakukugastos, eleksyon. Kini si Konsyal Raul Alnicole, mga kaigsoonan, di kinaigsapayan niya, mga higala. Ha? Kaya ang iya, is pagtabang, ngatos na kinahanglan mo tabang kay kuno siya sa unang wa pa siya makonsyal how much more sa pagkakaroon nga gitituluhan na gid siya or gitugyana na gid siya sa publiko bang higalas pag-alagad siyang mga ginsakpan des Barangay Putat mo nang away pili bisag asang puruka bang higalas des Barangay Putat serbisyo di kalibri bang higala ni Raul Alnicole mga igsoon kumusta ninyo da bro kauban si Bard Ali Horlano diha karon no. Oy, Bard Ali Horlano diha karon, purbi da, kumplito na. Ha, og limpyo da paghigala ang iyang boarding house diha sa pagkakaroon, no? Kanang ngita mo kwartong nindot kay nga puli purnis bago pa na human. Pagita diha sa Bard Ali Horlano diha sa Barangay Uno. At bang diha sa kining singana na. Duol anang tawir bitaw sa globe, niya way lain dihang dos andanas nga balay. Yelog pintal ang iyang rihas. O niya, doon ay plug sa Amerika o sa Philippines. Iyan ang Bard Ali Horlano. Alapangitaan ninyo dito mga higala kung gusto mong hamugaway nga kahigdaan mga kinsyon o kastira-istaran mga igsoon. Dilia Puntillas, good morning ni muna. Ate Dilia Puntillas, diha karon sa Barangay 2, diha sa ilahang hardware, diha sa ilang panimalay mga kinsyonan o ingon man ni Konsyal Buena Puntillas mga higala. Konsyal Buena Puntillas sa pagkakaroon mga kinsyonan dito sa lungsod sa Katmon. Is grabe na ang iyang tabang nga nakuhan mo. Kaya di pala dugay mga higala doon na ito'y pakulo sabsyad sa Facebook mga kaigsoonan. Or is dako sa kayo gikatabang ha? Sa mga tao dito mga higala. Ginagmay apan kinasingkasing ang iyang tabang mga higala dito. Di pala dugay nga ming bisita yun. No? Si Konsyal Buena Puntillas personally dito sa sunugan dito sa dito sa kinini ang lungsod. Usas iya mga sakop dito sa lungsod sa Katmon. Yan, mihatag o hinabang, pinansyal mga higala. Sa musultig pila sa kay iha kinasingkasing mga igsoon tabang pinansyal nga tos nasunugan mga igsoon so unang konsyal o unang opisyal pag higala nga mubati gyud ni bati gyud ni adto mibisita gyud sa nasunugan mga higala okay gikan man pud taw ni sa kabos kay bao ni unsay kalisod pud mga igsoon una nga mubati pud siya sa mga igsoonan tong kabos da sa lungsod Katmon Kuya Buena Puntillas Chin Mourinho go good morning ni buda shout out ko diri sa lungsod Damina kun sila always og si Boy Ibo Horlano good morning ni buda Boy Ibo ang ato ang malagaron og inyuhang ambungan ninyo dihang tesoreros Barangay Uno Boy Ibo Horlano shout out dong ni Jody Barroquillo og sa iya ko ng pamilya diha Santa Rita Asturias good morning ni muda Sir Jody oh God bless all no sa imong pamilya sa Santa Rita Mira Flores good morning Evangeline Parilla good morning sa Bibo diha Borges Parilla ingon man si Dumel Aligo kita-kits taog ba kuya okay kuya good morning ni muda with Troy Abakita diha sa Barangay Uno good morning ni muda Troy Buying Abakita karo no og ni nanay upi no kadungog gidas na upi sibya ta diri maghegala nagpabinaw na ato ang usas mga senior citizens sa lungsod Tuburan aron diha no sa Barangay Uno si Danay Upi nga Guadalupe Abakita no miyembro na pud nato sa Tuburanong Pagtinabangay og si Troy Abakita Glenn Vincent Huganto Bus Binsoy good morning nimo diha sa pagkakaroon sa Barangay Putat maghegala Barangay Putat so atong sira iwagayway may mga kama kinanan siya nga naman may mga ka, wala ba kayo mga kamay diyan? Ah, di ba? So mo na mga higala no, ay ginyog si Piata di. Glenn Vincent Higanto pag higala, Boss Binsoy no. Ining ingon ani nga klase tao pag higala nga dunay gi kasing-kasing sa pagtabang, pagserbisyo mga higala sino danay. Ug dunay kay gayunan nga atong tabangan ato gining tabangan des Barangay Putat mga higala, Boss Binsoy Higanto mga igsoon. Pare Tatski Gotwal, good morning pre, pa shout out, happy birthday. Sa iyang mama dai ko no in heaven no. Sa iya ko nung kwan mama niya sa nga Mitaliwana in town si kalimot ko nga si mama pa no. Bisan wala na siya padayon kanunay gihapon siyang nagpabilin sa mga kasing-kasing sa mga anak nga nagpangga niya pre. Okay na alam gina Onya Marluke Itang, shout out sa Matugan Panhikon, shout out sa akuang igagaw ug ayaan ug uyuan, salamat sa pagbasa. Onya katong akong gipin ni mga ato imong gipin bro nga ginini ang messenger. Sa kuha makita to na ko tribo. Oh sa kuha no nga gipin nga oh, ikaw may nagpin ato bro og ano? Okay no totong Roland Nueva Butoy mga higala. Okay. Si nagtanaw po nato ron o maminaw po nato ron si Boss Arlie Pires mga higala diha karos lungsod sa Tabuylan. Yung mga kamiguhan diha sa Tabuylan, Boss Arlie Pires, sila si Yumyum Rosende, si kuha no, si kasi panganan eh, Michael Gulani mga higala likyam may pagpaminaw ni mo diha. Og si okay dere greetings pin messages Kunsel Boy na Puntila sa may pagpaminaw Dakaros Barangay sabi naam ni siya sa Barangay 2 Tristuburan, tuwa po din siya sa Barangay Exua Dos Katmon, o tuwa po din siya dito Barangay San Jose, siguro Dos Katmon iya dito sa ilahang lungsod no? Dito sa Municipality Katmon. Kunsel Boy na Puntila sa may pagpaminaw Kunsel Kunsel Tonyo Buhawi na ba hinoon ay? Noy Tonyo Buhawi diha sa Barangay Kalangahan o si Duk Idol Garner Berano diha karon sa veterinary clinic niya sa Barangay 5 Coron Kapitan Idol Dexter Clarite naaron diha sa iyang Mildex diha sa iyang itere diha sa Tuburan Public Market ug ni Mary Mary Arnado karon diha sa Skinacad Store niya diha sa Barangay Putat Pinghigala may pagpaminag may buntag ug diha karon di Sir Joseph Mata Asbi mga kaigsunan ug yun man si Dudong Arnado ug Ma'am Jennifer Arnado diha karon sa Barangay Bulwang Tuburan Cebu may pagpaminag may buntag wala kita igong oras mga higala hangtod ug mapuhon samang taknag samang istasyon Lunes hangtod sa alam Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag sigapon kini yung pubring igsoon pubring silingan apan adunan sa respeto pagmahasa si Kingon Jerila sa Jete manamilit sa kumingon yun yung adlaw nga Martes gubuntag ug magbabungahog magbalipayon daga salamat po kuminaw ug may buntag pag-usap
3: Juliel Asuniente Servisyong Wailipod-lipod Servisyong Wailipod.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio.
1: Tas bang ibu blood sugar. Ato na ko yung diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinagulong ibutigi sa yung gan.
3: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon, Baling Ogre, Liempo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street, sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita, si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sa

0: O gym, adiado sa ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatailo is lichan medog lichan belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 43-248-2389. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Katumar na ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: Jumpstart your day right here.
12: Good morning.
13: The Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag umal ako pang hapla, sir, tutin hayaya, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo o himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Ate Press, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold, celebrity artista ka.
2: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingom samang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: V-tron. Subok na.
5: Dili sayandong sa basak, sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
6: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
5: Oh, dili. Karon taon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: O sa katuig?
5: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
4: Vitron! Subok na!
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang isang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
11: DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha,
11: pag-ayo sa bugas-bugas,
10: ug katul-katul,
11: DTX 500!
12: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
13: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,000. 3,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
14: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
15: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
14: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
15: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
14: Malunggay paligun sa imong immune system,
15: Tubo natural energy booster,
14: Ginger panguntra sa inflammation,
15: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
14: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
15: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
14: Live for life.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Bring happiness to your home.
18: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
19: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
20: Lactopuffy.
18: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
18: This is the Morning Drive.
21: The Morning Drive.
22: BT 98.1.

0: BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Mm. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
3: Mm.
4: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
3: Mm.
4: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
3: Mauna.
4: Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
4: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
3: mo nay
4: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
4: Garigyo na ito masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
3: site,
4: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
3: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: 90.1 BT Radio.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon to.
3: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Tawhay na ron mong lawas dai, ma'am.
4: Tawhay na.
3: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Tatay Lois, lechon manok, lechon baling og liyampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Jumpstart your day right here.
11: Good morning.
12: The Morning Drive. BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya. Ayon na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: The Morning Drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning Drive.

0: 88.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyo nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, jogging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili maginahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Ang madami sa V-Tron ko yung akong gagaw si Duno kung sa iyang anak nga may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may tayong palitan namin yung V-Tron no kaya dago kuno kaya naging katabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang po yan, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
7: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
7: Marcia Auto Parts Trading.
9: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
11: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa din na aana kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganda na gamitan kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Jumpstart your day right here.
15: Good morning.
16: The Morning Drive.
14: BT 98.1.

0: 89.1 PT Radio.
1: Hello sir.
2: Yes sir.
1: Oh, madungo ko ni mo.
2: Nga wala man ko ka-open sa radio sir. Okay ra na sir.
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record o.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat jud ko sir nga.
1: Ah, kisay ngala nato gani?
2: Altea Reyes sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no ma'am Altea?
2: Opo.
1: Asa ganin niyo ha, ma'am, sa Baiz?
2: Sa Luok, sir. Sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya? Barangay Luok o Sityo
2: Luok? Barangay Luok na siya na eh. O, Barangay Luok, Sityo Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Luok, Sityo, Kanaway. Kay, kuan man gud, nangutanan ako sa kadi, mangupo taga reserve ka ng...
1: Ah, okay, okay.
2: Na ako'y nauya, brother, iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man ito'y gibatsyag ni mo, di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag, jud, sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan jud akong tiyan, murag gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit jud akong tiyan, dayon. Sige ko pan kuan, kanang kalibanga ko, dayon. Namay nag-ingon na ako, ang inaan sa kuang uyab nga i-try ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then ni-try po ko ana, sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito yung ibatiyag ni mo itong una, gas.
2: Kapoy dyan kaya akong lawas, sir. Lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas. Nga, mura ko ka ng, mura ko gasukan na ko ato. Nga na, kalibanga, kung ano bang, nagkuan ko ba ka ng, nagkalibang kong dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo.
2: Mm,
1: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nga man, sir, ako, operahan ko no ko nga. Wala ba ako'y kwarta in taon po kay, anang, wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga? Moto nga, nahadlo ka. Hadlo ka nga mga doktor. So, ang imong giinom?
2: Ang hagunoy capsule, sir.
1: O, so, ning sulay ka inom sa hagunoy capsule kay ang giinom
2: sa... Oo, ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko, sige mo, palit na dyan ko, nagdagkan mo na, ipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong gibatyag?
2: Oo, sir, yan. Ganiya guys, sir, niya, ito kong merkado galing, nga. Naman na sila resibo, naman mo'y pakuan, sir, niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa, sir.
1: Unya, ga-picture ka pag kuan, ga-picture ka.
2: Ang tawagan niya, naanak ko ang resibo, sir, pero... Mag-picture sa ako, then magkuhan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, paladon tas.
1: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba ipapremyo na ito, ma'am?
2: Na ako, sir, dili dyan ko magdodua, sir, nga mupalit ana, sir, kay kuhan. Ito dyan kayo ang agunay capsule. Kanya akong testimony, dili dyan niya siya ingon nga kuhan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan umanang usay wala ko'y kwarta, mangulos ra galay kong kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para ra jud makapalit ko ana ba.
1: Sige, ani na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, buhato ka sa mong opisina diya sa Baiz, nakadumdum ang kano?
2: Asa man ang opisina sa Baiz?
1: Naasa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
2: Opo.
1: So, mato ka dito kay para ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba nimo, tagaan ka na mo o bugas.
2: Salamat, sir. Thank you, kay sir. Kaya kaning karon, sir. Akong uya, akong guwan, sir. Wala dito tayo panagat ron, sir. Kaya ka nang kabalun, karos balita ron, sir. Kaya tungod aning... na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya baya, mananagat baya, sir? Nga ako kung
1: may noon kay
2: kapod mo ra pud tay panginabuhi ba.
1: Amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito og ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
2: Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa na akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nimo yung ID dito, ino lang ikaw tong...
2: Pero ang akong ID sir, kwan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya inong na...
1: Okay na, huwag problema, Junior dahi ka?
2: Oo, Junior ko sir.
1: Huwag problema na, huwag problema.
2: Adala sa mga transgender sir ka nang mga Junior manggood.
1: Sige, salamat
2: kayo. Sir, mga ako sir ba kayo, wala man dyan ko'y pang... Kuansir ka ng pang maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyunta kunta sir nga hindi na dito ko maulaw sir ka ng mga ayota ko ba?
1: sige lang, pangayay lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir, salamat yun kayo sir.
1: Sige.
2: Kaling kuha na testimonya sir, diri dyan siya yung nga kuha, wala ba? Tinuo dyan ni siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, diri dyan siya yung baka, kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kayo.
1: Okay, di man takailag yun.
2: Oo dyan, ako dyan, nitawag mo ng galantaw. Kapila na dyan ko na room dyan sa number nga, mingi akong uyag nga, na, kaya dali nga, kaduha man yung balik-balik ko niya, kaya malimot man kung saan yung kuha na, kaya naputay sakit nga, lintanan po da nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik, chiko ganiya dyan dahil pagpangaduha mo na, nakupya na, nakudugay na dyan ako matawag ko dahil dyan sir, kaya mo na akong nakayang sa akong gibati, good. Dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir, tinuo dyan na sir.
1: Sige. Sige Ma'am Altia, at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
2: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
2: Mama Rusty, salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige dyan may paminawon na yung anak sir, naadid may mudyo na yung among paminawon ka na lulumasyong mga unsan na diyan, naadid na kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na na sila.
2: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule, bisan pag ka nang mag wana dyan ko ka nang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige, salamat kayo.
2: Thank you, Dukaya, sir.
1: Bye-bye.
2: Lamat.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa.
4: Headlines.
5: Lieutenant General Antonio Navarrete itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
4: Headlines.
3: Kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program pinalawak ng pamahalaan para sa kapakanan ng returning OFWs.
4: Headlines.
5: Mga natulungan ng 2,000 pisong uplift assistance, halos 1,000,000 sambayan na ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Diskwento sa ilang gasolinahan patuloy sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
5: Pagkondena sa AI video ng Chinese Daily na nangmamaliit sa mga Pilipino, suportado ng Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may tiwala pa rin sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
5: At sa pina para sa bank at tax documents si Vice President Sara Duterte, aprobado ng Senate Impeachment Court. NBI Director Melvin Matibag haharap ngayon sa Impeachment Court para sa grave threat allegation.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: 5:05 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa sa isa't isa, isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Pinatatag ang detalye, hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling pinagtibay ng Pilipinas at ng Amerika ang matagal ng pagiging magkakampi sa isa't isa na nasa siglo na ang dinaanan. Kasunod dito ng naganap na pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore sa Malacanang, nag-courtesy call ang 2 diplomat ng Estados Unidos kay Pangulong Marcos na naglalayon ding palakasin panglalo ang regional cooperation, economic ties at digital trade ng 2 bansa. Sa kanilang pagkikita ay pinagtibay din ang mga ito ang magkatuwang na paninindigan sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa Facebook post naman ng Pangulo ay ipinahayag nitong pakay ng naganap na pagpupulong ang higit pang pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasabay ng pagwinita sa 80th anibersaryo ng ugnayan diplomatiko ng 2 bansa at 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pagtugon sa mga kasalukuyang hamon sa mundo kabilang sa agenda ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw. Si Quincy Kahilig sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal lang sinimulan ang programa ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City ngayong Martes ng umaga. Sa harap ng matataas na opisyal mula sa ASEAN member states at iba pang mga bansa sa labas ng rehiyon, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang opening message ang halaga ng naturang pagpupulong upang sama-samang makahanap ng nararapat na pagtugon at ng solusyon ang ASEAN para sa iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng mundo ngayon, kabilang nga dyan ang sigalot sa Middle East. Narito ang kanyang pahayag.
8: It represents our commitment to active, deliberate problem-solving, seeking creative solutions and viable pathways even in the most difficult situations and during the most complex discussions.
7: Mamaya ay magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ng international at local media si Foreign Affairs Secretary Lazaro upang maibahagi ang napagkasunduan at mga napag-usapan sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at maging ang consultation sa implementasyon ng 5-point consensus. Yan muna ang ating update mula dito sa International Media Center sa Parañaque City. Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nakabilang sa mga tututukan ng isang linggong ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial na kabilang sa mga bibigyang punto sa mga usapin ang mga nagaganap na geopolitical tension at kung paano ito mareresolba. Nais din ngayon ng ASEAN na mapalawak at madagdagan pa ang mga dialogue partners nito sa labas ng rehiyon para mas mapalawak din ang iba't ibang oportunidad ng kooperasyon para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Pagdating naman sa mga bilateral meetings ay hinahayaan na ng ASEAN sa mga kasapi nitong bansa ang engagement sa mga mapipili at makakausap nilang dialogue partners.
9: This is a very good opportunity, a venue for the dialogue partners in ASEAN to engage and discuss whatever is impacting not only regionally ASEAN but also globally. And so given this venue, the dialogue partners in ASEAN will be able to discuss a way forward or how to deal with the situation on the ground and also how ASEAN will move forward with regard to what's happening right now. So that is the importance of this AMM PMC and also the TAC. As regards the bilateral, of course, we leave it up to the dialogue partners if they engage bilaterally with other partners.
3: Ang pahayag ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Isang magandang pagkakataon sa Pilipinas ang idinaraos na ASEAN Foreign Ministers Meeting na sinimulan nitong July 19 at tatagal sa July 24. Ilan sa lalahok na foreign ministers ay mula sa Estados Unidos, China at Russia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III na pagkakataon ito para matukoy ng Pilipinas ang kasalukuyang geopolitical situation at global economy na nakakaapekto sa ASEAN region.
10: Secretary Rubio, mahalaga siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement, kung meron ba tayong inaasahan na durable na ceasefire. Nandiyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi, mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya ano na ang state of affairs. Pagdating dyan sa usapin na yan, syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude na yung taon. Yung iba pang foreign ministers ng mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandiyan, maganda marinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov ano na yung trajectory.
5: Si Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa member states sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito po ang naging payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o CENF o NWFZ Commission. Ito ang naging panawagan ng ASEAN kasunod ng paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa nuclear weapon sa ilang bahagi ng mundo bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community.
11: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN-Philippine Treaty. Since our last meeting in 2020,

0: Real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Browner Jr. Bago maitalaga bilang AFP Chief, si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense o DND ang pagtatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang halili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Defense Secretary Gibo Chodoro nangihinayang sa pagre-retiro ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Posisyong iaalok kay Browner pinag-aaralan pa. Si J. Mark Dagala sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Aminado si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking kawalan si General Romeo Browner Jr. sa sandatan lakas ng Pilipinas. Ayon kay Chodoro, hindi matatawaran ang naiambag ni Browner sa pagpapalago ng tiwala at kumpiyansa sa mga counterpart nito sa ibang bansa. Sinabi pa na kalihim na katuwang niya si Browner sa paghubog ng kanilang mga estratehiya sa external defense engagement na lalo't mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Nantanungin kung may aalok na posisyon kay Browner matapos ito magretiro, sinabi ni Chodoro na kanya muna itong ilalatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hapag ng pag-uusap.
9: It will be very hard to lose him. Kasi nga, kasabay ko siya na naghubog nung mga strategy na for external defense engagement. At saka nakabuild na siya ng credibility sa kanyang mga counterpart sa ibang bansa. So, ang kapalit niya dapat kasing galing niya or mas magaling pa. Pag-uusapan namin ni Presidente.
8: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkondena ng gobyerno sa AI-generated video ng Chinese Daily kung saan tila kinumpirma ang mga o kinumpara mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi ikinatawa ng Pangulo ang namang uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs kung ipapatawag ang Chinese Ambassador tungkol dito.
10: Gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukondena natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbibigay ang Australia ng 413 million pesos na halaga ng cutting edge drone technology at operator training sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, inaasahang makatutulong ito sa maritime security, search and rescue at environmental protection operations ng PCG. Ito'y bilang pagsuportaan niya ng Australia sa Coast Guard na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security at pagsunod sa international law sa rehiyon. Nasa Pilipinas si Wong para dumalo sa ASEAN-related meetings ngayong linggo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sugatan ng 2 sundalong Pinoy matapos paluin ng sagwan at baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Sa programang Bangon Bayang Mahal, tiniyak ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa rin tutuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.

0: taas yung moral ng ating mga kudalawa, ng Philippine Navy Air Force at kasama kay Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating paninigong sapagat alam natin tayo ay nasa tama sa laban ito.
1: Si AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Department of Foreign Affairs o DFA nakikipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa insidente sa Ayungin Shoal, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Chad, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines hinggil nga sa nangyaring panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na ongoing na ang koordinasyon nito sa AFP sa nasabing hindi katanggap-tanggap na insidente ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal ay maraming tinutulan ng kagawaran. Kaugnay nga nito, Chad, siniguro ng Foreign Affairs Department na gagawa sila ng diplomatic action hinggil sa nasabing panibagong maras na aksyon ng bansang China. Samantala, hangad naman ng DFA na ang kaligtasan ng mga tauhan ng nasa BRP Sierra Madre habang ito ay naglalayag sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng investigasyon ng NBI kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularity sa 2019 SEA Games. Gate ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa naturang irregularidad.
5: Lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Uplift Assistance para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panay ng programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na papalo na sa 1.4 million household mula Group 1 o 4Ps at Walang Gutom Program. Beneficiaries ang nakatanggap na ng one-time 2,000 pesos Uplift Assistance. Umuusad na rin at nasa disbursement stage na ang mga nasa Group 2 o mga poor at near poor na pamilya na hindi kabilang sa 4Ps at Walang Gutom Program at ang Group 3 sa mga manggagawa na may buwanang kita na 20,000 pesos pababa na makatatanggap naman ng Uplift Assistance na 2,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Paglilinaw pa ng DSWD na mga susunod na Uplift Assistance ay otomatiko nang papasok sa e-wallet at land bank account ng benepisaryo.
6: Succeeding Uplift Assistance distribution will be done through electronic wallets or through land bank. Kapag nagtutungo sila dun sa mga payout venues natin, biniregister na rin natin sila dun sa kanilang nominated or preferred digital platforms, either GCash or land bank o iba pang mga available electronic wallets in their area.
3: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Kaugnay niyan, Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance Program, pinaghahanda na sa digital payout simula sa Agosto. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 2.5 milyong poor at near poor households na kabilang sa Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance na maghanda na para sa digital payment na ipatutupad simula Agosto. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cotillan, sa unang beses lamang gagawin ang manual payout ng 2,000 cash assistance ngayong Hulyo pero simula Agosto hanggang Disyembre ay diretso ang ipapasok ito sa kanilang napiling GCash o land bank account. Kaugnay nito ay hinikayat ni DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao ang mga benepisyaryo na i-download at irehistro sa eGovPH app bago magtungo sa kanilang itinakdang payout site para mapabilis ang enrollment ng kanilang napiling payment channel. Pinayuhan din ng mga benepisyaryo na magdala ng patunay ng kanilang account. Para sa land bank, kailangan dalhin ang ATM card o passbook na may pangalan ng account holder. Habang para sa GCash ay kinakailangang maipakita ang rehistradong account para sa verifikasyon. Tiniyak naman ng DSWD na may mga personnel na nakadeploy sa lahat ng payout sites para tumulong sa verification, enrollment ng payment account at ang pamahagi ng cash assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agaran ang naging pagtugon ng pamahalaan para maihatid ang kailangang tulong sa mga sinalantan ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental. Base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, ipinadala umano ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kailangan tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muling silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
8: Tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Van Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benhur, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng calamity, talagang mabigay natin ng mabigis yung tulong sa kanila.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alas 11:24 po ng umaga, tungo muna tayo sa Malacañang para sa isinasagawang press briefing. Kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at bayag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Unti-unti nang natutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangarin na mabigyan ng tirahan ang mga residente ng Lucena, kabilang na ang urban poor at ilang kawani ng pamahalaan. Kaninang umaga, pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ng Pamahalaan. Kasama ng Pangulo, si Housing Secretary Jose Ramon Aliling. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang 4PH program na naglalayong ayusin ang karapatan sa lupa ng mga benepisyaryo ng socialized housing. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na maraming pamilya ang matagal na naghihintay ng pagkilala sa kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirahan dahilan sa pagpapatupad ng Presidential Proclamation No. 436. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong beneficiaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga benepisyaryo na pahalagahan ang ipinagkaloob sa kanila na COE at gamitin ito bilang pundasyon ng mas matatag na kinabukasan ng kanilang pamilya. Binagindiin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagpapaunlad ng bahay at buhay ng bawat Pilipino. At maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan.
9: Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
10: Yusek, good morning po. Yusek, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hearing ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging mute na academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos na buksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President.
5: Sa ngayon ay hypothetical yung question. Hindi natin masasabi kung magiging mutin academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court na umaayon na mag-issue na subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito, ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso.
10: Follow-up question lang, Yusek. As of now ba, merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin?
5: Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo?
10: Salamat po, Yusek.
9: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
11: Ganang umaga po, Yusek.
12: Good morning.
11: Yusek, may we have your statement about the incident in Ayungin? The China Coast Guard has assaulted a personnel of the Philippine Navy. What's the statement of Malacanang about this?
5: Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP, at ito po ay kanilang kinukondina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag. Akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Ayungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga gitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
11: Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo at sinasabi nila na ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles.
5: Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
11: But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin as diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys. Tapos eto na naman, nanakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy?
5: Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
9: Follow-up question, Ivan Mayrin ng GMA 7.
12: Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side?
5: Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung anong sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan.
12: But is there frustration, anger on his part with this latest incident?
5: Kinukundi na po niya. Kinukundi na po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
12: Salamat po.
9: Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
13: Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week. Last year, naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng LUWA na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kausa na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po pa doon sa palpak na serbisyo?
5: Sa ngayon po, according to LUWA, sa utos na rin po ng Pangulo ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources and expansion of water networks. Pati po yung proyekto, the projects that will reduce non-revenue water for qualified water districts. Ito po yung tinitignan, yung may mga leakage, mga tagas ng tubig para hindi masayang ang tubig po. At patungkol naman po sa mga water districts, sinabi rin po ng LUWA, patungkol po sa mga joint venture partners, pinagpapatuloy ng LUWA na masiguro na ang obligasyon ng mga partners ay maipasatupad or maisakatuparan para sa ating mga kababayan. At kailangan maging accountable ang nagba-violate sa kanilang mga mandato o obligasyon. At binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts. So patuloy po ang pagmo-monitor at pag-e-examine po at pag-assess ng LUWA sa mga serbisyo po ng mga water districts.
13: How about po yung doon sa naging issue sa prime water? Mm-hmm. I remember na pinatutukan po ng presidente yung naging issues doon sa delivery ng services ng prime water. May nabanggit din po ba ang LUWA kung may development po doon, ma'am?
5: Okay. Patungkol po sa prime water, ito po ay nabenta na, naisali na sa Crystal Bridges. Ito ngayon ang biggest water joint venture operator. At ito po ay pag-aari ni Lucio Co. So, ang nasabi po, Lucio Co, ang bentahan pong ito ay aprobado po ng Philippine Competition Commission. At patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan ang mga di umanong nagkulang sa serbisyo, yan po ay sa ngayon ay tinitingnan po ang mga legal remedies at para po mapanagot ang dapat na mapanagot.
14: So, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
12: So, Prime Water is no longer owned by the Villars. It's already been sold to Lucioco.
5: Yes po.
12: Since when, ma'am? Sorry.
5: Ipagpaumanhin, pero hindi ko nakuha po yung date. Right. Kukunin ko na lang po pagkatapos.
14: Salamat po. Sulod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times.
15: Good morning, ma'am. DMW Secretary Hans Kakdak reported yesterday that two Filipino seafarers were killed when their ships were attacked in Northern Black Sea. Ano pong ginagawa ng gobyerno para masiguro pong kaligtasan ng ating mga seafarers in conflict areas?
5: Ngayon po, ang DMW, according to Secretary Hans Kakdak, ay inaalam po nila kung meron bang nangyaring pagre-report para po sa proteksyon ng ating mga Filipino seafarers. Kapag nalaman nila na nag-violate ang local manning and foreign principals or and local manning agencies, maaari po silang matanggalan ng lisensya. At sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Kakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers. Salamat
15: po. Follow up po, ma'am. May maganda rin naman pong balita na may mga apat po na Philippine registered vessel na nakatawid po sa Strait of Hormuz. Ano pong reaction ni Presidente sa balitang ito?
5: Yan naman din po ang na magandang balita. Nakakatuwa po yan dahil alam din po naman natin kung ano po ang naging agreement natin sa bansang Iran. At kaya nga po tinitingnan po ni Secretary Hans Kakdak na kung ito bang mga vessel na ito ay nakapag-report na may mga Filipino seafarers silang kasama dahil protektado po ang ating mga kababayan sa pagbiyahe po dito sa Strait of Hormuz.
14: Okay na po. Salamat po. Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
16: Good afternoon, ma'am. I-verify lang po na, good morning pala. I-verify lang po namin if President Marcos will suspend the implementation of the new wage order in NCR po.
5: Are we referring to the 85 pesos wage hike?
16: Ayaw po.
5: NCR? Hindi po. Wala pong suspension. Wala pong paghihinto po dito. Tuloy-tuloy po ito.
16: I-confirm na lang rin po namin if the President or Palace receive any request from private sector groups or representatives for the suspension or reconsideration ng nasabing wage hike.
5: Wala pong naipaabot sa atin kung may nag-request na mga mula sa private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
16: Thank you.
5: Salamat.
16: Po.
5: At yung aking pong pangako kay Sam, patungkol doon sa 2.5 billion na budget, kung magkano na po ang nagastos. Nakausap po natin kanina si Secretary Banoy Lopez at ibibigay po niya ang detalye. Kapag nakuha ko po yung detalye, isi-share ko na po yan sa inyo kasi nagkausap na po kami kanina.
14: Habol po na tanong, Sir Ivan Mayrina.
12: Ma'am, what is the official word on former Congressman Joey Salceda? Has he been appointed PLLO chief?
5: Confirmed.
12: Salamat po.
14: Salamat po. Apahabol po na tanong, Sir Alvin Baltazar. Yes. Ano po na tanong? Dumako na po tayo ngayon sa regional media.
17: Mula sa Caraga Region po, USEC, kay Jenny Lynn Ambid ng 1FM station, Surigao City. Sa ilalim ng RA 12253, nangako ang presidente na hindi sasakripisyo ang kalikasan para sa pagmimina. Gayunpaman, nakararanas ngayon ang Surigao del Norte, lalong-lalo na ang Surigao City, ng malubhang kakapusan sa tubig at siltation ng mga watershed dahil sa mga irresponsibleng minahan. paano gagamitin ng inyong administrasyon ang mga bagong audit at oversight framework upang agarang panagutin ang mga kumpanyang ito at maibalik ang malinis na tubig sa komunidad?
5: Mas na naisin po natin sana kung meron pong pinagbabatayan at ebidensya ang nagtatanong para po mas maganda na magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Dahil ayon po mismo kay Secretary Cuna ng DNR, hindi po lumalabas ang ganyang balita at hindi lumalabas sa records na mayroon pong pananamantala at pang-aabuso patungkol po sa mining. According to DNR, batay sa kasalukuyang talaan at resulta ng environmental monitoring ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office number 13, walang ebidensyang nagpapatunay na ang nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa Surigao City ay dulot ng anumang mining operation sa Surigao del Norte. Gayun din, wala ring naitalang siltation ng mga watershed sa Surigao del Norte na napatunayang bunga ng mga aktibidad sa pagmimina. Nais din ang ipagpaalam at ibigyan diin ng DNR na sa ilalim ng Section 19F ng Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mineral agreements sa loob ng mga proclaimed watershed forest services. Alinsunod dito, wala ring naitalang mining activity sa loob ng parang-parang watershed o ang Surigao Watershed Resource Reserve, ang main source ng supply ng tubig ng Surigao City batay sa opisyal na talaan ng MGB R13. So kung mayroon po anumang ebidensya patungkol po dito, inaanyayahan po kayo ng DNR na magbigay po ng anumang mga data, ebidensya para po matugunan ang inyong mga issues kung meron man. Pero sa ngayon po ay hindi po lumalabas sa talaan at datos nila na mayroon pong ganitong klaseng pang-abuso.
14: Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo, Sir.
5: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulo Marcos Jr. patuloy na pinapalawak ang suporta ng national government sa mga LGU. Ngayong araw ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Quezon upang pangunahan ang bawat bayan makikinabang sa Lucena City. Kabilang sa mga dinaluhan ng Pangulo, ang orientation ng 165 bagong Pilipinas Presidential Scholars na nakatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang edukasyon. Ito'y sa ilalim pa rin ng Socio-Civic Projects Fund kung saan bawat barangay ay babahaginan ng 200,000 pesos upang magamit hindi lang sa edukasyon kundi sa priority programs and projects para sa kanilang komunidad. Bilang pagkilala sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa Lucena, pinangunahan din ni Pangulo Marcos Jr. ang rice distribution sa lungsod. Mula naman sa local government support fund, aabot sa 52,439 beneficiaries mula Lucena ang mababahaginan ng tig 10 kilong bigas kada dalawang buwan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Kabilang sa maaabutan ng agarang tulong ang mga indigent at senior citizen para punan ang kanilang pangangailangan. Maging ang ating mga kababayan na magsasaka ay matutulungan ng programa dahil sa kanila binibili na ang dekalidad na bigas na pinamimigay sa beneficiaries. Bilang pagtatapos sa kanyang pagbisita sa bayan ng Lucena, binisita naman ni Pangulo Marcos Jr. ang passenger terminal building sa Port of Lucena kaninang umaga. Nag-ikot ang Pangulo sa pantalan kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at ilang opisyal upang suriin ang developments sa nasabing pantalan. Ang Port of Lucena ay isa sa mga mahalagang pantalan sa bansa dahil pinagduruktong nito ang Quezon sa mga lalawigan ng Marinduque, Masbate at Romblon. nagiging abala rin ito tuwing dumaragsa ang mga pasahero, kaya minarapat ng Pangulo na ipag-utos sa DOTR na gawing moderno ang ating mga pantalan at tiyakin na kayang tugunan ang ating infrastructure projects ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Sa oras na maging operational ang bagong passenger terminal building, inaasahang magiging mas maayos, ligtas at komportable na ang mga biyaherong gagamit nito. Kabilang sa mga improvements ng building ay ang mas maluwag at maaliwalas na seating area. Kung noon ay 607 lang ang seating capacity nito, ngayon ay aabot na sa 928 passengers ang komportableng makapaghihintay at makakapakinabang dito. Mas maayos na rin ang bagong ticketing counters para sa mas mabilis at convenient na pagbili ng ticket. Nagdagdag na rin ng nursing at prayer rooms para sa mga pasahero at nag-install ng solar panels para pababain ang gastos sa kuryente. Ang development ng Port of Lucena Passenger Terminal Building ay isang bahagi lamang ng mas malawak na modernisasyon ng ating mga pantalan sa Southern Luzon. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Rachel, go ahead. Rachel, medyo mahina yung dating.
18: Na ito, habang naitanong rin kung may mga nagpadala na ba ng request sa Office of the President ngayon dito, sabi niyo sa Castro, wala pa, pero mas nararapat na yung impeachment court na lamang yung manguna sa pagbubukas ng mga dokumento na ito, lalo't ang Office of the President isa rin naman ang impeachable office. Kung may naman doon sa napaulat na Filipino Navy personnel na umani assaulted ng Chinese Coast Guard sa Ayungin, sabi ni Mr. Castro, una lang naglabas ng pahayag ng Department of National Defense ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Kinupundi na yung incident niya. Ang pagbibigay din ng pamahalaan, hindi tayo pagsisiin. Ang DFA, nagbigay na rin ng bayad dyan at may kaya-ugnaya ng DFA at ng Armed Forces of the Philippines. Anumang forma ng karahasa sa sino mang Pilipino ay hindi katanggap-tanggap. At hindi rin ang ganina na si Pangulo Marcos yung mga ganitong klase ng insidente na nagbibigay ng polisiya na dapat tayong tugon sa mga ganitong klase ng insidente sa pamamagitan ng diplomatic manner. Sa narrative naman ng China na yung Filipino personal pa yung nag-provoke dito sa incidente. Ito ang sabi ng Palacio, kung ano man yung narrative ng China, hindi na raw yan sa klawan ng Pilipinas. Pero kung paninindigan ng bansa, nananatili na ipaglalaban natin yung karapatan natin at supportado natin yung ginagawa ng Filipino official. Pakanggan lang muna natin, baka may anati. Ito pa lang.
19: PCSO Coral.
18: Ayan. Ayun, kaka-announce lang ni Undersecretary Claire Castro, PCSO Coral daw, yung kakatas sa lupang hinirang ng Pangulo sa, para sa Dunes. Balikin ka lang rin. Banditing ko lamang din yung ilan pa sa mga naitanong para sa briefing ngayon. Umaga, sa servisyo at presyo ng water supply na gano'n ang reklamo ng ating mga kababayan, particular yung mga siniservisyohan ng prime water, sabi niyo sa Castro, sa kasalukuyan, yung luwa, nagsasagawa na sila ng improvement sa water services, sabi lang dyan yung expansion ng water networks, mga proyekto na magbabawas ng non-revenue water. Ang issues sa prime water na benta na raw yan, na pag-aari na raw yan ni Lucio po at approved naman daw ng Health and Competition Commission yung pagbibenta ng prime water. Basta ang Lugo daw, babantayan yung mga joint venture partners ng pamahalaan upang matiyak na yung water supply at water prices na natatanggap ng ating mga consumer ay naaayon sa kanilang pangangailangan. Habang yung napaulat na o yung impormasyon na lumulutan na umano yung sasasabihin ni Pangulo Marcos yung 85 peso wage hike para sa Metro Manila, wala raw yung katotohanan ayon sa palasyo at wala rin impormasyon ang PCO kung mayroon man nag-request na private sector na sasasabihin niya ng Malinaw ang tutuloy-tuloy itong implementasyon ng 85 peso wage hike para sa Metro Manila. Ito naman yung minikap huling balita mula dito sa Malacanang, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 21, 2026. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaani ini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

0: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
1: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lactopafi, sekreto sa mga

0: Toot Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy. 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Yeah. Sa di pa natusugda ng exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mo'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Starting off with DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. O before natin ipalaila ang atong tinahod nga bisita karungod tuha, a gentle reminder para sa itong mga katawhan, please wear your face mask, ha? Kung mugawas kay grabe ang abog, no, tungod sa epekto sa pagbuto sa Mount Canlaon. No, dili ta magkumpiyansa, labi na katungay mga gipamati sa lawas, mga hubakon, please, please, suot sa inyong mga face mask, okay? Stay indoors, siglaag-laag ha, karong mga panahon na. Okay, ang classic, suspenso na, labi na Cebu City, Toledo, unsa pa'y mga nag-suspend o klase o trabaho. Di rin panahon sa palaglaag ha, kay nagsuspenso man. Stay indoors, everyone. Okay, so karungod to ha, usa ka espesyal nga bisita ang aniya uban ka nato sa studio. Usa ka batanong leader nga anaa sa iyang kaugalingong ngalan, pinaagi sa tiunay nga serbisyo publiko. Gawas nga gidala niya ang kabilin sa ligdong, ligon ug lantip nga panggobyerno sa iyang amahan, former Mayor Edgar Labella. Siya sab karon ang nagkupot sa usa sa labing importante ug dako nga taha sa atong dakbayan, isip chair sa Committee on Infrastructure. Mga kachika o kabantay, atong sugatun og i-welcome sa chika o advokasya, walay lain kundi si Cebu City Councilor Honorable JP Labella. Mayong adlaw, Cons JP.
1: Mayong udto, no, ma'am, gracia. Yes. No, og sa imo mga tigpaminaw, dire. So, malipayon jud kay ko ba sa mga kita nimo?
0: Alo, I mean, of sunshine kay ko niya, no? Labi na pareha, dibkulo sa buhok ro. Sayan sa nina.
1: Lagi, malipayon jud ko niya. Salamat nun jud kay ko na imo jud kong kiimbitar dire. I know it took so long, pero naabot kita dire.
0: Bitaw.
1: Diba? Happy na bagay imong birthday.
0: Pero sa ka to?
1: Lagi?
0: Mga ugma?
1: Ah! Sino, basin mo yung akong doda, no?
0: Ah, bitaw. Uy, bitaw. Kaniwagid ako siya nilong eh. Mga end of May, pagtusak. Sige na ko siya kinbitara na. Busy mag-yun. Wag kita mahimo, no?
1: Kay matay may mga sagod na sesyon.
0: Ah, sesyon. Oh, nga, mularga. O nga, naboy IT, something.
1: Yes, masuroy sa barangay. So, karon ako ginigibakanti para nimo.
0: Diba? Unsa takaswerte din sa chika o good vocacia. Nabisad siyang kabisi. Nagahin yun ang oras, no? Shout out sa oban po mga city councilors, ha? Antay lang mo, charing. Okay, Cons GP, yes. Every time natay guest or topic for advocacy, natay ihatag nga question of the day. Asa man ni makuha? Every time mo post mi nga amo ni ato ang guest, ang followers na ito, muna mo hatag og mga nagkadaiyang mga pangutan na. Mm-hmm. Pilian na ito na for question of the day. So, imong question of the day, Cons. Gawas sa pagkahumot sa ngalan sa imong amahan, no? Ako na ba ito kong pari? Ninong ito ni Gracie, uy.
1: Amo ba?
0: Oh, ikaw mga ni Aten at itong pagbunyan. Oo,
1: oh, sa itong kalimut.
0: Proxy ka, bantay kayo. Kaya tayuan ako.
1: sorry.
0: So, gawas sa pagkahumot sa ngalan sa imong amahan, si former Mayor Edgar Labella, unsa man ang brand sa serbisyo o advokasya nga ikaw mismo isip konsihal gusto ni mong ibilin nga ito sa mga sugbuanon. Later na nanimo to bagon, okay. At the end of the show.
1: Okay. No? Basi so, excited pa kayo.
0: Anda pong tagana kayo to bagon.
1: Lagi.
0: Okay, so let's start with our segment number one. Na? Unang pangutan na, Cons, kumusta ang dagan sa serbisyo karong 2026? Unsa ang imong mga personal motivation, no? Every time musuod ka sa imong opisina, every time nga naa ka sa City Hall.
1: Okay, ang akong personal motivation gyud is ako yung pamilya, no? Mm-hmm. Gusto mong good ko na makita sila sa ilang papa na nagtrabaho para sa syudad.
0: Yes.
1: Kanya, ako mong good, there are a lot of challenges every day we face. Mm. Ako mong good, ganahan sa ko, mabidio sa ko ba, we find ways.
0: We find ways, pero
1: kanang, mangita tagpamaagi kung saan na ito pagtabang ang mga tao kay mugid na'y pinaka-importante.
0: Correct, no? Mm. Kanisi ko si JP, north ni siya. So, kami lugar sa south, siruhan gyud siya, no? Pero every time, mo chat ko, ani niya, course, natay tabangan, bla bla bla bla bla, di gyud siya magpanuko og hatag sa iyang assistance, no? Whether unsa pa na nakaid of assistance. Salamat kay Cons.
1: Kutob
0: every time.
1: Sa kung makaya mo, tabang
0: yes, no? So, wakana siya, manurti, masouth, wakasya siya pili, no? Muna na kanindot. Cons, giunsa ni mo pagdala ang ligat.

0: siya no umithi sa imong amahan. Diha sa imong kagalingong agi no isip ikaw na pod karon ang leader.
1: Kana usagi na tabang kita sa mga tao. Now mo mga ginay purpose nato.
0: Balik-balik kina ni
1: kana. Oh, ang ginakang papa. Unya kana sang always be a team player with the group. Sa grupo na mo. No kinanglan gyud na.
0: Di ka maghinudas.
1: Dili gyud. Hindi na pwede. I mean, kung naay mga diferensya, kinahanglan istoryahan.
0: Correct.
1: It's just the same with sa negosyo. Mm-mm. Kung naay mga problema, kinahanglan na ito istoryahan.
0: Communication lang
1: yun is the key. Pinaka-importante.
0: Correct.
1: No? Kay ang kuan manggod na ito, ane, if dili manggod matarang o communicate, bisag unsan na lang chika maabot sa mga lain ng mga donggan.
0: Chika agad bukasiya ka.
1: Chika agad bukasiya. Oh, diba? So, muna akong kuan na, communication is very important.
0: Yes. Nagkaila minikos GP, dugay na panahon no niya, barangay affairs pa to ato tayma.
1: Niwang batang duha. Aw, ikaw na dahil.
0: Uy, niwang sa kato. Niwang pa mga panahon na. Cons, i-walk through daw me sa imong political career. You started when? Kung si nakapaagni ni mo na mudagan, and i-walk through me sa imong political career.
1: Okay. Actually, kabaw ka kasugod na kita pagkabata ni Papa. Papa ran when he was after sa nahimo siyang director sa ombudsman.
0: Yeah, yeah.
1: Nidagan siya as councilor. That was 1998. Mm. O, mosotong pagkalunod niya sa
0: yes.
1: barko. So at that time, I think Papa was around 47 years old. During that time.
0: Okay.
1: Because 1998 and 1951 man siya. Mm. So more or less, maybe 47 years old. O niya, dito pa muramig culture siya kay mo pumuntoy unang dagan niya di man may anad sa politika
0: wala pa kay idea no
1: wala kung pa niya. I was around first year high school
0: sayo
1: so nakita na nakus papa na muna yung gitrabaho and then gamak ang say kaligri kay pag una niyang dagan he was number four.
0: Okay.
1: Pag una na kung dagan number four sad ko
0: Lord Destiny dyan no
1: and then we had the same number Sa balota.
0: Sweet
1: 16.
0: Hello, oy.
1: Oh, mo bitaw na. Diyan magsige ko kuno na ba
0: ikaw. Pero sign gito ni mo. Imo agid na.
1: So, mo to ni anak ko iko. Ako manggod, di manggod ko kanang mamug, di na to pugson ang panahon.
0: Correct.
1: Di na to pugson ang kuan if dili para imo, dili gid para imo. I mean, I first run when I was like 30 years old niya. Bako kalusot na sure ko gamay, no? That was
0: Pero gamay ra kay to, oy.
1: Gamay ra kay to.
0: Gamay ra kay to ligas.
1: Gamay ra kay to. So, ako kita tong plano is di lang git sa takamudagan if dili mo human si papa
0: si unya
1: wa man ka human taon si papa
0: bito.
1: So I had to step up
0: bito
1: no,
0: pero ikaw pud no ang pila mo ka magsuon gani ko
1: duha.
0: Si Eugene. Pero ikaw Edgardo jud ka di ba
1: Edgardo labile de sikat
0: murag napatoy na gyud na ang footsteps si mong papa mo gyud imong sundan
1: lagi. Pero ang si Papa Mango, the only difference niya is he was a lawyer. Niya ako, I'm a businessman. So, lahat may field na ako, anba. So, ang ako ato is nag-focus sa kus negosyo. Agi sa kukalisod. Uy, susnigid lalim ang kinabuhi.
0: Lagi na ba kay kamuluto? Katilaw me. So, lagi na ba kay siya muluto, guys?
1: So, ganang, I mean, started small, yeah, lisod, ups and downs, ano ba? Pero mo mangod na importante, maka-feel ka, ana.
0: Correct.
1: Eh, para makarelate sa kas mga tao kung unsay ilang mga kinahanglan.
0: Na yung ani, di ay no.
1: Inani, I mean, wa man may dako na hayahay.
0: Bito.
1: We had to start from scratch, we had to strive. Yes, katos papa, aligrim kayo kay, gusto mong gitong malingkamot ko kakuha. Sagdan lang ko niya. Sagdan lang ko. Apply ko sa Angrila, apply ko J Park, ano ba? So, ito, malipay mo sa ito siya na madawat kong trabaho niya, mga dagko ng mga hotels niya. Until, I worked with Councilor Philip Sapra.
0: Yeah.
1: Actually,
0: and during that time, siya maoy ABC President.
1: Okay. So, gibutang ko niya. At first, trainer, nag-teach pa ko sa DMDP o sa lain-lain ng mga culinary schools.
0: Oh, so, nindot kay kagwano ka nang, when you started ba?
1: Oh.
0: Dirigit sa lower positions.
1: Yes. And then, paghuman, gibutang ko niya because he wanted me to learn sa mga barangay niya. Vice Mayor naman sa Papa ato niya.
0: Oh.
1: Wala na may oras. Busy naman kay siya. So, iya kong gibutang ni Philip Sapra. Si Philip Sapra, muna'y gatudlo yun ako.
0: Unsaon
1: pag-atiman sa mga barangay, unsaon pag-deal sa mga barangay captain. So, dito to gasugod. Unya, muto nagsugod na magkalingaw.
0: Marag na, enjoy na ka.
1: Unani din, you know. Unya, it had its ups and downs, pero at the end of the day, malipay gyud mo.
0: Nahigit ang fulfillment, no, kung makatabang.
1: That's true.
0: As in.
1: So, moto, dito na to gasugod. Unya, na kabaw ka na to barkadista ra makita no na uban tao mag maikog nako magkuan nako kay mura ko na kong stricto og naong. Pero naong ra dito.
0: Naong ra, uy, wag ibinuang.
1: No?
0: O, magkita, magkita mi ni Kos JP, mura na gibig ka nakaraang barakada, bitaw, gid no nga.
1: Okay. Kabawang ka, mong musik usan na gitudlo ni Papa God,
0: mm.
1: na importante gud kay na kay mga amigo. Di ka maghinilas, di ka maghinambugiro, kay wag mo doon ni mo. So mo gina yang gisi gitudlo na mo. So kanay kami, kung bugoy ko, bugoy ra gid ko, mo ra gid ko.
0: Diba? Okay,
1: pero, humo ko kasing-kasing.
0: Correct.
1: Mutabang gid ta. Kotob
0: sumpa. Makay nung dumjo ko kay every time nata sa barangay affairs at a time adto mo gibi magtambay. Adto mi magtambay kay at a time BCLP naman mi.
1: Yes, yes, that's
0: Maano
1: true.
0: Maano mo tong time ma. Oh. So pirmi na mi magtambay sa barangay affairs. Mm. Kuy di Jackie.
1: Jackie sila. Oh.
0: Ang baba ato. So karon ato shout out ni Jackie no. Jackie de la Cruz.
1: Oh.
0: No so kana kana kons. Unsay tan-aw nimo tungod dako og kaagi dakog agi imong amahan. Unsa ni siya ka nga naa ba kay na feel nga pressure?
1: Oh yes, of course.
0: Ah, dako kayo.
1: Nagyon. Muro sig ikaw. Di ba? Ang imong papa banggitan sa dayo, di ba? Si Elias. Blangga ba kay ko ato?
0: Nakaayo.
1: No?
0: Grabe, bukang bibig kay ka ato.
1: Lagi, blangga ka kay ko ato. Kay katabang katudlo sa gito nako para sa kooperatiba niya. Pagsuot nako ato, wa gid bi ako ay alamag sa kooperatiba. So sila gi siya gi nag-mentor sad nako ana, no? Dako kay pressure.
0: Ako maka remember ko ini uli ni daddy kita ni GP.
1: Ha?
0: Biting ni GP puro sa GP.
1: Ingon ni siya na, siya. Kons mag kung wa ka pwede ko mulingkod si mulingkod ani ko lingkod diha ikaw may konsihal
0: ako sa ikaw picture pa
1: ikaw may konsihal diha
0: yung Elias
1: oy pero wa ka mingawan bi ako niya
0: mao na tabian sa toy
1: oh mingawan kay ko niya
0: oh sa mo na kons ka nang giunsa man nimo pag giunsa nimo paggamit ang kaning pressure
1: di lang nako unaw naon you know I just do what is right.
0: Yes.
1: Kana ra I do what is right, I do good to people. Na di sa ko manama kog tawo. No?
0: Mm.
1: Ang kuan lang sa gyud, Papa was a counselor at the age of 47.
0: But you are younger. Way younger.
1: 37 ko na himong kunsihal. Na karon I'm 41 years old na niya, second term na nako. So, I'm still
0: Api na ko mga 36 lang ka, 37.
1: Oh my god, dili 12.
0: Grabe pa doon na sa infant.
1: So, ang ako lang na kanang I still have a lot to learn, no?
0: Mm-hmm.
1: This is still learning. Ako pasalamat lang gyud ko sa 16 sanggunian, Joy Pesquera, kato sila, James Cuenco, kato sila. But syempre, Philip is still there. Kani sila, Joel Garganera. You know, pag una na kong lingkod, wa'd yung kumuingon nila na, anak kong Edgar Labilla. Hindi yun yung nana. Kabaka sa kong gihangyo nila, ako silang gingan. Ma'am Joy, Cons Day, Cons James, tabangi ko ninyo, gayri ko ninyo ha. Kaya this is going to be a new
0: new journey for me.
1: Yeah. You know, di sa ko, ako di ko ganahan sad na mo magpalabaw sad sa mga karaan na counselors because
0: correct.
1: They have been there. Bata ba ko nagtanaw na ko anak nila, di ba?
0: Namo jud mga nag-unda sa duyan.
1: Yes, yeah, nalipay ra sad ko kay at the end of the day nagkauban mi.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Indot kaayo no?
1: Lagi. So, Mona, I just don't think about the pressure. What's important is I do good, work hard. Mora na.
0: No,
1: indot ka. Take care of my family, kana.
0: Bitaw, sus ka nang, kano makamingaw po to si Mayor Edgar. Uy, sus.
1: Lagi?
0: Oo. Kana bitaw, dilip sa pagkumpara, no? Inigsood, magod na mo sa tingol sa una. Diretso-diretso la, uy. Mana pa, Mayor. So, diretso, uy, bagaag, no? Uy, karong.
1: Kisa may bagaag, no?
0: Kami.
1: O, kamude.
0: O, inigsood, ak. Mubababay lang ka ni Mayor. Pasudlon,
1: bayaka. Pasudlon, oh, yes. Tinood gito.
0: What's your problema?
1: Basta makakita to sa ninyo.
0: Makita lang.
1: Basta makita lang to sa ninyo.
0: Nga, karong. No, wa pa ko kasud gyud kay giharangan mako pag last. Ako siya gi ako gipost ay Mayor, wa ko pasudla. Nagitawgan ko Mayor nasun sis gabi. Anyways,
1: yes.
0: Ari na ta kon sa reorganization and house rules. Unsa man kining mga kausaban sa house rules nato karon ug unsang paagi kini makatabang aron mas paspas ug mas hapsay ang pagpasa og mga balaudnon alang sa mga sugboanon.
1: Okay, we made changes labi pa sa amo ang passing sa mga ordinances o resolutions kay naamanggoy times na madugay og abot na mo unya di mi ka review sa agenda ana ba maabot a day before which is kinanglan na mo giusab
0: pero naman ay kuan di ba naman ay deadline
1: na deadline ang pagpasar.
0: Okay.
1: Pero yung abot sa agenda ni mo, it's supposed to be around 3 or 4 days before para makasige
0: pa
1: kang review.
0: Para makastudy pa sa
1: ito. Maabot mo usahay a day before.
0: So
1: muna, usasad na sa mga ipausab kay para mapaspasad na mo ang mga resolutions.
0: Para walay delay time
1: sa
0: suod.
1: Yes, that's true. Unya, kana ang mga public hearings, mga executive sessions, para dili kayo taas, dili kayo dugay. Ito. So, among gilimit. Kay, limang ka, usagin nas makadugay isang public hearing. Why? Because everybody has their own opinion.
0: Correct. Everyone wants to talk.
1: Yes. So, muna, atong gilimitan. Total, we have a lot of time, kay, pwede raman ta magpahold. Every, we have four sessions a month.
0: A month, oh. Once a week.
1: So, muna, ang usasad na mo is, kung masubra o five sessions, kung ma-five Tuesdays, pwede na to i-rest day ang Usaka Martes. Usaka Tuesday.
0: Kanang render o privilege speech, naba mo ipila ka minutes na dapat money o walay limit sa time?
1: Na 3 to 5 minutes.
0: 3 to 5 minutes.
1: Siya tulor yun ay maka-privilege speech every session.
0: Tulog ka konsihal. Or bisita.
1: Tulog ka konsihal. Privilege speech konsihal rin na.
0: Ah, okay.
1: Ang pinakasuki anak si Cons John Alcohol.
0: So, sa tulog ko.
1: Mag-privilege speech si Cons John, mahilangtan me.
0: Maasino? Murang luya pa kayo sa Shun.
1: Shout out ni Cons John.
0: Betos, ikaw sunod din ay Cons John ha. Sabi Cons, arita sa Committee on Infra, mumagini mo ang committee,
1: yes,
0: no?
1: Yes, muna akong committee.
0: Before sa reorganization, imo po ni.
1: Yes.
0: And then, nagpabilin niya po siya hangtod karon.
1: Yes.
0: Unsaw na to pagsiguro nga mga construction o pag-ayo sa mga karsada, dili kaayo makahasol sa mga motorista, sa mga negosyo.
1: Okay.
0: Oo.
1: Ang atong gibuhat karon is, ato na silang gipantagaan o timeline.
0: No,
1: in the certain trabaho nila, kinangla na naan sila timeline na kanusa na mahuman.
0: Correct.
1: Kaya isa sa pinaka-importante is dapat makikoordinate gita sa traffic management, sa sito, sa CCTO.
0: Sa barangay concern.
1: Sa barangay concern. Ano ba? Muna akong pasabot ninyo, communication gina yung pinaka-importante.
0: No? Usahay magot sa barangay, di may mahibaw. Nag-buslot na stan.
1: Manawag na mga kapitan ako. Cons, manong gasugod mo ni sila trabaho diri na wa ko kabaw. Pero, kana unta, dili na namo trabaho as counselors. Trabaho na na sa executive departments, di ba?
0: Pagpa-inform sa mga sa kabarangayan.
1: Yes, ang pagtrabaho dito sa sa kuan, sa grounds, ang executive department
0: bito, na. Bito. Kaya, awa good, Cons, ha? Kami kani, based on experience, gini. So, nami, si F. Llamas. Kaya, total mag-F. Llamas, yes. So ka ng Lourdes.
1: Lourdes.
0: Nagbakbak. Siyempre, kung dili makaibaw ang barangay, ang mga tao, wala ba yung muman sa mga tao, asa mo, agi, ana-ana. So, magkinalagin og manpower, tanod, ana, tao from barangay. If di may bawang barangay, ang mga tao magyaw-yaw, barangay may pasanginlan.
1: Kamu yun. Kaya kamu may frontliners yun. Kamu mo yun.
0: Mo nang gusto mi, unta, if na yung mga inganim pagbakbak ng mga kadalanan, pahibawon ganang barangay.
1: Yes, which is ato na nang gikuan karon na importante kayo makabaw ang barangay. Onya, ang usa sa good na kung gustong buhaton, is kaning pagtrabaho na sa gabi eh, kay para dili na masamo ka mga motorista.
0: Labi na ka ng traffic nga, rush hours,
1: yes,
0: no?
1: Yes, pero ato sinang gitunan, kay mo reklamo man sa gyud ang kontraktor na
0: ingit-ngit, mistig.
1: Dili, na mas, mas mo, mutaas, mas mukuwang kung ilang oras. Kaya kung mutrabaho sila sa buntag, pwede pa sila motiwa sa hapon, or something like that. So, musad niya atong gisiging tunan karon if asa
0: pero
1: ba yung maayo.
0: Pero ba sinlahit po ang ilang level of energy kung gabi eh. Masig dukaon. Dukaon yung nagbakbak.
1: Maapil ang tiil.
0: Injured na noon. Bitaw eh. So, maapil na sa inyo gitunan ko.
1: Yes, karon. Ang tanong
0: kisip na. Kung naabay gabi eh.
1: Gabi eh na lang mo trabaho.
0: Kung naay gabi eh, siguro sa gunso, no?
1: Dili, tingali. Pwede. Pwede ka na lang mga busy na days. Friday, Monday,
0: ka na ba? Bitaw. Nya, lain po ang trabaho sa gabi, lahi sa adlawan.
1: Sa adlawan.
0: Amot pwede ba ka na, no?
1: Ang ako lang, dili tingali mo, ka na mga adlawa, gabi lang mo trabaho.
0: Okay. Mga, walay ko
1: adlaw. So, the next day, lahi na sa, mag-shifting sa mga sana sila.
0: Bitaw.
1: Shifting ram sa na ilang mga trabante.
0: Cons, arita sa flood mitigation and drainage. No, muni nakapait basta infra ka, no? Kaya mo naghalos, covered nimo ang tanang problema sa syudad. Murakag kuan, murakag mayor gyud ani kay ang problema ba sa infra. Arita sa flood mitigation and drainage. Usa sa labing dako nga hagit sa Cebu City karon mao ang baha. Matakigayon gyud nga mag-uwan og kusog. Even gani di kusog ha? Kana matapok lang ang water ba nga inuwan. Isip chair sa infra, unsa ang mga konkreto og dinalian nga mga lakang o projects nga inyong gi-prioritize karon aron masulbad kining problema sa drainage system.
1: Okay, karon na year daghan tagi pang approvean karon na mga drainage systems sa Colon, sa lain-lain mga barangay,
0: especially Colon sa
1: yes ato na siyang gipang approvean unya. But these projects were 2 to 3 years pa before sa kapanahon pa ni Mayor Mike tingali ni Mayor Raymond unya karon pa nato na approvean. Now ato ni silang gi patrabaho ato na ginang gipadayon kay importante magud kaayo ni labi pa na inikusog sa uwan ba?
0: Correct.
1: But you know,
0: ang bulog sa water ba?
1: Ang kuan manggod, it's not only kani magong flood control na issue ba ni? Dako mo gani?
0: As in, oy?
1: Dako manggod gani na flood control na issue. So, ang, which is a,
0: naka-affect yun siya, no?
1: Naka-affect yun siya, pero, kabaka, we will not solely blame it on flood controls. I mean, maybe it's a part. Naasagi part na, naguba, o nadiligligon pagkatrabaho, ano ba?
0: Dako-dako sa tiyag, part,
1: dako gigi check part, dako si check part, pero ang pinakadako na factor, kabaw ka, kita biya ka pagkahuman sa tino na nisuroy ko sa mga mountain barangay.
0: Correct, correct, diba? Kita ko ato.
1: Nakita gid na ko, natungod sa walay kahoy, sa kakuwang sa kahoy, ni buhos tanan tubig dito sa ubos, inag-adto ni mo sa lusaran, makita ni mo ang mga agi sa mga tubig, murag mga sapa, grabe kayo.
0: Gano'n ba sa watay mga kahoy na, oy?
1: Lagi.
0: Urot na.
1: Murag akong uwa, no? Naupaw na.
0: Naupaw na,
1: so,
0: yun.
1: So, ang ako ba, I mean, kana sad yun, no? Ang nature, mangita magyun. Bisag unsa pa nakaligun sa mga flood
0: controls. Tinood,
1: pero kung si nature na gani sa
0: putong. Maningil.
1: Ang maningil.
0: Maningil na gani si nature. Upaw kita tanan na ni.
1: Upaw kita sa ikaw.
0: Asa ako. Paita, no? So, kung sa, niingon ka na ate mga gipang aprovan karon no, nga mga project, labi na sa drainage, na-appeal ba ani? I don't know if naka-remember ka, nabay na-appeal ba sa Pardo?
1: Nga wala, drainage? Pa.
0: Wala pa. Wala pa.
1: Wala pa.
0: Guest maguna ko last week. Last Tuesday, si Kapitan June Tumulak.
1: Okay.
0: So, ang iyang nalang kuwag is go signal ni sa executive, nilang mayor. Kay okay naman daw.
1: Okay, once mapirmahan na ni mayor, mapirmahan na ng mayor, agi ng Binas Council.
0: Ah, okay. So, iya daw is napirmahan na.
1: Oo.
0: Go signal na lang. After si Mayor mo, agi pa City Council.
1: Yes.
0: Ah, okay. Paminaw din ha, Kap. Kap June Tumulak. Ah, bitaw, no?
1: Nga mo agi na nako. Kaya ako ipa-approve sa City Council.
0: I-approve na to, Cons.
1: Approve na.
0: Basak Pardo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Basta kuan sa barangay, ato ginang i-approve, eh.
0: Correct. O, labi na, kani siya. Gika dyan siya, barangay affairs.
1: Mayaw-yawan tang dib na unsa.
0: Maudyod, magpatay yun. Maudyod na. Kons arita sa road projects and traffic, okay. Na di ba gikan sa pagbakbak ang manabot sa drainage karon problema imuha pang traffic, no? Ang infra dako kay kalambigitan sa dagan sa traffic gyud, no? Aduna ba kita yung mga plano o ongoing nga mga road widening, mga bag-ong alternate ruta, mga bridges baron nga ato nga himuon aron matabangan ang pagdecongest sa traffic labi na katong mga known na choke points sa atong syudad?
1: Yes, actually, naanatay mga ipangsugdan like sa Talamban na areas na kanang sagsigi na tag road widening. Ang problema mga good na to sa road widening, no, is inig-widen ni mo sa road, siyempre ang lot owner
0: kinala ni mong
1: i-compensate.
0: Yes.
1: Kaya kung dili magkasinabot sa compensation, muna magkihay mo nang madugay.
0: Kay si lot owner, magamian man. Di man siya ganahan nga, diliin, kuan ha,
1: ang value sa kuyuta,
0: baya, value na, mahal gud ni.
1: So, usa na sa itong mga problems si face karon. Now, pero nalipay sad ko kay nakahisgot mangod si Mayor Nestor na sa CCLEX, usa sad sa CCLEX kay, ang CCLEX actually, problema kayo ka, if mo adto ka o Guadalupe, sure. Mga south districts na mga lugar.
0: Yes.
1: So, ingon si Mayor sa iyahang soka na naanay, mamurag madayon na gid ang road ko, no, to Guadalupe.
0: Daghan man, daghan. Basin mauna yung gipasabot, no?
1: Yes, mauna yung gipasabot. Nga, karon, niingon si Mayor Nestor na onsa man yung giinang CCLEX, dapat walay daghan ma-affected. So, nangita sila glain route na pwede gamitan para dili ma-affected ang mga residente na naman.
0: Correct, correct. Kaya magkabuang sa ang gobyerno o bayad. Uy.
1: Unya karon, kabaw ka, it's not only roads. Kabaw ka, bisag unsa na to, sigig padako sa daan na to. Daghan sigiging sakinan mga boot.
0: Apilan pa din mga sidewalk vendors. Ginoo.
1: Imong unaon good, ha? Sa una, ang auto, Amerika. Sunod, Japan. Karon ang BYD China, pwede na sa daghan na.
0: Pwede na daghan
1: ang Chinese cars na daghan sa karon. Diba? Okay. Labi pa mga hybrid o mga...
0: Tinuod.
1: Diba? Electric.
0: Ang usa ka owner, duha tulo ka BYD.
1: Oh, diba?
0: So, ito.
1: Kana, imogi nang i-consider. Now, ang disiplina gid sa tao, usa sa gidna.
0: Lagi.
1: Kana disiplina sa tao, dili magpatakag hunong. Nga, naasad tayo, part sa itong... sa atong sistema, dapat nasad gid tay mga stopping areas na tarong para sa mga sakyanan.
0: Bito, loading and loading areas.
1: Yes, and parking. Mm. Sakto ang parking.
0: Kada yun, ang parking. Uy,
1: parking yun.
0: Isuda muna din ang taganaan mo dahil sakyanan. No? Libag ko taas sa itong parking.
1: Mulag eh.
0: Sa tihol ang daan, no? Isuda pa yung tag-parking sa tihol. Uy.
1: Luyo naman, sluyo. Sa may kuan, carbon market. Diba,
0: alagid sa may ABC dapit.
1: ABC dapit. Oh,
0: di asad mi pirmi, basta. Oh. Madami sakyanan sa barangay. Kay... Pero katos Elias, uy, ato mo parking sa imo, ha?
1: Lagi,
0: ato siya. Badlungon man to siya. Badlungon sa guard, hantod eventually. Gisugta na lang, magyaw-yaw man to. Ako meeting mi GP ron, no?
1: Gamayang tao, bro, doko kitingon.
0: Dito, uy, so kanundo lang ta. Consarita, Transparency, and the Republic Act 9184. Ikaw, tigduma, magyika sa infra, isip imuha ng committee. Importante kaayo ang saktong paggasto sa pundo sa kagamhanan. Sa unsang paagi ni mo ginasiguro nga transparent ang bidding process o nasubay sa balaod kaning Government Procurement Reform Act aron malikayan ang mga substandard ng mga projects o pagkalangan nga mahuman ng ingani ng mga projects.
1: Okay. Inikagi sa City Council ani, na may mga questions. No. So muna, kinahanglan na to sila ipatawag o executive session.
0: Yes.
1: Labi pa na makita na to na na is something kuwang or na is something fishy or na is something kuwan. Dili magtugma ba? So muna, ato ginang ipatawag into executive session para mas makabawag kita sa mga detalye clearly.
0: Ang executive session, kisi na adiha?
1: Ang uban councilors, ang presiding officer.
0: Ah, okay. Oh. Okay. Modern executive session. Oh,
1: so maminaw, may nila. Na kinsa tong mga... Labi pa itong kids na nagpatawag o executive session, dapat naagid siya. And then some counselors na may mga inquiries, naagid sila dapat.
0: Ang media open to any form of meeting sa City Council?
1: Yes, okay raman. Nalantay, I don't, murag, dili matingali pwede mo live in some
0: Mag-notes lang, mag-notes. Yes, and then, madalik ID no, na media, kay para... Pwede makasulod.
1: Naman, yes, pwede naman makasulod. Kay ang kuhan mang good nata is nato is para makita gyud ang labi pa ang mga mga kinahanglan noon gyud kay ng mga important details, matubag gyud nila. Kay sila mang gigahimo ana.
0: Correct, correct.
1: Sila mang good ang for example para nako ang DEPW, di ba? So
0: sila gyud ang
1: kinahanglan gyud.
0: Sakto nga agency na matubag.
1: Yes, kinahanglan
0: gyud. Usa sa misconception kung mag-session ang city, di ko na makasud ang mga yanong tao.
1: Sud man.
0: Makasud ra gyud.
1: Makasud ra man.
0: Kay katong gusto mo tan-aw ha.
1: Basin puno na sa gayo mo na wasan na sila kasod.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh, pero katusukan ninyo ba?
1: Ah, katulahi sa to puno man
0: kayo. Puno kayo. Saba pa jud mga tao. Sapo atubangan. Ako ba to gi-post? Tanawan ninyo. Ah, sabay. No, so pero at least clear na karon nga ang mga ordinary nga tao pwede ra makasod basta di lang puno. Kaya mga media, welcome ra sa jud.
1: Yes.
0: Sa mga meetings ninyo. Karon arita sa vision for Cebu City course before ta mag-commercial. Kung imo lang taon na Cebu City, pipila ka tuigikan karon. Botan ta like 5-10 years from now. Unsa nga matang sa infrastructure nga master plan ang imong gidoso o idoso aron makapahimo sa atong dakbayan nga mas modern, mas resilient to kanang lig-on bato kalamidad especially linog. O kamugaway puy-an sa mga ordinaryong sugbuanon.
1: Para ka, para nako labi pa karon sa technology age pa. Grabe ka high tech ang mga lugar niya. Yeah. Kitang Pilipinas sad to say nabiyaan man gyud ta.
0: Yes, layo na kita.
1: Nabiyaan man gyud ta, no. So that's why we learn from other countries. Importante sa gyud na mahimo sa gitang smart city.
0: Correct.
1: So, not the whole thing. Hinahinay ba gradually?
0: Inanay
1: ba o. Kay para man gud na ang tanan mo komportable na sa kinabuhi, mas paspas ang niya ang tourism mo kusog. Because you know Cebu City is an old city. The oldest city, di ba?
0: Yes.
1: We don't want to be left in the past.
0: Correct.
1: Malag old city ta, pero modern ta.
0: Nahadlok tagod ang Manila, nga labuan na to sila.
1: Lagi.
0: Oh, mahimo ng capital of Philippines, ang Cebu City.
1: But anyways, mugin akong pangandoy na ang Cebu inagabot sa panahon will be a smart city.
0: Yes. Kanang, murag sayon paminaon pero...
1: Lisod kayo na buhaton.
0: Lisod kayo buhaton.
1: Lisod kayo na buhaton.
0: Bisa kung saan pa na mag-lecture na sa skulahan. this is muna ang nag-comprise sa smart city pero lisod gud siya.
1: Lagi, muna we need all the help we can get.
0: Yes, no, so inigbalik na to hiskuta na to uban pang mga updates no ni konsehal GP Labella. But before that, shout out ni SK Chairman Emma Villanueva, Konsehal Madel Ruby, Precious Ivy. Yes, shout out Ate G. No, samani oy. Si Sanya Bakiro daw mo pag kani lubad-lubad. Oh, tan og yun ni Kulot Kanyete o Konsehal Marian Maraviles. No, so ato nga tibasun atong chika kumana ning mubong pahinumdum.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Pilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Maayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya. Oras na to karon alas 12:46. Wata ka bantay sa oras no? Atong Chika lami nagit kaayo.
2: Lagi.
1: Di na to makabantay.
2: Upagitan na ni Udto.
1: Karon-karon ni kuman. Ah, sorry ay. Cons, arita sa Committee on ICT, no? Smart City Initiatives. Ato naman nagi mention ganina. Appeal ka sa mga nisuporta sa urban solutions pinaagi sa innovation. Ang hirap nimo kay batan-on man. No, like katong baguhay lang Cebu Solutions Fest, no?
2: Yes.
1: Oh. Unsaon na to paggamit ang teknolohiya kaning ICT aron mas mapadali ang serbisyo sa City Hall? Pananglitan, pag-digitize sa mga transaksyon o pagpalambo sa flood and traffic monitoring systems.
2: Actually, Sofia, nagkasinaudol kani sa kong kasing-kasing. Kay naana man gitay napasar na e-payments ordinance.
1: Nice.
2: Yes. Atong e-payments ordinance approved na ni, no?
1: Mm-mm.
2: E-payments ordinance na to na digitalize na tanan payment sa City
1: Correct.
2: Hall. Now, pasalamat sa kuni Ma'am Emma kay kami gin ang usog ani. Kay maluoy mong kung magtanaw sa mga tao magsigli niya.
1: Tinuod, oy.
2: Gasto pag pliti.
1: Mautan
2: na to nimo. Unsa man mas dako? Ang fee sa GCash or ang pliti?
1: Dako ang pliti, oy.
2: Dako ang pliti, di ba?
1: Dako ang pliti. Ang imo pang oras, ang kahago.
2: Imo pang oras, imong kahago. Di ba?
1: Kaysa what? Kuan lang, one click
2: one
1: away.
2: One click lang, di ba? So, muna, naningkamot, gita naman, dayon gining e-payment. There were a lot of questions at first. Kung wala, kung ang kwarta, di ba, ma-render sa city. Siyempre si GCash, nito bagsad. Nandili naman ta GCash, daghan man sa mga banks na nato na mga
1: bitaw, pwede
2: platforms
1: rasad,
2: na pwede
1: sa mga gamit.
2: Yes. So, ako malipayon kay ko na na-approve gid sa akong mga kauban. No? Then, ang kaning traffic na to, kinanglan na gita na mas mukuan gita. Mo high-tech gita,
1: Correct.
2: Mas mapuno gita og mga cameras.
1: Bitaw, labi na sa mga choke points, good, no?
2: Actually, ako, mo okay man ko og no contact apprehension.
1: Mm-mm.
2: Pero, it is a work in progress po.
1: Mm-mm.
2: Na kinahanglan sa good na we have to be careful. Unya, we have to also see through it na ang technology works.
1: Yes.
2: Kaya daghan mo ko kayo, sige, nindot niya mo. Okay.
1: Tanan, expert sa IT.
2: Expert sa IT. So, mo bitaw na ako, nagsige ko, when we go to a certain country, mutanaw gid mi yun sa ilang mga tech. Ato gid tanaw.
1: Benchmark gid.
2: Pero kabaw ka, ang pinaka high-tech na kung naadto na city is ang gi-invite mo ko sa Huawei, ang Shenzhen.
1: Nindot sila dito, Kons.
2: Mahibong ka, Ma'am Gracia, ang muhatod sa imuhang kanang order, drone.
1: Hala no?
2: At Tomos Park.
1: Naana sila anak nga. Naabot na sila anak nga po.
2: At Tomos Park, order kag Starbucks. Ang drone mo hatod sa Nike kiosk, ihog,
1: Personally, experience din mo na.
2: Kita, give me.
1: Hala no?
2: Oo, niya.
1: Maglay-layo
2: ka na. Ang mga limpyo sa dan, kay mga robots na mga sakyanan. Cute
1: oh,
2: kayo.
1: Katong sa gasolinahan.
2: Oo, oh, inana. Yeah. Oh. Pero mugi na, sa Shenzhen, kita dyan mi anak. So, mawalagi na kinahanglan yun na ito, hinahina yun na ito, innovate ang Cebu City. So, with this digit e-payment ordinance na ko, hopefully, dako kinigtabang yun sa mga tao.
1: Dako, Jud. Dako kayo, especially, kay need masagutan mo adapt sa digital era.
2: It's true.
1: Diha naman kita pa doon.
2: It's true.
1: Oh, basigay, mabot ng panahon nga, wala tayong trabahante, puros na lang robot. Ayaw, sad, oy, kaluoy sa itong workforce, oy.
2: Kuyawan, tamahimot ang Terminator. Masukol ang mga robot
1: uy,
2: na to.
1: Uy, patay, murasan na ba tag-robot na naon? Ha? Nay, ang imo host karon usa ka kusihal. Kabaw naman nag-dito sila, no? Ang tawag nila ko, Kons Gracia. Pwede, maunang usahay, advantage kay nako nga, isip host ko diri. Matulay nako, matulay ninyo ang city level policies ngadto sa tinuod nga sitwasyon sa kabarangayan. Malipay kay ko, kay naaka, tungod, ikaw, gikan siya ka sa barangay affairs, na teacher pa ka sa DMDP, nana. Arita sa collaboration with barangays, unsaon pagsiguro sa city council nga ang mga dagkong project sa infra o ICT makaabot o mapahimuslan gyud sa grassroots level o dito sa mga hilit nga dapit sa mga kabarangayan?
2: Muna, kanang actually nakabutang naman ta og libreng wifi sa mga barangay.
1: Oo, yes, oo.
2: Naalang gyud gamay problema karon na sige na mog kuhan sa mga barangay captains tungod sa wifi, no? Di lang ko musulti. It's just
1: basta na yung problema.
2: May problema. Mm-hmm. But karon napamay uban nagsige pag function. So ang ako karon is tabangan ako, nakikstoryan ako mga pipila ka kapitan. Tabangan ako ang barangay na ma-digitalize na pod, na hastar ka ng ilahang mga systems sa barangay.
1: Yes, database.
2: I will give it for free.
1: No, mahal ba yun, no?
2: Yeah, I will give it for free. Na ay tao na willing mo tabang. Kanaamog yung mga tao ang inanagod na kanabi tao. Ganahan lang yun makita na ang Cebu City dili makaluluoy ba?
1: No, o tinuod.
2: Na dili bitaw mauwahi sa uban mga siyudad.
1: Correct. Like, kung ako'y gift ba, i-share na ninyo.
2: So this person, this certain person, spoke to me, Chacons, I will give the program for free.
1: Wow.
2: I can give it to 80 barangays, Cons.
1: Dili na siya Pinoy.
2: Pinoy.
1: Ah, Pinoy.
2: Taga-Siburasan.
1: Oh, hello.
2: Taga-Siburasan. So muna, umuoban barangay sa dagko, ako na silang ipang istoryahan.
1: Pilang punta, ha?
2: Apilaw na ko. 80. Dili rin mo. Apilaw na ko ang south. No? So, muna akong gustong gibuhat. Now, nanay, every citizen, every member sa barangay na nagpuyo diha, puho nanay ID.
1: Pito.
2: Oh, ID, nanay QR code, para dali lang ang tracing niya. Mura sa siya, appeal sad sa iyang program is na mura na sa check 911 na diretso na kagtawag sa barangay nga murag messenger ba. Inana murag messenger. So nakakita ko sa iyang program ko tinuod ni boss ako sa inas. Yes, Cons, ako nang ihatag free.
1: Kaya namagutay IDs karon pero barangay. If empleyado ka sa barangay. Pero
2: ka.
1: Simple ra masakayo pangan, sitio, kung sa imong posisyon.
2: Ang pagprint lang sa ID, barangay na ibahala. Na,
1: Way problema. Way problema.
2: ID, appeal na sa system.
1: Kaya kanang system alone, if pabayaran na, mahal na siya.
2: Mahal yun.
1: Mahal na, kaya bayaran pa nimo ang iyang
2: subscription.
1: Oh,
2: subscription.
1: Ang pag-innovate pa lang niya, lisod kayo na, oy.
2: Yes. So, muna akong yung, muna yung akong, pa na ako nasugli, pero nana ko yung mga barangays na ako na nasturyaan.
1: So, ni mo din nagikan ang wifi.
2: Oh, mabita na, Mr. Wifi.
1: Uskos ko ba yung wifi sa punta?
2: Mr. Wifi. Dili, Mr. Clean, ha, Mr. Wifi. Kasi magtuwa mo. Kasi magtuwa mo, Mr. Clean.
1: Na buwing, magkakonsa. Ay, bito. Okay. Uy, kanindot. No, so, sa itong e-pay?
2: E-payments. Ordinance.
1: E-payments, Cebu City Wi-Fi, mga CCTV cameras. Imuha man ano? Sa mga, coming pa.
2: Coming pa na. Pero actually, sa mga barangay, sad na. Oh.
1: Bito.
2: Dugay na sad na itong mga CCTV. Panahon pa man ang papa, tingali.
1: Oh, bito. Katong nag, turnover ba ta ato?
2: Yes.
1: Oh, kaya naman dumi ato. Arita kon sa anti-vandalism and public order. Sa una, dako kay kagadbukasiya batok sa illegal graffiti.
2: That's true.
1: O vandalism, pinaagi sa upland kontra graffiti. Kaya remember ko ani. Unsa man ang update ni ini karon? Unsaon man sa mga barangay tanod, kami diha sa barangay o komunidad sa pagtabang, sa pag-maintain, sa kalimpyo o kahapsay sa ato mga public properties.
2: Okay, last time, unay gitahas ni Mayor Mike na ko.
1: Okay, ikaw remember ko ani.
2: Oh. So karon, ikaw mayor, ikaw na siya dong. Limpyuhi ang mga dandong. Ikaw ko mayor.
1: Kimo ka na street cleaner.
2: Ikaw mayor. Kanang asa man tag pintal. Wa kay sponsor do. Pero at least na in sponsor. Oh. No, magpasalamat sad ko kay nagpasalamat sad ko sa mga fraternities. Akro ta ugama ni Tabang Town og Limpyo.
1: Makita gyud nato uy.
2: Oh,
1: so, na sa iyon ana nga paagi.
2: Mental gyud taon to sila.
1: Pwede gyud magkausa. Oh.
2: Ako mga brad sa Taogama, nagpasalamat jud ko nila niya hasa sa mga akro na ni suporta gid sa akong programa, no? So dito mi na mental Miss Birama, Lorega, kana bitaw ang inigagi nimo sa Lorega, makita nimo na murag color na red, na yellow, ano. Karon gipintala naman sad oi.
1: Nasad. Oh, lagi.
2: Gibandalize naman sad. Ang kuan manggod na to ani, ang sige suggested ni Mayor na ko ato na time is kanang maghimog kanang graffiti na nindot.
1: Mm-mm.
2: O kanang kuan ba?
1: Well, mural type.
2: Sorry, graffiti, murals.
1: Mural.
2: Oh, about Cebu City, ano ba? So, moto na buhat to sa may Veco Dapit. Ang bridge, ang flyover sa kuan gihimo sa Chinese consulate na.
1: At least lagi mga sponsors.
2: May mga sponsors. Now, ang ato manggod, ang kasagaran manggod ani mga vandalism, mga bata manggod.
1: Mga minor.
2: Yeah. Mga minor manggod. So, sao na to pagdakop ana.
1: Nga.
2: Di magina na to, pwede dakon, pwede padlongon, pero kanisad sila, ano di man sad magbante ang ginikanan, nakadlawan man sad ni sila magbandal mga gabi.
1: Maski pag naapay curfew, oy.
2: Manisag naapay curfew. Now, ako lang hangi, mga kabataonan ba? Ayaw taw ninyo hugaw-hugawi atong sudan. Oye, kay kamo kayo nagabot sa panahon, kamo na sa FBI mo problema.
1: Mog yun, mabalik ragya po na ninyo.
2: Mabalik ragya po na ninyo. As early as now, kinanglan na to i-educate ang mga bata.
1: Correct, correct.
2: To do good. Na dili mag-hugaw-hugaw sa to. Actually, ako man sa'yo naghimoan ng ordinance na clean as you go.
1: Clean? Ah, Cligo.
2: Cligo. Ako man ang ordinance.
1: Wow, sa mga skulahan ha, yes, di-follow na biya
2: yes.
1: Na.
2: Which is nalipay sad ko kay ang mga mall sad, nagbuhat na sad. Labi pa nindiri sa Puso Village, di ba?
1: Ikaw din mo labay.
2: Ikaw din mo labay. As early as a young age, kinahanglan ginatutuluan na itong mga bata.
1: Correct. Uy, tinuod gid na.
2: Ikaw ka, niyanto ko sa ka-country, ang bata na kaugindi. Wa may basurahan, wa niya gilabay sa kilid. Iyang ibutang sa bulsa.
1: Kung it's like
2: simple things like that. Mapitan ang kinahanglan gina na ito, i-appeal sa educational, i-appeal na ito sa education sa kanang
1: ano sa manasa?
2: Sa eskwelahan ba? I-appeal gina ito sa eskwelahan.
1: Ang about sa solid waste.
2: Yes, kung saan pag disposal.
1: Dungan man na sa how to wash your hands.
2: Ano ba? Yes.
1: Proper disposal of garbage. O, naman na.
2: Kinahanglan gina ito na i-train ang mga bata sukat pagamay. Okay. Kuan manggod connector manggod tanan
1: mao
2: nya kanang pagsigig vandalize pagsigig sus paita
1: kana manggod na mga batang waylingaw gyud
2: lagi
1: wa ga eskwela so mahot na naglingaw maghugaw-hugaw ta diri
2: lagi
1: nya kato sad si Mayor Mike kana kanindot sa dato niya before kanya tabangan pahuna-hunaon gyud kaniya sus okay kay kuni mo Mayor Mike buhay chad like kumusta naman na kuanday kung para ba siya, pangitain dito, papangitaon sa kagpaagi before kanya tabangan.
2: Which is gamit sa nato kay mga resourceful mo sa
1: ta. Oh, siya no. Kaayo, eh. No. Siyempre, one text away na to sa mga amigo na to sama ni JP lang. Bitaw, eh. Kung sa arita sa, nanata sa last part, no, segment 3, tikta na ba kagka na boyabunda? Fast talk, para sila ba?
2: Di, pala may ko. Pero nandiyo ko'y amigo na, moro yung siya.
1: Mao?
2: Oh, naparig ang juhos.
1: Oh, mao?
2: Oh.
1: Oh, ang iyan kong portion sa iyang show na siya'y fast talk. Naaputaan na, uy. So, kaning fast talk, lima na ni ka questions. Na last part na ni nato. You can explain or you may not explain. Okay? So, depende na ni mo, ha? Okay, brace yourself. Oh, charing. Mahadlo ka po kaya.
2: Iyawang sa
1: tayo. Pare, simple na kayo. Uyigan ba siya ba? May pagpaminaw doon ang floor paglinawan o Gracie Laceda. Okay, number one, asa ang mas bugat sa duha kung hiskutan ang daling pagtabang sa katawhan? Konseho o barangay?
2: Barangay, yun.
1: You want to explain?
2: Kaya kamo may nadito.
1: Ito.
2: Kamo mang yun. So, kung unsay mga concerns ninyo, aray na mo na mo kung di niyo makaya.
1: Yes, no? Mojo na akong gibuhat, Kons.
2: Oo. Oh, aray na mo mga itabang sa city council. Aray na mo mga itabang sa inyong mayor. Pero, kamo mangi frontliners, kamo mangi na diya.
1: Mas bugat gid no.
2: Oh, kay ang barangay hall dool ra man ang city hall.
1: Layo. Oh,
2: di ba?
1: Jud nga narbe mga ubay ko sihal. Dita ninyo tagdan. Ikaduhang pagutana. Unsa ang mas lisod? Pagpasar og balaod o pagatubang sa reklamo sa mga tawo? Murag lisod ang reklamo da.
2: Lisod ang reklamo pero ang mas lisod ka ba ka unsa? Ang pag-implement sa balaod.
1: Dito, no?
2: Huwag yun na ilisod.
1: Kahit kung magpasar, huwag kurat, uy. Oh. Mag-ingan nyo lang
2: ang
1: sa upan.
2: Ang implementation, huwag yun na ilisod.
1: naiskutan dito na naman ni Cap John tumula last Tuesday kana about sa nanay plano. Siyempre kung approve sa DLG, after that implementation na lang. Yes. Maski approve, i-question nun sa kauban. Nay lang jud. So lisod jud ang implementation
2: jud. Mo ginay kinahanglan jud nimong ko anon.
1: May angeng tun-an.
2: Tun-an jud niya. Kanang kinahanglan gyud kag political will for
1: anak jud. Dapat pwede siksik.
2: Kamu ka pag-kligaw na ko, gisuroy ko na tanan mga mall, gisuroy na ko tanan passport.
1: Mao?
2: Oo, ako gin silang
1: even ingat. Coffee shops, ha?
2: Yes.
1: Inigawas ni mo, makitaan ni mo ang mga tao nga magbit-bit silang
2: trimo. Hastang sinihan.
1: As nindo.
2: Diba, ang sinihan, in bit-bit na kasi mong popcorn na mga sobra, inigawas
1: mo. Kaya maikog na magkainigbaro ni mo, ikaw na lang na binigawa ni mo kuha, ha?
2: Niya mag-atang sa ng ilang tao dito sa ubos.
1: Correct. Uy, very good kasi ko sa JP.
2: Muna akong gihikuhan gid nalipay sad ko kay daghan asang nisa. It may be long pero at least ang mga tao ba.
1: And murag tan-aw nimo simple ra siya no? Murag simple ra kay siya. Ba't kanina mag simple murag bilisod kay tumanon. Sige lang uy. Sige lang napati una siya gani wag siya galabay oh. 'Di ba? Simple ra siya pero lisod.
2: Mauwaw na ka ba?
1: As in, ikatulong pangutana. Kasing-kasing uutok sa serbisyo publiko. Da, between kuan ko na ni heart and mind, heart or brain. Ana, unsa man imong ha?
2: Lisura na imong.
1: Ah, grabe siya. Listen, kasing-kasing uutok sa serbisyo.
2: Para nako kasing-kasing.
1: Kasing-kasing gid no?
2: Kasing-kasing.
1: Kay mo follow naman na atong utok.
2: Oh, follow na nang utok. Bisag ibutang ang utok sa babos kasing-kasing. Musunod bang gihapon siya?
1: Correct.
2: Oh.
1: Marupok ba yata? Ah! Sabi ayo.
2: Labi pag maluoy ka.
1: As in.
2: Diba?
1: Kanang imuhang init tagina nimo bang manggaluloyon ka.
2: May kikig mo na una ba? Ah, dita mo tabang ani niya kay Juan, dita mo kuha na niya pero kay dili ni taga tuwa, dili ni taga Cebu City.
1: Correct, correct.
2: Pero inigduol niya mo ingon na kons luoy kay akong kon tanawa kons unsus sakit gid
1: mo. Murag kumuto nimo kasing kasing.
2: Na lang gid kadri skillet na.
1: Makakuot gid ka.
2: Mo na lang gid ni. Wala ginagmay basa importante
1: makatabang at nakakuan gamay ang hinahon ginahon
2: utok sad kabaka unsa sa gamit sa utok para pagbantay sad sa scam ug dili
1: dito tagaan kag resita 17 ta dito
2: di ba
1: kan sa wala puntay gidadan ko 17 na resita uy niko wa pa gid ni ma wa pa ni maayo
2: kay pa imo 2017 ako mo ragwa po kumo taw 1983
1: grabe buhi pa man no buhi pa man mo resita in town ginoko. Ikapat na pangutana, prinsipyo o kompromiso? Unsa ang mas lisod barugan sud sa City Hall?
2: Ang prinsipyo kinanglan gid ang barugan.
1: Correct.
2: Kung naagyo kay prinsipyo, mo follow na maguna tanan.
1: Dili ka nang paling-paling.
2: Dili paling-paling.
1: Kadaghan maya na di ha.
2: Di na lang kung mustorya ang taas, pero prinsipyo.
1: Prinsipyo.
2: Okay.
1: Ako, pero ako ni mo ingon. Last question. Cons JP Labella, usa ka pulo. Kinsa ka isip alagad sa Sugbo?
2: Ako, usa ra ko ka residente sa Mabulo. Usa ko ka residente sa Cebu City, unya although among apelyido gikan sa Bohol, pero ako
1: sano?
2: Sano? Ang Labella gikan sa Bohol, pero akong lola is from Cebu gyud.
1: Correct.
2: No.
1: Mm-mm.
2: Mga kulina.
1: Mm-mm.
2: No, so I have lived here all my life. Munang ako nang tan-aw
1: jud. Diri na jud ka nataw cons.
2: Wala, dili ko diri ta Manila ko nataw.
1: Manila ka.
2: Pero pag 2 years old na ko gidana ko diri.
1: So Cebuano na kita.
2: 1 to 2 years old di pa ka kahinumdum.
1: Correct.
2: Di ba? So 3 diri na ko gadako na. No? So diri ko nag-eskwela, San Carlos, Immaculada, Cebu Dock, Southway. Diri na gid ko. No, ang ako lang gyud. Ganahan sa kong magtanaw na atong syudad mulambo sa yun.
1: Bito. Kaya para masali sa itong mga anak. Uy.
2: Love manggod na ko ang Cebu City. Love na ko. Bisag dili lang Cebu City. Ang Cebu Island mismo. Love na ko. No? So muna, maningkamot yun ko na para masinso sa nang kinabuhi sa mga tao. Muhayahay sad. Nya dili lisod lisoron. Muna ako, di dyo ko mamili kinsay pili. Di dyo ko mamili kinsay tabangan na to.
1: Bito.
2: Ma north, ma south, ma biopiki, ma timrama, ma barog, ma kusog, kinanglan tabangan ginatubisak unsa pang kolor.
1: Correct. Uy, tinuod gyud no. Kanang liwat kay kani Mayor Edgar, ing ano sa beto siya mustorya na mo?
2: Mo ba?
1: Mo bisita na siya sa opisina sa BCLP before. Mo sa niya pikigingon, ayo jud mo pagpili og kisa inyo tabangan. Labi na kamo na namo gyud mo sa BCLP. Kamo mura sabi mo mga little city councilors, mm. Inyong mga...
2: Tinoon, gina.
1: Oo, di ba?
2: Dagko ra ba sa inyong barangay?
1: Nituyok pa yan, may 80 ka barangays. Kaming Raymond.
2: Lagi.
1: Katong time, ma. So, mura sa jibig taga city niya. Siyempre, mga tao mo, sige nagpangaytabang, ina na. Mga nabirin, may balik-balik ni papa ni mo nga ayaw magpamili kaysa itabangan. Tinoon, kaya maabot kay... Maabot mo ginang panahon nga ikaw maginahanglan sa kagtabang.
2: Kanang eleksyon, kanang politika sa eleksyon na, iniglingkod ni mo, servisyo na ka?
1: Correct. Wala na kay wala kulur unta dapat.
2: Wala na. Diha na sad ka mo balik, inigkahapit na sang eleksyon, inipangumpanya na.
1: Anak.
2: Kana na ka, diha na sad ka. Diha na sad ka mo set sa boundaries. Pero,
1: but after, ana,
2: wala na, trabaho
1: after eleksyon, makadaog na gani ka,
2: trabaho
1: focus na kasi mo komitiba, no?
2: Yes, focus na ka. Mm. Nga, okay, namang yudagan issues, no? Dili na ako manggod ha ako. Di manggod ko kay kung sakay sa mga tanan issues sa ko.
1: Kung unsa ako? Kontay ko.
2: Unsa akong gi-focus na trabaho? Dili
1: ka mo istorya sa I mean sa mika ng mga media ba like for example, si Coach Jun Alcover. Saba man jud kay yang page, no? Inana, mao nang maka sana mao nang lively kay inyong session.
2: Di ako, you know, si Kons Jun Alcover, sakto mo sa na yung gibuhat kay para ma-aware mo sa...
1: Check and balance.
2: Lisod naman siya kay Motingog. Siya, Motingog. Nasa ko, Motingog. Murag yagaw na ba? Di ba? So, let him do that because that's what's good. Moment ay maayo niya na para ang mga tao magmatgonsad.
1: Bito.
2: Magmatgonsad.
1: Tinood.
2: Kanang, ano ba na? Dili ba kaya tama Jun Alcover, ane? Ano ba?
1: Oo, ano ba? Nalimtag na.
2: Oh so, ang ako, lahi sa akong gitrabaho. Di karon, nag-focus sad ko akong bag-o na sang project karon nag-focus ako sa akong mga sa atong mga farmers kabaw ka ngano
1: oh.
2: Nag-ul jud ko ngano kay pag-adto na kog Iloilo ni appeal kog seminar sa Guimaras oh. Ang Guimaras gikan sa Cebu City ang seedlings pero ilang mangga lami kayo grabe na kay ilang pag-export sa laing countries kita na noon na biyaan
1: hala pwede nimo itap abantay radyo ha kay naa mi anang ang si Ma'am Gigi Sanchez. Mao'y konsulta ti GovPam sa agriculture.
2: Mao na. Yes. We need all the help we can get.
1: Yes,
2: kinahanglan kita magkuan ani kay kabaw ka luoy na kay atong mango industry dere.
1: Correct.
2: Nga daghan na kay namalhin sa Thailand, daghan na kayong kon. Ang Cebu City moy gaon na.
1: Di ba ang ato ang mangga capital is Kalunasan?
2: Kalunasan.
1: Oh.
2: Guadalupe, yeah, di ba? So, mo na akong gisigig trabaho karon na. I want to organize these farmers, these people na who are involved in the mango production.
1: Bitaw.
2: Okay. Luoy naman niya. Mobia na ya tong heritage mangga gitu.
1: Unta baya unta no? Ato baya unta.
2: When you talk about Cebu mangga, lechon, Santo Niño, mo gina, Magellan's Cross.
1: Putok
2: squat. Ang buwad suka sili.
1: Otro.
2: Otro di ba?
1: Sus, namatay na ba to no? Ang katong nagkanta ano?
2: Namatay
1: ba? Buwad suka na. Bitaw, basta cons. If ever gani na akay pangayoon nga assistance labi na sa mga farmers, ang Bantay Radio open kayo. Okay, ang atong
2: yes.
1: CEO, diri sa Bantay Radio, ang iyang advocacy agriculture.
2: Magstorya ta.
1: Kana. Magchika taon niya. Anak, Hans, no?
2: May na makita na gid nato na daghan na tag-agi ba?
1: Correct. Huh? Kung karon time na gid ron nga magtubag ka sa question of the day, kaya wak na gid tayo igong oras, Kons. Bisa gusto pa ko nga one whole day ta magchika diri, di magid pwede, no? So tubag ko na to imong question of the day. Gawas sa pagkahumot sa ngan sa imong amahan, unsa man ang brand sa serbisyo nga ikaw mismo isip konsehal ang gusto nimong ibilin sa mga sugbuanon?
2: Brand sa serbisyo. Kuan lang yun. Kanang tabang na way pili. Unya, kugi og trabaho gid ko para sa Cebu City. Moro gina. Na ay times na siyempre daghan kayong mga issues or kuan pero ako, mukugi rang gig ko og trabaho para sa lumulupyo sa syudad. And we have a lot of projects in mind. Pero, konsehal ramang good ko.
1: Bitaw. No?
2: Konsehal ramang good ko. Pero, kutob sa kong makaya, mutabang gig ko sa mga tao, ato gid silang tagaag mga proyekto na nindot.
1: Wow! Salamat kayo, Cons! JP Labella, any final message para sa mga sugbuanon, sa imong supporters, sa imong mga kauban?
2: Yes, kung inanglan gid mo og tabang, no? Kapit lang git sa kong office. No, open naman atong office for everybody. Sa mga barangays, kung natay mga kinanglanon, kutob sa kong makaya mo tabang yun ko.
1: Wow, daghang kang salamat ko si RJP Labella. No, dakong dungog na mo diri nga imo mi gibisita even sa imong kabisi gadil tao, no? Daghang kasi trabaho pero iya jud ta gigahinan og oras. Diri lang dinhi natapos sa atong advokasya. sa usa ka malambuon ug hapsay nga Cebu City. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw ug kinaot nga mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Sangaan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini inyong kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana, o kini ang Chika o Gadbukasiya. Maayong hapon.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Kwan yang kutu-kutu bersihkan buion. Saya kong nak selain ni ke pelasok. Tahun mula 5 minit tu siya lah. Minum ka kong kwan yang pelasok. Selamat juga kong tako. Kening herbal oil. Saya kong matay kiti bu mayon.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Oga nga Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sa mga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Oga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Said Testimonies. Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
6: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma, kay ako nabanggaan doon kong iro sa kong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod, hubag kaayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, Magsi 26.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
11: Namiaoy.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahon kayo niya. Siyempre reklamo, sakit yang kalawa.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem nako. Ako si Joe Ilenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Tadai loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias Og sa Palamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
10: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
11: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Atas ang nimbalakan, we. Katamis nga handumon sa akong pagkabatanon. Kasakit o kapait kong subayon ang akong kaminyon. Atun pa nila o sa ako kadalagang gwapa. Panwa ako musupa kay nakita sa ilang mga mata. Miturok o migamot sa akong panumduman ang tambag sa akong inahan. Ampingi ang imong kaanyag ayaw patintal sa gugmang nagtakuban. Kayang imong kaanyag o katahom daghang buot mo ang kun o nangalyupo. Bisag unsay ipasalig isulti ayaw ihatag ang paraig o ayaw painganyo. Nabati ko ang hagawhaw ni Bathala diyang naglingkod ako sa sapa o sa kahapon. Nagkanayon ang kaminyoon o kasakasang sulundon o ako gining dawaton. Akong maangkon ang gugmang malipayon dili mapala bisag hadlaon sa kamatayon. Kay naisulat man kini sa akong palad nga naangkon. Pagkadaling na usab sa akong desisyon, gipakaingon kong ako magmalipayon. Nasud ako sa laang sa kaminyo na pansayop ako sa gugmang maluimo. Kanunay ako naghilak, nagbako na hikatulog, walay bana nga gikadulog. Unsaon ko man siya naulipon sa bisyo, sa laing balay sa barkada na katulog. Pagkaanugon sa akong kagwapa o katahum. Nakaangkon sa gugmang maluibon, apan pilit ko kining dawaton bisan pag maghilak kay palad ko kining naangkon. Kung karon tiguang 9 taon, 68 na ang akong panuigon. Nagpuyong nag-inusara, panmalipayon gagipangga sa Dios sa iyang gugmang langit. Dios ang nagpangga ni nanay. Pagkanindot kini anak nanay. Pagkanindota. Tudling sa Mga Garay.

0: anak na yun, duwa na kalayaan. Aton kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parihara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan din paminaw. Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha? Testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Lako'y gibati o kanang kabuhiyon ko kanunay, na pagkauman o rakong haplas, nawala siya. Kada na ko'y ubos, maghaplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Wonder Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka nakatesting ining produkto nga Wonder Herbal Oil, na-prove and tested na ko, nga kinisya maayong haplas, labi na sa aduna kay mga panuhot na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot kay nisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya pagkahuman taon-taon, di matugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, ibiktibuha ay. Wonder Herbal Oil. Anong haplas ngaway ka parehas? Kanang naitailer, dili na amua, oy. Huwag yung milabot, ana. Kanang naitailer, huwag milabot, ana. Kanang wonder nga WO, huwag milabot. Kanang wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Lo oipon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay dimdi mao imong napalit. Imog yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Una yung pinaka-importante nga mulikli yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, bagak igunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ako dahil si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dinsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala paning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kay inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod ga adlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi. Kay dagko naman akong kita pag aboso tulo kabulan. Kay dagdahan naman ang palit sa akong mga binahing baboy nga nag Animal Baita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Bunga, akong iaghat ang uban nga mugamit ng Animal Baita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binuhing hayop.
0: Amiteng Wonder Animal Baita, prosigurado niya. Wonder ba na ba plus? Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
3: Pangalan o address?
4: Adelir Maahito Enriquezo, Tagakarangan, Usami City.
3: Ma'am, ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Apagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Kung tumayo niya ngayon, mayugit kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung hindi ako ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabot, eh. Ang diagnose ng mura niya is kuwan, heart failure.
3: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Nigamit ko ini kay nandugog man gina ko niya sa tanan akong nagamit ay mangi akong napilian na wonder banabaklas maayo na kahit kung mukaon anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
3: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauni nga, oo, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, mauni siya.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos, sir, dayon, kuwan na ka nang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayuan yung kuwan nga produkto.
0: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Pag-aray ko akong anak si John Mark nga sa Lagindingan, nagpag-aray imong mama si Mirna sa Asaan. Pag-aray ko nila Diem Inday o Grita diya sa Alangilan from Tata ni Salamat ko. Nagasikihor sa Minalulan, pag-aray min, aminaw midali kami tatay Nirio Apa GR Lula Titay Salamat. Greet ko akong asawa, Jojo Figura, nag-greet iyang banda si Edgar Figura sa Glamang Pulumulok South Cotabato. Glamang gini. Glamang gini siguro. Kuya Carl, pagkaanindot sa Wonder Herbal Oil, langhala nga humot, wagtang sakit sa lawa, sakit sa ulo. Greet si John Dave Portugalisa. Sa Karaskal, si Jane Chani, 21 years old. Greet lang ko sa akong bana nga Jupil Manggubat, akong pamilya na minaw karon si Maymay, Daini Tagalogay. Kuya Cardo, namati mi kanunay nimo sa imong mga balak. Greet ko sa asawa na ko Aline, og Annalie, og Jonathan. Hugtasyo Apga, purok size. Greet ko akong asawa, Elizabeth Pansoy. Kung mga anak, Ganggang, Gingging, o Gunggong, nagpag-greet Nilo Pansoy. From Glan, Padido, Sarangani, Province. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bago na tao, taman 1 year old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay, ang inyo naman pasangin lang na, kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na, ay. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata, ha? Mo'y pagkatao, taman 1 year old. Pangalan og address?
5: Inaisa, Cuevas, taga-Aurora, Tagulalo, Sambuanga, Dilsor.
3: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
5: Sa pagkatawa niya akong bata nga, wapaning 1 year, og upakabulan ka ron, saka nakaingon nga ka ng malurus daw ng mga pagkabata. Ay, kunti ko na kayong gamayan, ka ng ikunong makalakaw, dali-dali-dali. Sabihang, kriminti ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Card, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
5: 2 months. Dayon hantod ang 10 months. Vitron Drops, tutana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, tungala among mga sabingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, silag duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Vitron Syrup.
6: Jimalombab, kibaro, kusisang, barangay kasisang, prokdes. Pasalamat ko sa inyuhang Vitron Syrup. Kay, kuhan akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili ito kayo siya mukaon nga, kuhan, kanang, wapas siya kayo, tumaraan inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga, maayon na siya mukaon karon na ulian na niyang lawas. Sabian, bright.
7: Sa una, day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
6: Hilumon, mang ginasiyag yun. Pakabalong istorya, pero karon, kabalo naman siya mo istorya nga, nakainom na siya ng Vitron Syrup.
7: Ah, so human siya nakainom nini atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
6: Oh, dagan salamat sa iyong product.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas, apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron Tablet.
3: Pangalan sa natong address?
8: Akong pangalan, si Harding Malina, Relocation Mainit, Katil de Oriental.
3: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
8: Ito, sa dili po magamit ang makasulian ng Vitron Tablet. Ikaro, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, unya, dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antol, alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Maghihikin mo na siya kung hihikin kayo pagkaon. Usa lamang ko sa balay, naginusara ko.
3: So ni balik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog.
8: Oo, mayroon akong kaon, mayroon akong tulog. Mm-hmm. Mabigyan lang yung tingon ako na mali pa yung beton tablets di ay. Kaya so kan, nakababi ko sa ako ang kanyang ma-advertise di sa ako ang ni Kuya Tardo.
3: Mm-hmm.
8: Noto, nisulayan na ako ang beton, sulayan na ako ang sinod man yun. Maayagod gamit ito ng beton tablets.
3: Okay.
8: Ayaw ko tulog, mayroon akong kaon.
3: Mm-hmm. Sige, so, salamat.
8: Ako lang ginamintin. Ito, nag-beton beton tablets.
3: Mauna na yung ginamintin ka ron.
8: Oo, oo. Mga akong ginamintin ka ron.
3: Sige, salamat ka sa paggamit, anak.
8: Salamat.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carlos, pag-aray ko akong husband nga natulog akong anak nga hyper kaayo di matug panahon sa tingkatulog si Iber Garcia ni Kuya. Kanahan kay ko sa imong programang tudling sa magara request kong song Kuya Bulanghoy Gabi Saging Kamuti. Salamat sa Surigao City ni Kuya. Pag-aray sa Fernandez family, nagpag-aray Dudong Fernandez from Balangunan. Garay ko sa Buron, Iligan, Ilang Marisa, Talingting, Inday Waga, Antimading Fernandez, Arnold Lugiber, o kay Marlin Lugiber. Lolita Bagi, nagpagaray, Lingay Lugiber, Gumbaw, dari sa Olarte, General Santos. Pagaray ko, Kuya Carls, greet ko, Namunot og Lubi, sila akong Okong og Lubo, si Jojo ni Pramalungon. Salamat kay nimo, Kuya Carls. Garay ko yan, ni Dudong Garcis nga naglingkod usa di pahuway gikan nananggot nagpagaray iyang ga si Norming diri sa Baliton Glan. Red ko akong pamilya tanang taga Giyasan og mo request kog tukar nga since you been gone. Ako painungod sa kumbana rini naminaw si mong nindot nga mga bana. Wonder Car Joke. Labi nagdakay problema sa imong blood pressure. Okay na itong ikinahanglan kayo kanang Wonder Cardio Care, mga pinalanggan tigpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman na nanimo, na? O niya, labi na og high blaron ka, kay kana mong kung blood pressure, problema na. Problema kina. Kay may pagka-tridor ginang maong sakit ka ng high blood. Mauna, kung naakay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay o Wonder Cardio Care kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. O, kanang mga tag-as kayo niya o blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akanak mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid, o katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kanabitang almoranason ka, o niya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Himoid. O niya, ato imnon, no? Na available na sa mga pharmacyag butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. O niya, katong ato mga kaigsunan nga mahiligon kay kapi. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di kakapi. Gamay ramang kaina, katong kulbaan, oh, katong magpalpitit. Pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee mo na ginagamit na ko sa una kapi abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor ipaundang ko kapi nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po ko kapi ay mauna Wonder Herbal Coffee kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, o niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisa herbal sa dili siya lang to. O na advantage niya. No? Kana bitang inyong mga anak, kami ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya waginay ka, walay capacity nga kuan ba? Kana bitang muproduce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Say kuwang man gina mo na nami food supplement para anak kanang amo ang Wonder C plus ba kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C plus nga drops para dili daling subawan ba kay protection mo guning vitamin C nga di kadaling subawan di kadaling hil dili kadaling pagbalatian god ingon ana ba Pareha na nga itong Wonder C, Wonder C Plus nga syrup. Oh, na mo tayo syrup, anak. Ipainom si mong anak. Shhh, anak, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or maanghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No? Niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So mauna ka na nga itong Wonder C Plus, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa po ng mga posibleng sakit kung ubos kayo mong immune system. So mauna nga itong Wonder C Plus Capsule, Wonder C Plus Syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay kuya sa Kapada Family sa bagong misamis Dumalinaw sa Buanga del Sur, nagpagaray Jubin Kapada. Sa Mama Dumalinaw, pagaray ko sa mga Mirasol Family o Cariaga Family. Si Raul Mirasol nidre sa 40 San Jose, Dinagat Island. Pagaray ko akong Ate Jean nga nagprito og bulad si Mariloni taga Syukon sa Buanga del Norte. Mga cars, nakapalit na kong Wonder Herbal Oil Nindo, turot iya plus makapawa sa pamaon. Palit na mo sa Wonder Oil si Vic Canuso taga RTR Balaog Balaog Balang. Aray ko sa Respecia Family o Bitas Family. Sa kay Family, nagpag-aray Junjun Respecia na Surigao, La Paz. Greet ko akong mahal nga natulog para miyasi ng Boston, Davao, Oriental. Pwede mo mapadalag balak ha, kaya nabi atay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize o sa kalibo, ang maghatag kay Kuan kanini ang si attorney, si congressman attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So, morning premium ato ang tudling sa mga garay, may biya po di kay magpadara ko kag balak. Niya maka premium ka kayahay po dana, no? Niya ang atong criteria kinanglan imong balak maabot siya 5 ka istansa mo nang minimum. Niya kada istansa ang minimum po niya ng mga sentences kay 4. So 4 ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot ipasabot imong balak unya rhyme ang pagkasuwat ha. Mao na ipamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na dayon kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000 o sa kalibo, no? Aron na, no? Kaning tudling sa mga garay niya nindot gyud po kay mag-apil-apil pod mubiya ani kay may na namoy atangan ba. May naka-line up man ning ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ani nga mo imo trabaho. Ako diri basa na lang gigo. Balak o niya pilian ang winner sila gihapon, no? Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Tristan Plohimon. Taga Purok 3 Batayan Kalawit Zamboanga del Norte. Ang title siyang balak naguluhan Damgo sa Kaugmaon. Sa buntag nga hayag musidlak ang adlaw. Naghatag og paglaom sa kasing-kasing nga bugnaw. Bisagon sa kalisod nga atong maagian, padayon lang sa lakang damgong maangkunan. Madunay kapakyasan ayaw pagluya. E matag kasakit, adunay kalipay nga kuyong niya. Ang paningkamot og pagtuo mo'y giya, padung sa kalampusan nga atong gipanganduya. Tahura ang ginikanag higugma ang isigataw, kaya ang kaayo nga buhat mo balikan imo. Magmatinudanon sa pulong og binuhatan, aron ang kinabuhi mapuno sa kalinaw og galampusan. Usa padayon sa damgo ayaw pagundang. Kay ang kaugmaon nimo nagahulat nga masidlak og mahayag. Sa gugma paglawom og pagkamatinumanon, makabot nimo ang tinuod nga kalipay og galampusan. Oning entry ni Tristan Plohimon, Purok 3, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Damgo sa kaugmaon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: nasaan ang liwanag? Kasi kuha ka kabayan sa busiko. Nasa parang nasaan ang liwanag? Bayad po, parang hindi ka masing pangitas liwanag. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villarunte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Vitron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, at mo nang dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
0: sir. Vitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isa't panyawan plus mo na. Produkto gikan sa Said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar.
7: Dogdress Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdress Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Nawant ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug!
8: May diabetes ka?
9: DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adelay powerful extracts,
8: nga phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: ug the sugar sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga effective,
8: matok sa sakit nga diabetes!
9: DTX 500!
10: Gusto ka ba ug Lechon Manok ug Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your life.

Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning linog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang, o kupot hangtod maundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as close affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Imamansin ni Tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas na eh, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. And sige na ko padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan Sed Marketing Incorporated.
0: 98.1 BT Radio.
6: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ang gikahugupan sa tanan ani ana gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Karon magadalit kanyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit kanato sa Sed Marketing. Ani ana karon ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon ani ana ang atong magsisibya.
7: Mga igala isun, may adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban sa atong pinakapaborito nga sibyaan. Anayak na ron kining atong mga minugbong balita. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigamaw, tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kayuhan sa kalawasan. Ang pait ka sangkap sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na kuong ikatabang sa mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas. Kini na pamatudaan sa labing ulahing taho, sa labing ulahing pagtulunan, pinaagi sa atong mga kaisunan sa Sed Marketing. Matod sa taga Sed Marketing mga kaisunan, taas ang kahigayunan nga pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian nato, ilabi na ang pagtabang sa ato ang mga kalawasan aron kita mahiulian sa mga nagkadaiyang mga balatian. Matud sa Sed, ang pait nga sangkap nga makita karon sa ato ang Panyawan Herbal Capsule nga ginama sa Sed Marketing adunay 100% nga kasiguraduhan nga makatabang gayud sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ilabi na ang problema sa atong mga dugo nga diin pwede nga posible sa atong pagkaon sa mga parat, oily o usab mga uga nga mga pagkaon makakos na inuon og toxicity sa atong mga dugo. Ang pait nga sangkap sa Panyawan nga herbal mga kaisunan na pamatud-an nga maayo nga pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga toxin sa lawas. Ginatabangan niini ang atong liver o usab kaning atong kidneys nga ma-detoxify pinaagi sa pait nga sangkap nga naa karon sa ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus mga kaisunan na pamatud-an nga adunay taas nga content sa pait nga sangkap sa Panyawan nga nailhan sa Tagalog isip makabuhay. Ug usab mga kaisunan, sa English diin kini nailhan isip heavenly elixir. Ang atong panyawan mas gipakusgan pa karon mga kaisunan pinagi sa gahom sa garlic ug usab sa atoang mangosteen. Napamatud-an mga kaisunan nga kini nga mga sangkap nga anaa karon sa said panyawan herbal capsule plus, napamatud-an nga dako ikatabang sa pag-ayo sa mga nagkadaiyang mga balatian nato sa atong kalawasan. Napamatud-an usab sa said panyawan nga ang atoang mga pait nga sangkap makahatag og pagsaka sa atoang enerhiya sa atong mga kalawasan. Busa katong mga tawo nga napamatud-an nga nagapangluya, matud pa nila sa higayon nga nakatumar sila sa said panyawan herbal capsule plus, nahiulian sila. Mao kanay gahom nga ilang natagamtam pinagi sa pagtumar sa gahom sa said panyawan herbal capsule plus. Mao kanang ang mga kaisunan karon gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, malipayon nga makita na ang mga nagkadaiyang mga produktong herbal nga ginama sa said marketing sa mga tindahan. Napamatud-an sa labing ulahing taho mga kaisunan nga ang said panyawan herbal capsule plus mapalit na karon sa mga piniling tindahan. Aduna na mga tindahan karon mga kaisunan nga nagpalibot sa bisang asa nga parte sa atoa sa Pilipinas nga makita na karon nga adunay pagpamaligya sa mga panyawan nga mga produkto nga ginama sa said marketing. Kung pananglitan makakita kag tindahan nga adunay nakatatak nga said marketing nga posters, diha nimo mapalit ang tinuod nga mga produkto nga ginama sa said marketing. Ug matud pa usab gyapon sa said marketing mga kaisunan nga bintaha gayud kung ikaw magapalit sa panyawan herbal products nga mapalit karon sa mga butika. Timan-an lamang nga kung pananglitan ikaw mapalit og herbal nga produkto, pangitaon gayud katong tinuod nga makatabang sa kalawasan, mao kanang adunay tatak nga said marketing. Naitala sa labing ulahing taho mga kaisunan nga adunay daghang kayong namaligya karon sa mga nagkasiklaseng mga produktong herbal nga nagagamit sa pangalan nga panyawan. Mao kanang ang tigdumala og tigapod-apod sa mga panyawan products nga ginama sa said marketing, nagapahibalo sa katawhan nga maglikay sa pagpamalit sa mga nagkadaiyang mga produktong herbal nga nagagamit lamang sa pangalan nga panyawan. Gigamit kini mga kaisunan og aduna nay daghan nga mga gisuri-suroy, gisakay og multicab. Ang uban niini mga kaisunan aduna gani sa mga butika na. Gipahimangnuan nga ang mga katawhan nga gustong mapalit sa said panyawan herbal capsule plus o mapalit maka sa mga panyawan products, pangitaon gayud katong tinuod nga makatabang nga adunay tatak nga said marketing.
4: Mao kadto ang nag-unang mga balita hatod kanato sa said marketing pinaagi sa said panyawan healthline news. Said panyawan healthline news. Dalit kaninyo sa said marketing ang tig-apod-apod sa said panyawan herbal capsule plus, garlic og mangosteen, ug usab sa said panyawan liniment oil nga ginama sa Seed Pharma. Said panyawan healthline news hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Paminawa. Paminawa.
4: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa said panyawan capsule with mangosteen.
8: Kung hindi sinahagbong sa toro niya, grabe yung pag-ato sa siminto. Guro, nilusubugot yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga, pirahan niyo to. Yung nang doktor, city scan sa na. Kasi kay Dubai naman doon na. Nagkasukam siya. Iuli na ako balay. Matumara na ako panyawan 3 times a day. Nagduwa-duha. Kaluya siya ginukod. Abang gino, naayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan na siya lubi sa una. Nawala po to.
4: Dalit ka na to sa said marketing.
9: Pre, nantawa na gud ning gipalit na ako nga said panyawan na may Seed Pharma.
10: Aw, okay ni siya mare. Mao ni siya ang bag-ug mas gipakusog nga said panyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
9: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, said panyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
10: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag said panyawan na. Said Panyawan Liniment, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Said Marketing.
11: Ang Said Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
12: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
13: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
14: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
12: No! Dili, imitan niyang bruha! Ngano ko'y...
14: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
12: Limitan niyang bruha! Ako na kininagpaubos sa kong garbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
13: Nagkakita ka ini?
12: Oh.
13: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang magkalagot. Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. O kinisamara ang way kayuhan.
12: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
13: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
14: Jenny!
11: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny! I like your eyes, you look away. Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director, Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: Ominawa.
1: Ominawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rin sa Set Panyawan Capsule with Garlic.
2: Kaya mo si Dr. Agmintin na ito na akong atambal. Niya pag mainong ko ito, marang paminaw na akong aparte yung bugata. Hindi ko katulog. Kwa ang kong Janet, yan ko sa ihaan ko si Dita. Pag ay Panyawan, sis, no try na buko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog itong tambal. Hindi ko katulog siya. Marang laim na akong lawas si Noon. Isamot na noon. Inang ko bakabok. Bidungan din ako. Nalamiang man akong tulog ko. Niya pag mata na ako, pati na maglami akong kuan. Gaan na akong lawas. Para maginasira kung ginainong itong karoon. Panyawan na yun. Hindi ko rin na maglain. Jose Lorelisa Manlapas, nagpuyo sa mental. Nyoloon, Davao.
0: Dalit ka na to sa Said Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof, certain claims.
3: Kini si Max Urban. Ang Said Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Said Marketing.
4: Gigama sa Said Marketing.
0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Said Panyawan Capsule with Magustine.
5: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikik Kapalong. Isagit ko ngayon si aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Said Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa Said Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof, certain claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: kaning mga tiguang giman tay taon.
1: Tiguang. Oh, yala. Wana, ni wana. Saur pa man taon ako pagkuha lang nung tamiron ani.
2: Astilan, ako sa ni ipidpid taong motros kilid sa inyong bahay ng ipang ha. Ako ipidpid ha.
3: Uy ma, ikaw din ang gatot sa motor. Nagmotor lagi mo.
2: Ay, wag yun ako madaag ayos sa kyanan taon ng mag. Iunalin ako hato ng mga tiwang.
0: Hoy, sabaan ng tiguang buknay!
2: Oo, mga matured, ay, ang idaran.
0: Oo ka na, matured. Okay na na, matured.
2: Alat, no? Yung na rin ako katod sila ng Mac.
3: Unya, si Jenny o Tami, asa naman?
2: Tua pa sa farm town. Abalik ko ba ito na ako, pero saan man ako taon pagbalik atong nag-uwa naman taon ng Mac?
3: Oo, mau ba? Nah, dali, dayon sa lang mo, dire no isko, buknoy. Kahit di pa mo kalabang sa inyo. Kaya ni anam o kusog ang uwan, oh.

0: Ay! Ay! Kakusugat ulit iya! May kusag pa naman maayo ang uwan. Kanya may liti og dugdug pangkyod. Huwag niyara ko anong payag na way bumbong. Ay, salipo ka ayo!
1: Narigyo ka mo, Rindri? Oh! Ah, narigyo ka niya?
0: Mpuang ay! Ipahayahay sa cottage sa may atbang. Samtang ako diri, halos hapit ako mabasa tanan.
1: Pagsaman! Pahunti ka niya?
0: Magpasuya man ako maayo ng tuhanaw. Mabalik pagkatos ni Book Lady ni, ani ko sumpan og maayo ang uwan. Kung dili mi niya makuha din ni karon, mapuntagan mi din ni Ron. Og uban po sa karahong. Oh. Wala si Tomas sa iyang gilingkuran kaganina. Ipasagda na lang yun ay ko sa hanggaw din niya. Huwag ipatasan ni tuhanaw. Nisunat nga dito sa cottage ay samtang ako, kipasagdan lang ko anong payaga sa libo kayo kay Way Bongbong.
1: Dali na, Lolita. Dali na. Dali na. Sawa tayo pa yung padong sa cottage, oh. Hey, basa nang ikaw. Sige na. Ipanaplin na mo kabaldita ron. Hey, wala namang kikamahe mo ron. Maginanggan, magiging ka na ako.
0: Kinikis lulay na kaingon ini ba?
1: Na. Pasulong pa man mo itong tiguang. Dali na. Kaya gipad na po na sa caretaker ang pwede na itong pawayan sa my cottage.
0: Ha? Para na itong duha?
1: Dali na. Dali na.
0: Ah, ay, sa... Ano sa hawak man yung kamugunit ako, ha? Magilok pa na niya.
1: Oh, sige, sige. Ikaw na igunit sa kong hawak.
0: O ganang mugunit man kuno ko si mong hawak, Aber?
1: Kinanan, good. Kaya kita ka? Gamay rin payong akong daan. O saan itong pagkasunod ining akong daan nga payong? Ha? Kundi ta magsikit ang maayong.
0: O kinahanglan kita ay nga mugunit sa hawak kung magsikit ha?
1: Hindi ka na pa nabuklamo niya ay. May dari-dari. Hindi ka nga kasawak si. Hindi lang ko sa baga ni mo mugunit.
0: O. Oh. Naduwas akong nawang iyan dukan. Masingo ko ang iyong maumat.
1: Dari na ba?
0: Lagi! Uy!

0: Oh, pangapisa mo na isko, Buknoy.
1: Ah, kanada, kay gibati na kong katugnaw kaning kuwana at mak.
0: Na isko? Ikaw, Noy?
2: Malihog job ko, mak.
0: Ah, okay, okay. Mangapisad ka, ma?
3: Ay, katulang gatas na ko, mak. Haron nindatang akong katogron kay lami ang ikatogron, Noy, kay uwan-uwan.
0: Walang yun ka mabalakan ni Ginny, ma? Hadlok ka ba yung tagukilat o dugdug?
1: Ay, sa wawas kabalakan naman yung imong anak, mak, na maayo man tong bata ataon. Aw, bata pa man sa to. Aw, dako na yun di ito. Di naman tong bata. O tuasan sa maayong mga kamot.
0: Ha? Ang sa Buknoy?
1: Tuon si Dung Tumas, mak. Mong tuas maayong mga kamot si Day Ginny, oy!
4: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
5: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
6: Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Palong. Sige mo siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan ng Dotnyot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya kong sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
5: Dalit ka na to sa self-marketing. At patutuwa hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof 30 claims. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod karato, gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibyan.
7: Obesity kung pagpanobra sa timbang mo'y usa sa mga hinungdan sa kakulangon sa mong pagkatulog. Ang obesity kung pagpanobra sa timbang resulta sa kakulangon sa mong tulog. Matod sa usa ka pagtulunan mga kaigsoonan, ang kakulangon sa mong pagkatulog mamahimong mahitabo ang pagpanakit sa mong kasing-kasing. Irregular nga palpitation sa mong kasing-kasing, adunay high blood pressure, stroke o diabetes. Mao kini mga kaigsoonan ang imong kasamputan kung ikaw kulang sa pagkatulog. Ug alang sa mga obese o kanang mga sobra sa pagpanimbang, ang mga eksperto nagkanayon nga ginadili ang pagbilar-bilar. Gumikan kay ang kakulangon nimo sa tulog makadugang kanimo og 30% ngadto sa 40% nga timbang. Ang mga katawhan nga dunay kulang sa pagkatulog mga kaigsoonan, mas dali magutman ug usab kini mga bilar kusog kay mokaon og mga junk foods, mga burger ug usab ang pag-inom sa soft drink. Nga usab gyud kanayon nga makadaot sa tumpang lawas. Matud sa Journal of Clinical Endocrinology, nga kini nga tumpag bilar-bilar mga kaigsoonan o kini nga tawag nga sleep deprivation, usab makawala sa gana sa kama.
5: Health report. Health report. Sa laing bahin pamatud-an nga ang produktong herbal nga Sed Panyawan Herbal Capsule adunay sangkap nga makatabang aron sa pagpakubo sa imong nerbiyos ug usab sa imong stress. Kini pinaagi sa pagpakalma sa imong nervous system sa lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus kada adlaw makatabang kini aron dia ikaw makaangkon sa hinanaling pagkatulog nimo sa gabi. Ug usab kakubsan ka ng imong ginatawag na stress. Napamatud-an usab nga ang pag-inom sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay pait nga sangkap pinaagi sa panyawan nga herbal makatabang sa pagpahili sa tambok nato sa tong lawas ug kon kini uban na nato ehersisyo og healthy lifestyle.
8: Mao kadto ang mga balita. Hatod ka na to sa Sed Marketing. Pinaagi sa Sed Panyawan Healthline Report. Sed Panyawan Healthline Report.
7: At tani sa samatak na o samang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Sed Marketing.
4: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
9: Ah, oh, dali. Hila lang sa kaskati siya.
10: Ay lang kung ako agad ka, B. Kaysa yun na kay sakto ning tulok ang-ang.
9: Balita agad mo, eh. Ah, sige, bahala ka.
10: Ay!
9: Oops! Ito na, ito na. Ito na, lugi. May ginilugulitan, di ka.
10: nawa na.
9: Nasood lang dito sa cottage. Magipanan ako sa caretaker nga kailisan naman dito.
10: O, ikaw?
9: Hadog nga ka na ako. Di, ano lang ko sa gawas?
10: Oh.
9: Sige na, kay basa na kay ikaw. Sood na.
10: Sige.
9: Tuguti ko, Chini. Nga di manunti ka. Di na unta na siya magbinalik tao eh. Ah, so na. Ah, mayugasin din na diha. Pag-iris niya.

May nindot ka kama din niya. O puti ang beddings o mga bunda. May lampshade. Panative ang iyang dating. Pwede ka din ay nipakasyonan nila din niya. May dust rin sa kilid sa kama. Mautingin niya pailisan niya na ako. Mag-ilis na ako. Labas ang gintuon ka na. Tugnaw kayo. Tugnaw kayo.

0: Sir? Ganang beer nga imo gi-request, sir.
1: Salamat na dyan. Lingkuri ka ko di asat bang?
0: Ha?
1: Moinom ka ka beer?
0: Uy! Pastilan to ba may akong naanda ngayon nun, sir Roy?
1: Ano niya? May tuba ka niya? Aron may kaoban kong mag-inom?
0: Na, pastilan. Walagi tuba din eh, sir. Ay, ato raman ko kumuinom sa amo o tuba. Kuman sa kong trabaho din eh, sa inyong farm. Mga pedyo ko sa suki na kong tindahan o tuba.
1: Oo, oh, mama?
0: Oo.
1: Oh. Oo, wala kay kuya kong inom ini?
0: Ay, hao ba na nalang tika, sir Roy? Eh, kadyo, kaya muling call ko sa imong atbang, sir, ha?
1: Dili pa rin ka mapauli, nga gabi naman.
0: Ay, basta ingon ini, sir, nga may bisita sa farm, di pa yung kukauliin daw. Kay kami nga mga sinaligan din, eh, mag-atiman pamanmin ninyo.
1: Uy, pwede tingin mong makauli na yun.
0: Sir, bitaw ni sir. Senior Isko sab at agsara man sa buwan eh. O ibaw ka ba, sir, nga? Dago na mong kalibay nga magkabisita mo din hina mo.
1: Ha?
0: Eh, ikaw, kung mainumdum ko, lukay na kayo kang wakan eh. Magbata kapag yung kayo nga, nakaan eh din eh. Magdua-dua kapag kukudukod sa mga itik. Ay, wapang mantingali ka. Ano magka-eskwela?
1: Bitaw na eh. Eh, wapang mo kumainom-dum nga nakaanye ko din eh.
0: Nakaanye ka, bata kapag yun kayo. Kung di pa yung unaan eh, ning maong cottage. Payag pa niya ka niya ito dong. Kung ituyo na yung pahimo ninyo isko kay... Muan niya man siya panagsa. Og, may mga busita po siya. Anye niya, padayo nun.
1: Naidigil ka may naman ni Bill?
0: Oh, sige. May inom na lang ko, sir. May inom na lang ko, Aron. Mabananta ka din, eh.
1: Oh, Canada. Aron na, di ko magningaw.
0: Ay, hasar mo dito. Uyab ni mo, sir, ha?
1: Ha? Kinsang uyab?
0: Kanta kong dipayungan ni mo kanina, God. Sweet man kayo mo.
1: Dili ito na ko uyab na eh.
0: Ha? Dili. Ang sagot ay.

0: may kaistorya siya sa gawas. May noon, aron may kaupa na may aning cottage. Pero, anong mahatlok man tuod ko nga, mamani akong gusto nga maduol niya. Ha? Huh? Wala na dyan ko kauyon ini akong gibati ha, nga nagkagusto ko nga maduol ko niya. Ibaw kong ako ragi masakitan ani, kay may niki na siya. Pero, anong murag mo flirt pa man sabsiya na ako, nga may niki naman siya. Makalagot ko ni mga lalaki no, di makontento ko sa. Pero, kung dili man lang si Tommy, di na lang sa kumanguyab eh. Ano ba sang hangtod karon? Siya man lang yapon. Nayapag tagid ka dyan eh. Lakatuig na naghandom kasi ang pagkawa. Huwag huwag yun mabutang sa bugo mong utok ka posibleng may uyab na siya. Maong niya, nagsakit-sakit klas yung magibati. Mauna, mauna! Pero kung dili si Tomas, kinsa man sa... Magkalagot ka, Tomasa ka. Anong kiingon man kunin mo, ani? Kinsa na?
1: Jin?
0: Si Tomas.
1: Kumusta ka diha? Pwede ko naman mablihan?
0: Oh, musod siya?
2: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Set Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: Ina, kung ano ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan, kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubakon man tong isa ka anak nga, karuno, di na ba siya si hubak kay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta, kay dili lagi na kautan, kay sa magsitag inom o para sa hubak, madaot ka. Kung ano ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
2: Dalit ka na to sa Set Marketing. Hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa namang uri ng sakit. No approved therapeutic claims.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Sed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Sed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Sed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Oo. Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence og sterility.
8: Mm.
7: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
8: Di makahing bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
7: Gusto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Unsa ra man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count.
7: O ka na.
8: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
8: Para
7: makabuhat og bata ang lalaki.
8: Mm.
7: Una, base nang babayi unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak,
8: sigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
8: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba? Makabuo yung anak, inom gin sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Mainom, manigarilyo, magdruga.
7: Kadagan. Nga,
8: mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
7: Oh.
8: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
7: Mm.
8: Sa tinaay ba, utok ba, o cancer ang judi ay.
7: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
8: Mm. Pero kung gusto ka manigarada, Sir JP,
7: oh,
8: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
7: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: DT Radio.

0: Imong kalawasan, delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa SED Banyawan Guardi Capsule. SED Banyawan Guardi Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6500. O gaalang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginusap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaliga og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaliga usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy. Isang

0: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Na banggaan po, giro, nahapla ko, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Ni hubag, huy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
7: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Pirmi nga pangihi, hanap nga paranaw, og pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadul nga butikin sa yunga.
9: Detex 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15 in 1.
11: Ha? Unsa di na kuya.
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, ganindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
12: Na, asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
14: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
17: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
19: 90s, 80s, and now.
20: The home of real music.
21: 98.1
22: DT.

0: na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang mangyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Lami-aon.

0: 98.1 BT Radio. Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw, Mami Pucci.
1: Maayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
0: So kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
1: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak, kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga, kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mami Pucci, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili mo kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: Og kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap na moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Gipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, kay kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500. Mabalik sa pinakabuli nga butik sa inyong lugar.
8: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adi ana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Moserbisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan sama niining mga mosunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda mosab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga mosunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services anda mosab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
9: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naay mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase

0: klaseng breakfast,
1: break show
0: para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
2: Marja Auto Parts Trading.
0: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply, muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: T Droppers League.
12: Yeah, XB.
13: Woo!
12: This is a Curse Box production.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Mga higala ug ania ang usa sa nataba sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, Monching yung mga hangga. Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
5: Kasi una kapuyon dai ka.
6: Oh, kapuyon to.
5: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
6: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am Monching.
6: Monching.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. 90s,
8: 80s, and now the home of real music.
9: 98.1 BT Radio.
10: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale

0: feeling high. 98.1
1: BT Radio. Mayong adlaw na usap mangalangga, welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Mora ang tagas kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Lagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba ning atay kay mao ba ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan, inom gyud ta og original Hagunoy capsule kun ana kay gibatyag diha ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya na mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy og balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing.

malinisan, makatabang sa inyo ang daon sa ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga ka doon na kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. Sa mga Hagunoy man ako. Nangadtumid doon sa merkado, nangadtumid sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... Magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kay ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pa konsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kayo mga samad-samad, dali maayo kung gaino.

0: Aun man pagin ang mga original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung maginom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matod pa sa doktor namo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon, inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad, same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana, dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian? Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: now 5:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: And now, back

0: 5:45 PM.
1: Kuya, kliinong nasagkaog kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar ug acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kaya ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Yes, pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
7: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
6: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: And now back

0: Sumasakit na balita sa ulat bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naghatid ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan sa Lucena City sa Quezon. NBI Director Attorney Melvin Matibag humarap na bilang testigo sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. NBI, itinuturing na banta sa national security ang umano'y naging pagbabanta ni Vice President Duterte sa ilang matataas na opisyal at mambabatas.
1: Ang akin na po nabanggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security, sapagkat anumang pumbanta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa, sapagkat ito ay magdudulot ng kabuluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Pangharas at pananakit ng ilang tauhan ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, mariingkinon din na ni Pangulong Marcos Jr. Department of Migrant Workers, inatasan na ng Pangulo na magbigay ng tulong sa mga pamilya ng dalawang Pilipino seafarer na nasawi sa drone strikes habang sakay ng mga barko sa hilagang bahagi ng Black Sea. At sino-sinong sikat at international personalities ang nag-perform sa FIFA World Cup Final Halftime Show?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mahigit 50,000 benepisyaryo sa Lucena City ang makikinabang sa libreng bigas na ipinamamahagi sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na inilunsad sa lungsod sa pangunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Nagkaroon din ng ceremonial turnover ng financial assistance sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholar mula sa mahigit 30 barangay. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Puno ng aktibidad ang naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lucena City sa lalawigan ng Quezon ngayong Martes. Nakarating na rin kasi sa lungsod ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Bahagi ito ng adhikain ni Pangulong Marcos Jr. na maibaba sa mga lokal na pamahalaan ang serbisyo ng national government sa pamamagitan ng LGSF o Local Government Support Fund.
5: Ginagawa nating mabilis at ginagawa natin mas mabilis para maramdaman ng ating mga benepisyaryo para mabigyan natin ng tulong ang ating mga kababayan na alam naman natin yung mga iba sa mga kababayan natin ay nangangailangan pa rin ng tulong.
4: Sa Lucena City Convention Center, personal na iniabot ng Pangulo kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ang tigsa 10 kilo ng bigas sa nasa 4,000 benepisyaryo mula sa vulnerable sectors at mahihirap na pamilya sa syudad. Pauna pa lang yan sa mahigit 50,000 na pamilyang benepisyaryo. Ang ipinamahaging bigas ay mula sa ating mga lokal na magsasaka na binili sa pamamagitan ng Sagip Saka. Ipinagpasalamat ng senior citizen na si Feli ang natanggap na libreng bigas na anya ay malaking tulong para sa kanya at kanyang mga apo, lalo at siya ay isa ng balo.
6: Ito lang napakaganda ng programang ito na talagang patuloy na nakakatulong sa pamilyang katulad namin mahirap, ganun. Nagpapasalamat ako sa programang itong ibinibigay ni Pangulong Ferdinand na sa aming mga mahirap na nakakatuwa na naman na hindi isang bilis lamang nabibigyan kundi 6 na bilis para sa ilang taon. Talagang nagpapasalamat ako.
4: Para naman kay Oliver na nagtatrabaho sa construction at nagpapaaral ng tatlo niyang anak, makatutulong ang natanggap na bigas pambawas sa mga gastusin.
7: Kasi imbis na bawasin sa sahod, nabibigyan nila ng tulong kahit paano. Maraming salamat po sa mahal na Pangulo sa mga ibinigay niyang tulong kagaya po ng pagbibigay ng bigas. Isa po ito sa napakagandang ibinahagi niya sa mamamayang Pilipino.
4: Binigyan din ng tig 200,000 pesos ang bawat barangay sa lungsod kung saan ang kalahati ay maaaring gamitin ng mga barangay pambili ng kanilang mga pangangailangan. At ang kalahating 100,000 ay para naman sa 5 presidential scholars kada barangay na tatanggap ng tig 20,000 piso. Sa kabuuan, nasa 165 na estudyante sa Lucena City ang tumanggap ng 20,000 pesos na educational assistance sa ilalim ng Presidential Scholars Program. Bilin ng Pangulo sa kanila,
1: sana ay mapakinabangan ninyo na mabuti itong tulong na ibinibigay ng Office of the President. Pagka maganda ang pag-aaral ninyo at nakapagtapos kayo, yung inyong makukuhang kaalaman ay kayamanan yan na
8: buong buhay ninyo ay nasa inyo na.
4: Ang incoming fourth year nursing student na si Ashley, nagtitinda sa kanilang eskwelahan para may pangtustos sa kanyang tuition at allowance. Malaking bagay anya para sa kanya ang natanggap na 20,000 pesos para sa kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Mensahe niya sa Pangulo,
9: maibabalik ko po bilang studyente yung pag-aaral ko ng mabuti tsaka po makapagtapos na pag-aaral. To President Bongbong Marcos, maraming salamat po sa binigay niyo pong scholarship na ito. Malaking tulong po bawat sa studyente ang scholarship para makapagpatuloy po kami ng pag-aaral.
4: Samantala, personal din na iniabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Certificate of Entitlement sa nasa 100 benepisyaryo ng lupain ng gobyerno sa Barangay Ibabang Iam, Lucena City, Quezon. Sa ilalim ito ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH Program, kung saan formal na kinikilala ang karapatan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na makuha ang mga loteng matagal na nilang tinitirhan. Mula sa Lucena, Quezon, Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong passenger terminal building ng Port of Lucena, ang pangunahing Ro-Ro Gateway ng Southern Luzon, patungo ng Marinduque, Masbate at Romblon. Halos 90% ng tapos ang bagong terminal na may mas malawak na pre-departure area, mas maraming upuan para sa mga pasahero, maayos na ticketing counters, nursing room at meron pang prayer room. Nais ng administrasyon na tiyakin ang mas ligtas, mas mabilis at mas maayos na paglalakbay sa pamagitan ng modernong mga pantalan. Bukod kasi sa mabuting serbisyo, napapalakas din ang modernong infrastruktura, ang turismo at kalakala, dahil nagdudugtong ito sa mga karating na lalawigan. Samantala, ginit ang Department of Foreign Affairs na hindi katanggap-tanggap at nangangailangan ng diplomatic action ang panibagong agresibong aksyon ng China Coast Guard. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines para sa detalye ng nasabing insidente. Gitpa ng DFA, prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga sundalo. Bukod dito, lehitimo ang operasyon ng mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre para magbigay ng seguridad sa ating teritoryo.
3: Kinundin na rin ng West Philippine Sea Block ang panibagong insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon kina Akbayan Party List Representative Chel Diokno at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, nagsasagawa lang ng lehitimong misyon ang mga Pilipinong sundalo nang maganap ang insidente kung saan isang tauhan ng sugatan matapos umanong hampasin sa ulo gamit ang sagwan. Giit ni Diokno, dapat gamitin ang pamahalaan ang lahat ng magagamit na diplomatiko at legal na hakbang para ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ang mga Pilipinong nagsisilbi sa West Philippine Sea at mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. Sabi naman ni De Lima, hindi katanggap-tanggap ang pandarahas ng Chinese Coast Guard sa ating kababayan at hindi dapat ito pinalalampas.
2: Mariing kinundena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong pangaras ng China Coast Guard sa tropa ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ayon po yan sa Malacanang. Binigyang diin din ng palasyo na hindi ito katanggap-tanggap at dapat sundin ang umiiral na mga pulisiya kabilang ang 2016 arbitral ruling. Pinangulat ni Kenneth Pasyente.
10: Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
11: Yan ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pinakahuling pangharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sabi ng palasyo, hindi katanggap-tanggap ang bayolenteng aksyon ng CCG kasabay ang pagbibigay diin na marapat lamang nasundin ang mga umiiral na pulisiya, lalo na ang arbitral ruling noong 2016 na nagbibigay ng maritime entitlement sa Pilipinas sa loob ng 200 nautical mile EEZ nito.
10: So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
11: Sinalag din ng Malacanang ang naging pahayag ng Chinese Embassy spokesperson na ang Philippine Navy umano ang nag-udyok sa CCG kasunod ng pagbaliwala umano nito sa kanilang mga babala.
10: Kung ano po ang kanilang naratibo, Ganyan po ang kanila maaaring sabihin, hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
11: Sa harap ng mga panibagong harassment, natanong ang palasyo kung kailangan na bang palitan ang estratehiya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga ganitong insidente. Pero binigyan
10: ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
11: Kinumpirma rin ni Castro na ipinatawag sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, ngayong alas 5 ng hapon. Wala pang detalyeng ibinibigay ang palasyo patungkol sa napag-usapan sa pagkikita ng Pangulo at ng Ambassador. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na may kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court na maglabas ng sabina para sa tax at bank records ng Vice Presidente kung kinakailangan sa pagdinig ng impeachment case. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na request si Pangulong Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng naturang mga record. Mas nararapat din daw na ang impeachment court mismo ang mag-issue ng kinakailangang sabina o court order. Dagdag pa ni Castro, ang paghingi ng pag-aproba sa Pangulo ay maaaring magdulot ng mga issue sa mga susunod na kaso dahil isa rin siyang impeachable official sa ilalim ng konstitusyon.
10: Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court

0: narumesponde. Isa ito sa mga hamong kaagad harapin ng bagong upong AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na pumalit sa nagretirong si General Romeo Browner Jr. Magsisilbi rin sa ilalim ng 3-year fixed term si Navarrete at magpapatuloy anyang depensahan kung ano ang kabilang at nararapat sa Pilipinas.
1: The defense of the Philippine territory, sovereignty, sovereign rights, and national interests shall remain our primary responsibility. We seek peace. We support dialogue. We respect international law. But our desire for peace must always be supported by credible capability, sustained readiness, and the resolve to defend what rightfully belongs to the Filipino people.
0: Sa kanyang talumpati sa change of command ceremony ngayong araw, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na susundin ng Pilipinas ang international law at hindi isusuko ang soberanya ng bansa.
2: We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
0: Tiniyak ng Pangulo bilang Commander-in-Chief sa bagong liderato ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nakasuporta ang kanyang administrasyon para sa kapakanan ng mga sundalo at mapabuti pa ang kanilang kapabilidad. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Samantala, pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang pagbabantay sa mga ilog at sapa. Kasabay ito ng insidente sa Pasonanca River na ikinasawi ng isang menor de edad dahil sa rumaragasang baha na dulot ng malakas na pag-ulan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Makikita sa video ang pagsisikap ng mga rescuer habang tinatawid ang rumaragasang tubig sa Pasonanca River sa Abong-Abong, Barangay Pasonanca, Zamboanga City noong Hulyo 18. Ito ay upang mailigtas ang 5 kabataang naliligo sa ilog nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig bunsod ng pagbaha matapos ang malakas na ulan sa kamundukan. Dahil dito, napilitang kumapit ang mga biktima sa isang malaking puno upang hindi matangay ng rumaragasang tubig. Agad namang nagsagawa ng full-scale rescue operation ang Bureau of Fire Protection o BFP, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga opisyal ng barangay. Umabot ng mahigit 3 oras ang rescue operation kung saan 4 na kabataan ang matagumpay na naligtas.
5: Saan ka na tumakay? Pwede sa kayo nante. Power naman verified.
6: Pero kanina pa naman yung rescue, hindi lang kami makapasok sa loob. Mahirap kaya noong nagkikita ko nga nahihirapan yung Matiga Bureau Fire kasi maliliit. Pumasok na ako, tumulong na rin ako. Kasi nagre-rescue rin naman ako. That is my duty.
4: Kinumpirma rin ng Zamboanga City LGU at ng mga otoridad na isang 15 anyos ang nasawi sa naturang insidente. Kinilala ang biktima bilang residente ng Barangay Tumaga. Kasunod nito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang paglangoy o paglapit sa mga ilog tuwing umuulan o masama ang panahon dahil sa panganib ng bigla ang pagtaas ng tubig.
6: So lesson learned na mga bata, uwi kita abinida, kung nakita na na Rio Banya kay Tormento, hindi kita pwede asiguran, bad weather is rural mode at nagitaba niya tormento mo, especially datong mga rescuer, medyo leos-leosong
4: poko. Dahil dito, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa mga sapa at ilog sa pamamagitan ng mga barangay tanod at security personnel upang maiwasan ang pag-ulit ng kaparehong insidente. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Mahigpit na tinutugunan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hamon na dala ng nagbabagong klima o climate change. Sinabayan rin ito ng pinaigting na pag-agapay sa mga biktima ng kalamidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.

0: Kilos, lunod, at guho. Ito ang mga salita madalas nang naririnig sa tuwing sinusubok ng kalamidad ang bansa. Ngunit sa panahong lalo pang pinatitindi ng climate change ang mga epekto nito, hindi na sapat ang basta makabangon. Ang mas malaking hamon ngayon, kung paano magiging mas handa ang bansa bago pa man muling kumatok sa pintuan ang susunod na delubyo. Noong 2025, sunod-sunod na sinubok ng malalakas na bagyo, pagbaha at lindol ang iba't ibang bahagi ng bansa. Libo-libong pamilya ang napilitang lumikas habang nasira ang maraming tahanan, kabuhayan at mahalagang infrastruktura. Kasunod nito, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tiyakin ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
1: There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected.
0: Nobyembre noong nakaraang taon nang formal na magdeklara ang Pangulo ng State of National Calamity sa buong bansa. Isang hakbang na nagbigay daan sa mas mabilis na pagpapakilos ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
2: Kasabay ng pag-iral ng State of National Calamity, naglaan ng 760 milyon pesos na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangailangan ng ating mga kababayang labis na naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Dahil din dito, mas mabilis na naipaabot ang relief operations maging ang rehabilitation programs, partikular sa malalayong lugar.
0: Ngunit higit pa sa agarang pagtugon, binigyang diin ng gobyerno ang isang whole of government approach sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Mula sa weather monitoring ng PAGASA, rescue operations ng PNP, BFP, AFP at PCG, pamamahagi ng ayuda ng DSWD, clearing operations ng DPWH, hanggang sa koordinasyon ng Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan, layunin ng Pangulo na maging mas mabilis, mas maayos at komprehensibo ang pagtugon sa bawat krisis. Pero para sa pamahalaan, hindi dapat nagtatapos sa rehabilitasyon ang mga hakbang sa tuwing may sakuna. Kasabay ng recovery at rehabilitation efforts, isinusulong din ang mas agresibong climate resilience agenda sa pamamagitan ng National Adaptation Plan, pagpapalakas sa mga programa ng Climate Change Commission, mga flood mitigation projects at mas malawak na kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng paghahanda at pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang sa loob ng bansa isinusulong ng administrasyon ng climate resilience. Maging sa mga pulong ng ASEAN at iba pang international forums, nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon sa disaster preparedness, climate adaptation at climate financing para mas mapalakas ang kakayahan ng mga bansa sa rehiyon laban sa lumalalang epekto ng climate change. Hindi mapipigilan ang hagupit ng bagyo, paglusong sa bahang iiwan nito o guho bunsod ng lindol. Ngunit sa pamamagitan ng mas pinalakas na paghahanda at mas mahigpit na koordinasyon ng gobyerno, layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang makabawi ang bawat komunidad mula sa mga sakuna, kundi maging mas matatag para sungin ang hamong dala ng nagbabagong klima. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Panibagong sama ng panahon ang tinatayang dadaanan ang Hilagang Luzon sa darating na weekend. Ayon po yan sa PAGASA, posibleng pumasok ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga araw ng Miyerkules. Posibleng bukas ay maging ganap na bagyo ang LPA habang nasa loob ng PAR, tatawagin itong Bagyong Quiapo. Ayon sa forecast track, sa ngayon nakikita posibleng maglandfall ito sa bahagi ng Cagayan Valley region sa araw ng Biyernes o Sabado habang gumagalaw pahilagang kanluran at dadaanan din ang Cordillera region maging ang Ilocos region. Sa Sabado ay nasa West Philippine Sea na ito. Posibleng manatili ito bilang tropical depression pero posibleng mag-intensify din sa tropical storm. Kaya patuloy na mag-antabay sa update sa mga susunod na araw. Sa ngayon, tanging habagat ang nagdadala ng kaulapan sa ating bansa. Apektado nito ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukas naman sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain shower sa hapon o gabi o yung mga panandaliang pag-ulan. Mas maaraw naman sa umaga hanggang sa hapon. Sa Visayas, mas maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng kanlurang Visayas, Negros Island at gitnang Visayas. Fair weather naman sa silangang bahagi ng Visayas pero may posibilidad pa rin ng isolated rain shower sa hapon o gabi. Makararanas naman ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, nagpalabas din ng heavy rainfall outlook ang PAGASA, partikular sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Makaranas po tayo ng above normal rainfall. Ang mga lugar na yan, posible ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: At susunod, Department of Migrant Workers magbibigay ng agarang tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarer na nasawi sa drone strikes habang sakay ng mga barko sa hilagang bahagi ng Black Sea.
2: At mga sikat na international performer nanguna sa FIFA World Cup Final Halftime Show. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: kanta kundi isang plano. Ito ang tingin ng huling tumayong testigo para sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni NBI Director Melvin Matibag, ang banta at planong pagpatay sa Pangulo ay banta sa national security. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
1: Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte humarap si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Bahagi ito ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment o manoy grave threat ng Vice Presidente sa Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Dito inilahad ni Matibag ang mga naging hakbang ng NBI sa naturang akusasyon o aligasyon laban sa Vice Presidente.
2: Ang kinabuhan na banggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security, sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa, sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
3: It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
4: Ang galing yung ulo niya ba?
1: Ito ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong araw sa ikawalong araw ng statement or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinukuy nito ang online press conference noong November 23, 2024 kung saan nabanggit ang kontrobersyal na pahayag labang kinapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap House Speaker Martin Romualdez. Yung dito, sinabi ni Matibag na bumuo ang NBI ng isang special task force para imbesighan ang mga pahayag ng Vice Presidente. Ang task force ay pinamumunuan ng Deputy Director for Operations bilang team leader, kasama ang dalawang assistant directors for investigation service bilang assistant team leaders. Kabilang sa task force ang NBI National Capital Region, Cybercrime Division, Organized Transnational Crime Division, Technical Intelligence Division at Digital Forensic Laboratory. Iniimbestigan din ng NBI ang rally ng Rage Coalition noong April 12, 2020 kung saan na nagbitiw ng mga pahayag laban sa Pangulo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ay kay Matibag, inihambing ng NBI ang mga pahayag na ito sa mga naunang pahayag ni Vice President Duterte kabilang online press conference ng Office of the Vice President noong October 18, 2024 kung saan sinabi umano nito na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Sinabi ni Matibag na inatasan niya si NBI Agent Edgar Apolonio ng Cybercrime Division na ipreserba at authenticate ang mga video at digital evidence mula April 12, 2026 Rage Rally. Sinuri ni NBI ang tinatawag na umanong pattern of violence si Vice President Duterte kabilang ang insidente noong 2011 kung saan umano sinuntok nitong isang sheriff ng Davao Regional Trial Court. Ayon pa kay Matibag, nakuha rin ng NBI ang sinumpang salaysay ng umaming dating miyembro ng Davao Death Squad o DDS na si Arturo Las Cañas. Sa affidavit, sinabi umano ni Las Cañas na sangkot si Vice President Duterte sa oplantukhang at minsan umano nitong sinabi ang mga gumagamit o nagtutulak ng ilegal na droga ay dapat ilabing sa isang quarry. Ang kimatibag ay mga biktima rin umano ng extrajudicial killings na natagpuan sa Laud Quarry sa Davao City. Sabi ni Matibag na sinuri rin ng NBI ang umano'y kakayahan ni Vice President Duterte na sa katuparan ang mga umano'y pagbabanta nito. Ayos sa ngayon na po may persons of interest nang binabangit si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para maisakatuparan yung sinasabing pagbabanta nito sa Pangulo Unang Ginang as a dating House Speaker. Pero hindi pa idinetalye ni Matibag kung sino, no, yung buong detalye at inaasahan na 3 hanggang 6 na buwan pa yung kailangan bunuin ng NBI bago ito tuluyang matukoy kung sino nga yung sinasabing kinontrata ng Vice Presidente. Sa kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial na sa pagtatanong ng mga Senator Judge si Director Matibag Ice.
4: Okay.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Umarap na sa impeachment court ang huling testigo para sa Article 4 kaugnay sa umanay grave threats ni Vice President Sara Duterte sa ilang matataas na opisyal at mambabata. Dito nilatag ni NBI Director Melvin Matibag ang mga kapasidad ng Vice Presidente para magawa ang pagbabanta laban sa Pagulo sa unang ginang at sa dating House Speaker na si Martha Romualdez. Kinaulat ni Vel Custodio live.
5: Na akong override. Gayan, sa pagpapatuloy ng pagtatanong sa impeachment trial, ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ginamit itong batayan para magsilbing impormasyon sa kapasidad ni Vice President Sara Duterte para isagawa umano ang sinabi nitong mga banta. Kinukoy din ni Matibag ang umano'y pattern of violence si Vice President Sara Duterte. Ayon sa NBI Director, sinuri ng task force ang isang dokumentong iniuugnay sa self-confessed former Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Ayon sa dokumento, inaprubahan umano ni Duterte ang mga anti-drug operation at inutusan ang mga operatiba na kidnapin at ilibing ang mga target sa halip na barilin upang maiwasan ang atensyon ng media at maituring lamang silang nawawala. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa sa pagbasa ng dokumento. Dahil hindi ito kumpirmado, walang notaryo at hindi rin umano ginawa sa ilalim ng panunumpa. Pero ni Matibag na karaniwan sa mga law enforcement agency ang pagsusuri ng mga open source intelligence bilang posibleng leads kahit hindi pa ito itinuturing na beripikadong ebidensya. Isa rin ni Matibag sa impeachment court ang kakayahan ni Vice President Duterte para isagawa ang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
6: Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Davao Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ating ito ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
7: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa? Kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta.
6: It is also public record, nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o maisagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulo.
0: Ayon pa kay Matibag, may malawak na network ang Vice Presidente. Nagmamay-ari rin umano ang pamilya Duterte ng mga baril. May pinansyal na kapasidad din ang Vice para isakatuparan ng pagbabanta. At mayroon itong Vice Presidential Security Group na kaya umanong tumugon sa anumang utos ng pangalawang Pangulo. Dayan, sa mga oras sa ito ay nagpapatuloy pa ang pagtatanong ng Senator Judges kay NBI Director Melvin Matibag para mapatunayan kung talaga bang may betrayal of public trust sa isinagawa ang pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Dayan.
4: Maraming salamat, Vel Custodio.
0: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers o DMW na ibigay ang lahat ng tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawit sa drone strikes sa hilagang bahagi ng Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ng Pangulo si DMW Secretary Hans Leo Cacdac na agad makipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga biktima at tiyaking maibibigay ang kinakailangang suporta. Sinusuri rin ng kagawaran kung may paglabag ang mga local manning agency o foreign principal sa mga patakaran sa deployment at proteksyon ng mga seafarer. Samantala, ikinatuwa ng Malacanang ang ligtas na pagdaan ng apat na barkong nakarehistro sa Pilipinas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
8: Sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Cacdac na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers.
0: isang bansa sa mundo ang may kakayahang makalampas sa mga pagsupok ng nag-iisa. Naging sentro ito ng talakayan sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa para malampasan ang iba't ibang hamon sa mundo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Formal na binuksan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, kabilang ang kaguluhan, kawalang katiyakan at mga di inaasahang pangyayari. Gayun din ang kooperasyon ay hindi na opsyon kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon.
10: In a fractured global landscape, no single nation can weather these storms alone. Our strength and resilience lie in our community. Acting together, it is our shield against external pressures and our engine for regional stability. If we do not move forward as one, we risk being pulled apart.
9: Ginugunita rin ngayon taon ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation na naging haligi ng paggalang sa soberanya, hindi pangihimasok sa mga panloob na usapin at kapayapaan sa rehiyon. Sa plenary session, binigyang halaga rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 na layong makabuo ng mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan na ASEAN.
10: I wish to underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose. This is reflected in this year's chairship theme. As we navigate an era of swift transformations, let us remain steadfast in working together so that ASEAN continues to be a force of peace and stability for the millions of people who call our region home.
9: Inanunsyo rin ni Secretary Lazaro na lalagda sa Treaty of Amity and Cooperation ang Poland, Romania, Sweden at Lithuania sa darating na Biyernes. Samantala, naglabas ang mga ASEAN foreign ministers ng joint statement hinggil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Nanawagan sila ng agarang pagtigil sa labanan, paggalang sa soberanya at international law at pagprotekta sa mga sibilyan at humanitarian workers. Ipinahayag din nila ang pag-aalala sa posibleng epekto ng sigalot sa kalakalan, enerhiya at food security, kasabay ng pagtitiyak ng patuloy na consular assistance sa mga mamamayan ng ASEAN na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Itinuturing na tagumpay ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang paglulunsad ng Competency-Based Training and Assessment. Lahin ito na higit pang pauna rin ng kakayahan ng mga piloto, air traffic controllers at iba pang aviation personnel sa bansa. Ayon sa CAAP, pagamat madalas na naiugnay ang mga insidente sa impapawid sa tinatawag na pilot error, hindi ito palaging tunay na sanhi. Kaya sa pamagitan ng CBTA, mas binibigyan diin ang paglinang ng mga kakayahang kailangan sa mga tunay na sitwasyong maaring harapin sa aktual na operasyon ng mga nasa aviation industry. Bago pa man ang formal na paglulunsad nito, nagsagawa ng CAAP ng 8 CBTA orientation seminars para sa CAAP inspectors, Philippine Air Force examiners at mga instructor ng approved training organizations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nilagdaan na rin ang ehensya ang kaugnay na memorandum circular para sa pagpapatupad nito. Ayon kay retired Lieutenant General Rosano Brigas, mahalaga ang pag-aangkop sa mga pamantayan ng International Civil Aviation Organization o habang lalong nagiging mas complex ang aviation industry. Sa pamagitan ng CBTA, inaasahan ng CAAP na mas may handa ang mga aviation professional na mapanatili ang kaligtasan sa himpapawid.
11: Sa ibang balita, tukoy na ng pambansang pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng pagpatay sa isang vlogger sa Caloocan City. Lumalabas din sa investigasyon na hinire umano ang dalawang suspect para patayin ang biktima. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
12: Madaling araw nitong Biyernes, July 17, nang barilin ng Riding in Tandem ang vlogger na si Mimi Alicia o Alicia Lipata sa tunay na buhay sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Ang Philippine National Police o PNP, tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, mga miyembro ng sindikato ang dalawang suspect. Lumalabas pa sa kanilang investigasyon na inupahan ang mga ito para paslangin ang biktima.
13: Honest to goodness police work na investigation, backtracking, forward tracking, as well as yung talking to witnesses, gathering of evidence. Lahat po ito pinagsama-sama natin until such time na na-identify nga po natin kung sino mismo yung mga gumawa.
12: Ikinasana ng PNP ang hot pursuit operation para matuntun ang dalawang suspect kung saan isa rito ang napag-alamang naharap na sa patong-patong na kaso.
13: We are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na mga salarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang mga nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So everything will be given. We cannot give specific details as of now as para hindi po makrompromise ang ating operations.
12: Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Pero sabi ng PNP, lahat ng anggulo ay kanila nang sinisilip, kabilang na ang personal na alitan at trabaho. Kilala kasi ang biktima bilang isang political vlogger.
13: Kino-confirm pa po natin lahat kung ano yung ano. Of course, we're sifting through her, all her, yung ano tawag po natin dyan, yung vlogs, yung mga statements niya. And of course, we're talking to the family para po makapagkuha tayo ng mas complete na picture dito. Whether there was actual threats, ilan ito, at saan nanggaling ang threat, at sa paniwala nung mismong tao na napas lang nga ay sino ang gumagawa ng threat sa kanya na to.
12: Bagamat tukoy na ang Riding in Tandem, sabi ng PNP masyado pang maaga para masabi na ang mga ito ay miyembro ng isang sindikato o di naman kaya ay gun for hire group. Sa ngayon, inaalam na rin ng PNP ang mastermind sa krimen. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
14: Naniniwala ang Philippine National Police na nasa Pilipinas pa rin ang puganteng negosyante na si Atong Ang. Matapos ang haka-hakang nakalabas na ito ng bansa. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na base sa last known location o huling lugar na pinuntahan ni Ang ay nasa Pilipinas pa rin ito. Gayunman, kanya sinabi na biniberipika nila ang mga ulat kung nakalabas na nga ba ng bansa si Ang. Napatid na mayroon ng 20 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Ang na itinuturong pangunahing suspect sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
15: Our wanted person, especially the one you're asking, Atong Ang, the last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he fled already, living our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito sa Pilipinas.
11: Binunot at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit 38,000 marijuana plants sa Kalinga na nagkakahalaga ng mahigit 7 million pesos. Ito ay sa kanilang dalawang araw na marijuana eradication or operation. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga cultivator na posibleng residente rin sa lugar. Samantala, dinakip ng mga kawanin ng NBI Cordillera ang dalawang individual sa drug buy bus operation sa isang hotel sa Marcos Highway. Mula sa Mangaldan, Pangasinan, ang mga sospek na nagbebenta umano ng illegal na droga sa Baguio City. Nakumpiska sa mga sospek ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 70,000 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia at ang buy bus money. Kapwa nagpositibo ang mga sospek sa person powder exposure at substance use batay sa resulta ng kanilang medical examination. Pansamantalang nakakulong ang mga sospek sa pasilidad ng NBI.
14: Samantala, patuloy na pinalalawak ng Department of Information and Communications Technology ang mga digital service ng pamahalaan sa pamagitan ng eGovPH app. Bilang bahagi nito, ginanap ngayon July 21 at July 22 ang eGov Hackathon 2026 kung saan nagtutulungan ang mga developer, designer, startups at iba pang tech innovators sa pagbuo ng mga digital solution para sa mas maayos sa serbisyo ng gobyerno. Layunin nito na lutasin ang paulit-ulit ng mga proseso sa mga transaksyon sa pamahalaan sa pamagitan ng digital governance. Mula ng ilunsad ang nasabing app, nasa halos 900 million na ang mga transaksyong na-proseso nito.
16: Lagi nating isipin na ang Pilipino matutulungan at makakagawa ng solusyon. Dahil ang tunay na sukatan ng innovation ay hindi kung gaano ka-advance ang technology, kundi kung gaano nito pinapadali ang buhay ng mga tao. Ito po is the spirit of digital bayanihan.
14: Nadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ng aberyang dulot ng hindi matapos-tapos na road rehabilitation sa Barangay Rafael Noveleta, Cavite. Inaksyonan ng DPWH ang hinaing ng mga Cavitenyo dahil sa matinding traffic na nararanasan sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
17: Hindi pinalampas ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga Cavitenyo dahil sa matinding traffic na kanilang nararanasan sa kanilang lugar. Mahigit 2 buwan na kasing ginagawa ang kalsada sa Barangay Rafael Noveleta, Cavite para sa rehabilitasyon ng kalsada at drainage improvement. Dismayado naman si Secretary Dizon nang madatnan niya ang aberyang dulot ng hindi matapos-tapos na road rehabilitation sa lugar.
18: Kailangan pa bang magpunta ako dito, makita ko sa social media, tapos kailangan pa ako magmumura dito, magalit para lang mapabilis ko? Hindi dapat ganun.
17: 2 buwan na kasi ang nakalipas at parang walang usad ang ginagawang kalsada. Napag-alaman din ng kalihim na hindi agad nagawa ang mga natamaang pipeline habang patuloy ang rehabilitasyon sa kalsada. Dahilan ito para bumigat ang daloy ng trapiko.
18: Merong mga tinamaan na ginya o may mga nag-leak na ginya ang mahihigat. Kailangan talaga mag-coordinate ang utilities, water utilities, power utilities, para hindi na nagtuturoan. Kasi ang nangyari dito, 2 buwan nagtuturoan dito Kaya hindi maayos-ayos
17: Isang kilometro ang haba ng ginagawang kalsada habang kasama rin sa rehabilitasyon ang pagsasaayos ng drainage system sa lugar. Madalas din kasing binabaha ang Noveleta dahil catch basin ng lugar. Ang maliit na kalyeng ito ay ang nag-iisang daanan at nagkokonekta sa ibang bayan sa Cavite gaya ng Noveleta, Kawit, Cavite City at Rosario kung saan libo-libong residente ang napeperwisyo araw-araw dahil sa trapiko.
18: Cavite is the biggest province in the country. Biggest. Yung population ng Cavite, ano na yan, para ng mga syudad yan sa Metro Manila, ganun lang kalaki yan.
19: 4.4 recent census.
18: Hindi ba? Tapos ganito yung mga kalye natin. Diyos kong perwisyo to.
17: Nangako naman ang water utility at kontratista na papaspasan ng rehabilitasyon ng daanan. Habang pansamantala munang maglalagay ng maayos na daanan para sa mga motorista hanggang matapos ang kalsada ngayong Desyembre.
18: Aayusin natin, papatagi natin, gagamit tayo ng mas maayos na materyales para kahit na umuulan, hindi magpuputik, hindi magpapothole, hindi magbubutas-butas.
17: Samantala, binisita rin ng kalihimang Natenggang Noveleta Expressway sa Cavite. 2020 pa umano itong sinimulan at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos dahil sa utay-utay na budget. 2 kilometro pa lang umano ang nagagawa at 5 kilometro pa ang kinakailangan gawin para matapos ang proyekto. Tinitiyak naman ni Dizon na popondohan na ito para mapakinabangan sa susunod na taon.
18: Instead na 6 lanes ang gagawin with the roughly 800 million, gagawa na lang tayo 2 lanes muna para lang makonekta na natin ang buo. Kasi ang nangyayari nga, pinipilit na 6 lanes. Kamukha nito, 6 lanes to. Diba? Pero, wala naman. Hindi naman nakakonekta. Hindi din nagagamit.
20: Itong Noveleta Expressway o Novelex ay inaasahang magkokonekta sa Cavite City, Kawit at Noveleta. Pero dahil ito ay nakatenga, hindi mapakinabangan. Kaya parang embudo ang ilang daanan sa ilang bahagi ng Cavite. Kaya naman tinitiyak ng DPWH na itong Novelex ay mabubuksan ng 2 linya sa 2027. para kahit papano'y mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa lalawigan ng Cavite. JM Thompson, para sa Bayan.
14: Samantalang mas magiging mabilis at transparent na ang gastusin at pagbili ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamagitan ng bagong government purchase card na inilansad ng Land Bank of the Philippines at Visa. Inangulat ni Elijah Canlas.
2: Ipinakilala ng Visa at Land Bank ang bagong Government Purchase Card o GPC upang suportahan ang digitalization ng pamahalaan at mapabilis ang pagbabayad sa procurement at iba pang gastusin ng mga ahensya. Layo ng Land Bank Visa GPC na gawing mas mabilis, mas epesyente at mas transparent ang mga transaksyon sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga built-in security features tulad ng spending limits, merchant restrictions at digital monitoring.
21: In particular, we will be issuing government cards. So we have the cards which we have shown earlier. And the government agencies will be using the expense management system, which will be the tool for them for viewing the transactions. They can also see or even assign the credit limits or spending limits of the designated officers.
22: This is going to provide efficiency and transparency and speed. I mean, it's gonna be more convenient talaga for everybody to be able to use that instead of the usual. It's gonna cut processes.
2: Ayon kay Visa Country Manager for the Philippines, Jeffrey Navarro, makatutulong ang programa sa pagpapahusay ng kontrol sa mga proseso ng mga ahensya ng gobyerno at sa mas mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko.
23: Ang magandang araw na sa the end of the day, parang ako, my spending, I can see it through my statement and I can monitor it and there's always that governing agency that can look at it. Maganda na sabi ni Ma'am Lu kanina na it can also, access can also be given to COA. And I think that's already a very powerful tool.
2: Bago matapos ang taon, magkakaroon din ng mga access ang mga cardholder sa Integrated Digital Expense Management Platform na mag-automate sa pagpaproseso at monitoring ng mga gastusin. Ayon kay Land Bank President at CEO Lynette Ortiz, makatutulong ang partnership sa Visa upang mapalakas ang financial oversight at mapalawak ang digital services ng pamahalaan. Maaaring gamitin ng Land Bank Visa GPC sa mga low-value purchases, travel expenses at iba pang regular na gastusin ng mga ahensya. Kabilang sa mga unang gagamit ito, ang Bureau of the Treasury at ang 16 nitong regional offices sa buong bansa.
24: Layunin ng Land Bank Visa Government Purchase Card o GPC Card na pabilisin ang digitalization sa transaksyon sa gobyerno at paghusayin ang pamamahala ng mga gastusin ng mga ahensya ng pamahalaan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
11: Panibagong historic milestone ang nakatakdang makamit ng K-pop group na SB19 matapos mapiling manguna sa ceremonial Major League Baseball first pitch. Samantala, lumikha ng panibagong kasaysayan ang nasaksihan sa FIFA World Cup matapos ang first time ever performance ng ilang international stars. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
25: Isang makasaysayang halftime show ang nasaksihan sa FIFA World Cup Final noong Linggo, July 19, matapos isagawa sa kauna-unahang pagkakataon ng isang Super Bowl-style na pagtatanghal. Pinangunahan ito ni Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS at Coldplay, kasama ang mga football legends at ilang cast members ng seryeng Ted Lasso. Nagbigay rin ng pagpupugay sa yumaong football legend na si Pele at nagtapos ang halftime show sa isang espesyal na performance ng Coldplay kasama ang mga karakter mula sa Sesame Street at The Muppets. Bukod sa pagbibigay aliw sa milyon-milyong manonood sa buong mundo, layunin din ng nasabing halftime show na makalikom ng pondo para sa FIFA Global Citizen Education Fund na sumusuporta sa edukasyon at sports programs para sa mga kabataang kapuspalad. Isa na namang isang milestone nung nakatakdang makamit ng P-pop kings na SB19 matapos silang mapiling maging kauna-unahang Filipino group na magbubukas ng Major League Baseball o MLB game sa pamamagitan ng ceremonial first pitch. Sa July 29, haharap sina Pablo, Stel, Ken, Josh at Justin sa libo-libong baseball fans sa Chicago White Sox versus New York Yankees game na gaganapin sa Wrigley Field sa Chicago, USA. Ibinahagi ng grupo ang magandang balita sa kanilang Instagram sa pamamagitan ng kanilang global promo tour schedule. Sa caption, sinabi nila, "The calendar is set, the climb continues, one nation behind us, the world before us." Bukod sa MLB appearance, kabilang rin sa kanilang international schedule, ang performance sa Grammy Museum sa July 28, ang kanilang inaabangang Lollapalooza debut sa July 30, I Was There Thanksgiving fan meet sa Estados Unidos sa August 8 at 9, mga performance sa Summer Sonic sa August 14 at 15, at isa pang fan meet sa Japan sa August 18. Sa bagong tagumpay na ito, makakasama ng SB19 sa listahan ng mga Pilipinong nagkaroon ng ceremonial first pitch sa MLB, sina Manny Pacquiao, Liza Soberano, at Jokoy. Patunay ito na patuloy na lumalawak ang pagkilala sa mga Pinoy artists sa international stage. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
3: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-aon.

0: May natulungan ka na ba? May oras, kakayanan, o kaalaman ka ba? Isabuhay ang bayanihan. Maging bida, maging bayani, maging volunteer. Kasangga mo ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
1: Para sa diwa ng bayanihan at kolektibong pagkilos tungo sa inklusibong pag-unlad at napapanatiling kaunlaran, inaanayahan ng lahat na makibahagi at tumulong. Maaring makipag-ugnayan sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency sa pamamagitan ng numerong ito. 0921-579-6759.
2: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
3: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
2: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
4: And now, back

0: Yes, yes, mayang gabi sa tanan mga taga Sikihor. Asap po niya sa mga taga BT Radio sa Tuburan, mayang gabi mga palangga. Yes, padayon, padayon ta. Ari sa ta sa ito ang Amigos Capsule mga palangga ha. Alang sa tanan nga naminaw. Come on, come on, come on, come on, come on.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga-kuhan ka, ma'am, no? Taga-Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit niya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kwan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
1: Okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, gini na ako, sir, na ako panggi pa mati, balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir, niya, gitagaan lang ko, o ko, ang resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako, o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura syag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel no.
2: So nawala ang kuan ma'am nawala ang lumbar pain nimo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
2: O usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po, ka-capsule gani, sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan naka-uyon po siya. Sumuot o nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
2: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir ting ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan rato sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po ngali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na ako nga nag normal na siya sir pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya ako yun kayong tabang sir
2: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir
1: oo kay since December sir 2025
2: ay by the way ma'am Melissa pilay okay. Edad ni mo
1: 49 ako, sir. So, maubitaw ito nga.
2: 49. Ito ang ay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang budong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyod ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Okay, naog siya, sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, man ta, madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuha na, kaning sa ato pa.
1: Modagayday na din, sir.
2: Dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakuy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya. Bali na gyud bayang sakita gyud unya. Ku ano, dry gyud siya, sir. Anyway, dry gyud siya.
2: Dry gyud siya. So, karon nga naka-Amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagay day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print yung sir ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
2: dili lang ka nang nagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. So, mga isa, ang sa'y ka-advise mo sa mga... O sa'y ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kayo po pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nakakagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Dagangay salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
0: Yes, daga-daga salamat mga palangga sa mga naminaw. Unsa pa'y gipaabot ha, itong Hot FM diya sa car-car. Alang sa tanan, mauto'y testimonya sa itong Amigos Capsule. Ha, super effective ni itong Amigos Capsule mga palangga. Ha, muna nga, ay namug langan-langan.
3: Kuwang sa kusog kapoy na...
0: Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga. Ha, Amigos Capsule mapalit sa tanang butika o pharmacy.
4: Ay, apo, sakit na pod kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
5: Sige na, gyud, nagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
4: Usa man pod na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
5: Ay, dili, luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
4: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
5: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mukawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
4: Mao ba? Sige, Sulayan na ko pe, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
5: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
4: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
6: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
7: Hello, sir. Hello, kuya.
8: Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
7: Si Ramer Baligwata, kuya.
8: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
7: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya, nindot yung kayo no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmi no, sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
8: Kaya pa na kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
7: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero so, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas.
8: Buntag ko sa hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
7: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi dyan kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo bitok sa imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panukap or magsigipog ka ng kuhan sa imong hangin na kuhan ka ng imuhang mga murabag kuhan siya, kanang lain siya ang ganang imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya yung pamatik.
8: So, mauna kung par, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mauna imong experience sa ito ang Amigos Capsule.

0: no, kay ka na mabungtag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, bro. Kayo. Pero sa oh, na, mura, dugay mo barog.
0: Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
0: Kaya buyak.
2: Ay!
0: Oo, oh, ka na mabungtag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kuhan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, o sa ika-advise ni mo nila,
0: makaalang sa...
1: Maka-probe yun just ng Amigos Capsule niya.
0: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga to ang air karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na, o oh, sama, ako'y upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, Kuya. Ayun yung yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, oh, maghayag na, Kuya, putigir. So, ang wako yung ilayong ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, mga may problema ka, may sa ilang, ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Okay, pila edad na to, Kuya Ram? Pila edad na to?
0: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay. Pero tagaasa ganito ako, Kuya. Tagaasa ganito, Kuya Rams?
0: Nakakuroon ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, ha, Kumbato, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
0: Nagangay salamat, Kuya.
1: Nagangay salamat.
3: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat. No, unsa pay gi paabot alang sa tanan mga palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit na sa mga produkto. Oras alas 8:21. Oras ato dato sa Amigos Capsule. Napod si Kuya Naldo, hambalik Kuya Nald, mayong gabi Kuya Angel. Dema yung gabi da sa Imonaldo, ha? Amigos, coffee, lami, kini. Yes, para sa tanan palanggaon sa paigi paabot, ha? Amigos Capsule. Gikan sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. Balik ta sa Amigos Coffee, mga palangga.

0: Yes, here we go mga palangga.
1: Imelda in town.
0: Dara.
2: Oh.
1: Hello, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Mabayang buntag.
1: Kisa yes, hello.
0: Ayan lang, ibig kayo morag. Iyat kay ni Idol Torag. So, yun to kay Iyat kay Tugting. Oh, good morning. Ayan lang, Tugpi na iyat-iyat gamay, ha? Alang sa tanan ng palanggang itatag. Ay, nako, malingaw. Mukha ni ko kalaki. Dara. Kanina, babe, si Ginsan eh.
2: Sir, may buntag.
3: May buntag, sir.
2: Ah, taga-asa, magka-sir. Kisa yung pangalan na to, sir.
3: Celestino Canseo, sir. Canseo, sir.
2: Kisa yung pangalan na Celestino
3: Canseo.
2: Canseo. Taga-asa ka, sir, Celestino.
3: Sa Badyan, sir. Badyan.
2: Badyan, Cebu.
3: Oh, sir.
2: Okay, yun sa'yo, barangay na mo dahil sa Badyan.
3: Banhigan, sir, Banhigan.
2: Barangay Banhigan. Okay, sir, Celestino, kay nanawag man doon ka na ko niya. Timing kay nag-program ko. Unsa may kasi natian ni mo sa Amigos Coffee, Sir Celestino, doon ako mo rin. Ay, sa isa pila edad ni mo, kuya?
3: 75 na, sir.
2: 75. Lulo na din eh. Lulo Celestino.
3: Lulo. Lulo na rin, sir.
2: Pila edad. Lulo, naka-inom ka Amigos Coffee, Lulo?
3: Primero pa lang yung pagsugod, sir.
2: Sugod pa lang. Unsa mo na yung ibati si Malawas, ganun may inom ka gamig.

0: Papi.
1: Ang ano ba, galigo ka po yun, lagang wala ko kayo naman ng kwan. May amigos ko, Papi.
0: Oh, sa imong edad nga, 75 years old, dali na ka, kapo yun.
1: Oh, nag-hangos-hangos na yun, sir. Makalakaw lang ko siguro ng mga 100 liters. Ay, nangagaw ko na yung paghinga ko, sir.
0: Oh, nag-aasa, manay ka, parang ilunggo, mas siguro ka.
1: Oh, ano? May pagka-ilunggo, sir, may pagka. Ilocano.
0: Ah, okay. So, it means to say, kuana, mahina na ang resistensya ni Lolo.
1: Hindi mahina-hina na rin.
0: Ya, yeah, ano? Karon nga, nakainom mo Gamigos Coffee. Kamusta man?
1: Okay. Nakainom na ako sa ano na gunta-gunta sa kahapon. Na. Medyo nag... Kuna naman, sir?
2: Ang basiyo na mo, sir. Sana kasako.
0: Ay, basiyo. Sana kasako, bih. Yan ang imong asawa to interviewon mi kasi pangalan na eh. Usa na lang kasako na hurot kisa man eh.
2: Ako sir, si Adelpa.
0: Adelpa, nanay Adelpa kisa may pangga. Usa ay Adelpa, usa ay Pino.
2: Kanseho, Bilardi.
0: Ikaw dyan una na gamit ang Amigos Coffee nanay.
2: Oo sir, katong ginatake ko.
0: Ginatake ka? Usa may ginatake ni mo, ginatake kang tatay?
2: Dele, gin-atake ko sa high blood.
0: Gin-atake sa high blood kanini dati. Nanay Adelpa, pila edad ni mo nai?
2: Ako?
0: Ah.
2: 70.
0: 70? Ah, onya pag-atake sa high blood, doon sa may naitabo?
2: Pag-atake ko sa high blood, sir, gindala ko sa akong mga anak sa hospital.
0: Hmm.
2: Pero, hindi bawalan ako sa tanan na kape.
0: Oy, tanan kape, bawal, onya.
2: Oh, di ko papainon sang akong doktora sang kape.
0: Ah, sige.
2: Ay, bawal.
0: Bawal.
2: Beskan gatas gani, fun.
0: Bawal pag gatas. Okay.
2: Bawal.
0: Yan, oh. Dayon.
2: Bawal sa ako, ah. Unya, may nag-istorya sa ako, ah. Nganindot daw yun ang Amigos Coffee.
0: Okay. Sige. Go.
2: Mauto ang ginsugdan ako, sir, nga maura to ang ako gininom.
0: Okay, Amigos Coffee mo ginom?
2: Oh, Amigos Coffee na lang din ang akong gingkapi. Wala akong magkapilain.
0: Ah, sige, kay bawal man. Oh, yeah, please. Kamusta mo pag-inom sa Amigos Coffee, Nanay Adelpa?
2: So, nindot man, sir, ang Amigos Coffee, sir, say, ang inom na ako, murang nag-abtik man ako.
0: Nag-abtik ka? Okay.
2: Oh, nag-abtik man ko nga. Kung puan, maayaw mo lang akong paglihis sa akong lawas. Murang nagaan na magbugat.
0: Nagaan yung lawas? Anya, kamusta yung oh, high blood?
2: Ang akong high blood, sir, murang nawala man.
0: Nawala? Wala na yung paminaw? Okay na?
2: Wala. Wala na ko ataki, ha?
0: Okay. Okay. Sige.
2: Ang akong basiyo sa mga amigos ay di lang mag-isakasako, sir.
0: Nagana?
2: Akadaghana, puno lang sa ako, kada ko.
0: Ah, sige, ihapa niya na, kay narabay padaghana yung kuan. Padaghana yung empty box, Amigos Coffee. So, nanay, Adelpa, ay, sa nanay, Adelpa, unsay ikasulti ni mo sa mga naminaw karon kay live ka sa radyo. Unsay ikasulti ni mo sa mga naminaw karon? Efektibo dyan ang Amigos Coffee?
2: Ang ikasulti ko sa mga naminaw mong po, efektibo yun ang Amigos Coffee.
0: Okay.
2: Makaurag yun na, ako gininom pati na karoon ang ako asawa, mauna nga akong ginagamit. Ako mga anak, yung pag-agmin na ganit na ako, nga mauna lang ang gamiton.
0: Oh, sa mga parehas ni Mugidad na yung plato, 70, 71?
2: 70 ako, ang akong pare, 75.
0: 75. So, unsay ka-advise ni mo sa mga nanay nga naminaw karoon, mga lula, nga parehas ni Mugidad? Frubin ang tested yun.
2: Oh, nindot yun ang... Amigos Coffee, Jud. Maugid nang akong ginakuan kasi, kuan. Wala yung pumo nga sulayan nila.
0: Okay. So, sa mga naminaw, maka-advise ka nga, pwede sila musulay para makasulay yun kung
2: pwede
0: epektibo.
2: Pwede sila magsulay kung epektibo din ng Amigos Coffee.
0: Okay. Salamat kay Nanay Adelpa. Tag-asa ka dito, Nanay.
2: Badyan.
0: Badyan, Cebu.
2: Badyan, Banigan, Cebu.
0: Badyan, Banigan, Cebu. Mo nang sunod sa Moalboal, no? Banigan, no? Unahan pa na.
2: Pag galing sa Moalboal, diretso ka Badyan.
0: Ah, dari Subadyan, dayon sunod, Banigan.
3: Yes, dagan salamat, Nanay Adelfa. No, sa kagrabi nga testimonyas tong amigos copy palangga, no? Makakuhaan yun ta, makapamalandong ta alang sa mga nanay nga gustong-gusto maging healthy mga palangga. Hati pamilya sa Karkar, wala na tayong oras, Idol, kuhaan, Idol Toragsui. With your team, daghan kayong salamat ug maayong gabi sa tanan. Padayon ta sa unahan. Yes, dia sa mga taga Biti Radio Tuburan, mayong gabi asa pod sa mga taga Sikihor once again.
4: Amigos Coffee sa buntag sa uban. Amigos Capsule Tilawan.
3: Amigos Coffee, Amigos Capsule Tilawan. Unsa pay gipaabot ninyo, tara. Ay naglangan-langan mga palangga, 30 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa kagabihon. Tara, maminaw taglaing testimonya sa tuang Amigos Coffee. Alang sa tanan na Amigos Coffee and Amigos Capsule.
0: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo, koy!
5: Wabang kong koy, Lord! Nagkaragyan si Pagkutabok! Nag-isap pa dyan kong kabok, koy! Di ko kita eskasada!
0: Kamusta naman ka nga na ibibiyan, labidi?
5: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanaragyan akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, mar, kanaragyan yung Amigos.
0: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
5: Oo, sa nakatuig, nga, sa katuig kape, nga, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wala dyo ko'y tambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
0: O nga, kamusta man itong mga, katagod, katong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
5: Wala, wala, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong hyper, gamay na kayo.
0: Ilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
5: 400.
0: Ya, karo, normal na?
5: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
5: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong magkatong Sabado.
0: Sabado, ato lang, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
5: Oo, oh, ato pizza dos.
0: Oo? Oh? Ya, unsa man, unsa may experience ni Bibi Tagaymig? Tagamig magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bibi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
5: Kuhaan ka lang.
0: May daw yung mga itagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
5: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no niya.
5: Oo, oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
0: Okay.
5: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
0: Okay.
5: Nga yeah. Ka lang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako, ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
0: August 24,
5: 2024. Oo, oh, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kway, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
0: Hello?
5: Sige, kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Ano ka UTI? Abrapil?
5: Oo, kanabang sige pangingi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitang gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
0: Asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo?
5: Wala na, naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
5: 56.
0: 56. So atong nag-skit ka, 55 ka to, 54?
5: Oh, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas. O nga, kadi mang kubiyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katingdog. Nga.
0: Hmm.
5: Magsige kong hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na kubiyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
5: wapod. Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako ag amigos kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na lagluwa, wala na. Wala na yun ka nang sa katong pagbagyong tino, diri, dihubak kong ayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kalo sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
5: nagpagdado. Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbag yung tino, ito ka rin akong takit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa, o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man dun akong paris og kanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
0: so pwede ra magpalit og kasusasi no
5: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos wag yun ko undang hantag garon
0: isa ti straight ragyod
5: so aw na lang dun ay akong gisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
5: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Ngato ang galit ko ni... Ngato ko dito sa atong December. Ngato ko dito sa... Kanang kuan, istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
0: Mahib, oo. Oh.
5: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako pa yung sige, magpapaninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kay, siyempre. O ano ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
5: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na normal na karon.
5: Na normal na kanang akong diabetes. Murag magnawa na ba?
0: Okay. Nya bago pa jud ta kan bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
5: Oh, nagpa sugar ko atong di man ko nang bag-o kay pirmi lang ko magpa sugar na. Hindi magkuan nga normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng
0: so kung nakay pa may
5: every 3 months, magpa-sugar ko.
0: Okay. Nga, wala na. Normal lang yun.
5: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
0: Nga, ano mong...
5: Di na tayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na sad.
5: Nga, grabe. Mura na yun ang migbagong ninyo.
0: Nga naman. Gani. Nga naman, bi. Nakota na si Idol Dito Boy. Nga naman kung mura mugbagong ninyo. Nga naman.
5: Kay maka kuan man gud ko maka kanang maka kuan ko ba nga sa una katong napakoy sakit ano sa kung bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili di ko magamit kay ara lagi niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura man gud og kanang wait kuan ba kuan na kung bana at sun hadlok na dali ko basig ni taglain ang bana.
0: Pero
5: nga, grabe!
0: Nga naman?
5: Kadagabihin ka man!
0: Wala tayo na di mo? Wala tayo na di mo?
5: 56 nga! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon, mura na 30 ka, 30, masakot naman, buhay ko pa man!
0: tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka. Patapinan na tugtunga sa sakong bugas umay.
5: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng pinaskuhan.
0: Patapinan sa natugtungan. Patapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
5: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga. Unsay masulti mo sa Amigos Coffee. Okay, yun?
5: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy ka nang mura pag kampanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero magamit sa Amigos makuan mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong sauna kanang luwas man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Kope.
0: Okay, nga na gagay. Salamat na gagay. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
5: At naan kayo na po mong gagay. Lalipay mong gugo tayo.
0: Lalipay dyan kayo. Oo,
5: lalipay kayo ko ba?
0: Sige, ingna niya. Si Junil ha, katong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, kanang hot-wata lang. O niya.
5: Nagitay, sige, bitawid. Panghita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray ninyo. Tuloray na palit
0: ka mo. Ang tagay sa'yo pangalan mo, Bibian.
5: Bibian Labides.
0: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
5: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
5: Salamat kayo, Kuya.
0: Salamat, mabush.
3: Yes, daganagang salamat, Nanay Bibian. So, sa paigi paabot sa tanan palangga, tataw o klaro kayong mga testimonya sa itong Amigos Coffee. So, taralit sa mga palangga, may langan-langan at na sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga, palit na sa mga produkto, ha? Para makainom dayon ta, o niya, maayo po ang atong balatian. Tara, napay dugang mga testimonya.
6: Okay, dagang salamat o maayong adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan diyot sa atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran, din siya magkapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit sunda sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
7: Amay nga Dios sir.
6: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
7: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni Mayo, kay di man mahin ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
6: Mm-hmm.
7: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani.
6: Mm-hmm.
7: Pero within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Coffee, before ko ininom sa Amigos Coffee, akong sugar is 362.
6: Mm-hmm.
7: Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag-testing na mo, ang akong sugar, nakukig down.
6: Mm-hmm.
7: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya niya, niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kung piyansa sa ako, kung ikaw, kung mayo, di taas-taas o balik, pero kung sige itong inom, ang akong sugar is ng down yun.
8: Down.
7: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160.
8: Mm.
7: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
6: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
7: Ang ako na ikasulti, kung na'y amigos kapi sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kapi na kung ikatabag sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa ako, wala ko magayang ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka, kanang, nag-support sa Amigos Cafe o nagtagpagsulti Amigos User sa New Colon.
6: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaisunan si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 1581
9: Skin. Parang kayo Langop Asturias, no? Nakatadiri yung interview on usa ka user sa Amigos Skin Herbal Coffee Mix. Barangay Langop Asturias.
10: Purok uno.
9: So naadiri si nanay, no? Ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay nga lang ni mo nay?
10: Felicita Narbasa.
9: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
10: 64.
9: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, So unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa ka nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
10: Kung kapoy kay kung lawas doon nga sakit ako mga buko.
9: Sakit yung bukog, kapoy ang lawas. Ngayon.
10: Kung gamit na ako, murang na-apti ko, naulian ko. Kakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
9: So, ato nga tayo, may dili na kakalakaw.
10: Buwan, maghihilang ko sa kwan. Diaper good ko.
9: Diaper na ka. So, bali...
10: Murang simana siguro to kapin.
9: Simana ka kapin nga ka diaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
10: Kapoy kayo, murang di ko kabarog.
9: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung mag-ibati na, hindi ka kabarog.
10: Nga, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
9: Asad. So, mo lang ito, di lang siya kabarog. As in.
10: Akong ginanggot akong mga anaksus, ay ako ninyo datas Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko dire.
9: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
10: Oo, oh, mara to.
9: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya siya mong nainom na, eh?
10: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, moro na ulian ko.
9: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsa imong gipaminaw basta mao lang to.
10: Oh, mara to.
9: Imong lawas.
10: Kay mura bitaw ko murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
9: Nalimot na ka sa imong kaugalingon. Asam lay ka padung adto sa world.
10: Mao ang nag-duaw diri sa ako adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
9: Grabe gid itong gahimtang
10: nga. Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo. May tikwan din rin ako niya. Akong anak isa ni ulit din rin, may nag-atiman ako.
9: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Monay.
10: Matasapit maduha ta, no?
9: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
10: Mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
9: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaperin na, mangihi na lang ka sa saw.
10: Mangihi lang yun ko sa saw. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura ito ato, naumsak ako ato. Eh.
9: Dugay kayo kabarog, nay. So, karon nay, okay na?
10: Okay na ko.
9: Kusog na mo dagan?
10: Wow, di pa kadagan kaayo.
9: Pero makalakaw na, makalaglag na.
10: Makalaag na ko dito sa
9: mga. Naulian na kasi mong kogalingon.
10: Naulian na.
9: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang products yung giinom na ito?
10: Amigo.
9: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
10: Ta-30 pa to akong palit nga to Santa Lucia.
9: Ta-30 mong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At doon ka magpalit sa Santa Lucia.
10: Okay, huwag ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon na yung suway ka anang
11: amigos.
10: Ingko, unya, asa man ka ko palit ani doon. Yung siya, silingan ko nun nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga ladi sa kodong kay bayran lang ka na ko dire.
9: So, balit, tulo ka siya siya, tag-30. Mauro ito yung nakapaayo ni Muray. So, kung idapa ka to sa ospital, Impas
10: ta dito.
9: Labaw pas 30 pesos na.
10: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ako sa balay.
9: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nagdiaper na. Dahil tulura ka sa singa, amigos, imong giinom.
10: O, nya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, nya, sige man ko inom-inom dong. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
9: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, kung sa'yo, kasultini mo na sa amigos ko, pinay, itong mga silingan. So, epektibo bang, amigos, nay?
10: Nagpasalamat ko sa nay, amigos ko, pi. Naulian ko.
9: Okay, so, motong testimony ni nanay?
10: Felicita Narbasa.
9: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, puro ka din na, puro uno, no? Okay, so dagang kayo, salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So, ang inom ni nanay lang gang amigos kopi, di na siya kalakaw, no? Mga dua kasimana naglubog, nagdayapir na, niya matod pa ni nanay sa atong interview, nga kung wapay dayapir, ha? Nangihi, naging siya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Anto, nay, nga time, nagluda dyan nga, pildi, naging ka?
10: Oo, oh, nagpildi na yung ako, mga igagaw sa kumbana dito, sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, so tlaing gud ka buhi na ako ni mo, pero tuwag ka pildi gud ka.
9: Oh,
10: asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwang anak ko, to kuno sila pildi ko eh.
9: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, amigos, coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa amigos, coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdayapir, si nanay, kasi mo?
10: Felicita Narbasa.
9: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no?
8: Ganon ka nilin sa Langob, Asturias. Kita pangangin ni mo, kuya?
11: Irinihiyo.
8: Kano pizza or mok, sir?
11: Isa ko sa Liloan.
8: Kamusta? Kita ipainom ni mo si mong amigos ko, ping mong asawa?
11: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya kantitipin. Wala, normal na.
8: Sa una, pila dito yung sugar ko, ya?
11: 300 kapil, 380.
8: So, karo, 140 na lang.
11: 114.
8: Oy, grabihan. No? Pero, imo misis, pila ra ka box yung nainom nga, amigos?
11: Katulo, eh, amo ka na ingitabangan.
8: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan, kuya, sa imuhang...
11: Wato, mga... Kaya si mana, palit magbukutan ko sa karton. Tuli, tulo ka si mana.
8: Tulo na ka si mana niyang inom.
11: Oo, tulo ka si mana, oo.
8: Karang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
11: natin. Batiyo na, malipong siya.
8: Malipong, gayon.
11: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
8: Sa ikasulti niwa, okay yung amigos kopi.
11: Ah, okay kayo, ang amigos kopi.
8: Pila na ito katuig?
11: Dugay na, mga hindi na siro mga lima katuig.
8: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
11: Oo.
8: Niya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos.
11: Kape, kape
8: nimo
11: nga,
8: aktibo
11: kayo.
8: Ah, sige. Gita niya tinari mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan ka sa
12: mga guys, good morning. Di ata karon sa barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Natay usa ka, kwan dari, usa ka certified user sa tong product, nga Amigos Coffee. At the same time, dealer na siya. Kanya, anagi siya ay namatikdan nga atong product is effective sa iyang ipamati sa iyang kalawasan before. So, wala pa siya nagamit o Amigos Coffee. Kasi ito pangalan na ito, ma'am?
13: Marilyn Wagas.
12: Sa dari sa barangay Dapdap, ma'am?
13: Dapdap.
12: So, taon-taon na nga nagamit o Amigos Coffee, ma'am?
13: 1 year na.
12: 1 year na. Sa una nga, wala pa ka nagamit o Amigos Coffee, ma'am. Usa rin mong ipamati sa lawas.
13: Ang ako yung problema is ang akong pag-dispose. So, before ko nagamit sa, wala pa ko nagamit o Amigos Coffee, so, isa ka semana, may lang makadispose ko kaduha, pero naglabi ra yung kausa. Dahil nigamit ko sa Amigos Coffee, ako gid siyang giswayan kay Beisa kuan kanang usa sa jazz kanang basin makatabang bali mo tani try ko so mga after ko naka-consume sa 4 to 5 ka box so murag nakita gid nako nga kanang naagid siya ay kausaban sa akong pag-dispose kay muabot na siya og pinakagamay 4 days in 1 week instead of 2 ra nga maximum. So, pinakagamay, 4 days. So, dili na kayo kapoy ang ako ang lawas kay makadispose na yun ko og tarong ba. Wala na yung mapundura pagkaon sa ako ang tiyan ya. Dili na sad kaayo ka ng kuan ang akong tiyan ya na mura burot kayo sa tanan ba kay lahi raman yun kay madispose man siya.
12: Yes, wow, ma'am. Nindi kayo mo testimony, ma'am, no?
13: Aside sad sa kanang menstruation sad na ako, aside atong problema na ako sa pag-dispose, so, last year na ako, naka-experience ko 4 months consecutive na kanang abnormal akong, akong regla. Kanang, na siya maabot og 18 days, 14 days, na 12 days. So, kanang akong gitry yun nga, igamit yun na ako siyang Amigos Coffee. Morning, kanang sa udto o sa gabi, before ko matulog, mo inom sad ko. So, ako yung na kanang kuan nga. Ni anam-anam gid siya normal lang akong regla. So nibalik gid siya sa normal nga 5 days, 3 to 5 days siya mawala. Di wala na kaabot og mga above 8 days, 10 days wala na to sa una akong experience.
12: Well, grabe ron, no? So kung ma'am ka na nga if ever ma'am nga atong malayad mo nga kuan ma'am imong nga testimony about sa amigos, unsa may mo ikasulti ka ma'am sa mga imong kasalinganan dari or mga listener or makadungog na ano yung imong pag-advert imong pag ano pag testimony.
13: So ang ako lang yung ikasulti sa ako ang mga kanang neighboring kanang barangays or kanang mga relatives or sabah. So kung naamoy gipamati sa inyong lawas, so pwede rajud mo mo try para ma-experience ninyo ang akong na-experience ba nga no need na ta magsigig adtong doktor, no need na ta magsigig palit og tambal, so na-adjoy ma-improve ba. Niya, dako kog na-save, oy, dako kog pasalamat sa amigos kay og wala pa jud ni siya, so padayon jud akong mga resita nga unsa pa tong akong gipang-inom nga tambal nga mahal jud kaayo, mabuan ako og tag 3,000, 4,000. So karon wala na kuana, amigos na lang akong gisigig inom.
12: Wow, so salamat eh ma'am sa imong testimony ma'am. Unya kuan ka nga city pangalan mo gani balik ma'am?
13: Si Merlin Wagas.
12: Si Ma'am Merlin Wagas sa barangay Dapdap.
8: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin nakantos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gini. Yeah.
14: Arthritis pa rolling.
8: Yes, unya.
14: Ay, may sa Kuya Roli, kalimot ko Kuya Roli. Pilang edad ni mo Kuya Roli marayan?
8: 57 na, akong edad karon.
14: Oh, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
8: Yes, oh, Asturias, Cebu.
14: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Roli.
8: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na gyud hantod karon gikan mga duha na ka tuig hapit na mutulo paggamit na ko nini unya wala gyud ko nagantos sa kasakit sa akong arthritis wala gyud siya mahubag wala musuol unya ang akong kidney do na koy kidney problem Sir Angel then kanabi ta magbarog ko og kanang dugay mamanhod akong mga tiil ang duha wow. Gikan sa paingon sa ubos so meaning ang kidney
14: unsa kay mong kidney problem ato kay Roli Marayan?
8: Akong kidney, magsulsol akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema, gikan sa pag-date na kong amigos, coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
14: So, proven and tested yun, Kuya Roli Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
8: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh. So,
14: para.
8: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud nako kay ini katuod sa gyud ko mo inom aning amigos coffee buntag unto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
14: Ah, to balikon ko yan, Kuya Roli Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya.
8: Oo, oh, yan God. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
14: Pato pa, Kuya Roli Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya.
8: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
14: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo kayo rin, Marayan, sa mga parinas ni mo, pangigaroon, 55, no, 55. Okay, John, yes. Dito na nga, dito, kami.
8: Yes, tinuod na, agamit na mo, labi na sa mga edad-iran, dilan tamo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no, mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos, coffee, na-prove na yun, nga perting ninduta para sa itong panglawat.
14: Kaya, Kuya Roli Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nagkaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Roli Marayan.
8: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
14: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Roli Marayan, ha?
8: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
14: Yes, nagkakay, salamat Kuya Roli.
3: Yes, nagkakay, salamat sa maong testimonya Kuya Roli Marayan o sa tanan nga naminaw. Unsa pay gipaabot ha sa tanan.
4: Amigos Kapsul Higala.
3: Wala tayo igong oras ang alangga.
4: Amigos Coffee Tang Tanan.
3: Amigos Coffee Tang Tanan.
4: Amigos Kapsul.
3: Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, dagang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Adrian. Hi, welcome sa programa mga pamukha Adrian sa Naginu Sara o ga pinakakusog radio station diri sa lungsod sa Duboran and DYPS 98.1 na BTR Radio. DJ Rolan ninyo kaban. Hanto tala sa iskorong abong taga magsaba-saba na sa ta. Hoy, abay di dos, toy, dos mil, abay di size, adlaw ng Merkules. Nahong-hong pa. Merkules, no? Abay di dos, man. Merkules lagi. Lunes, Martes, Merkules pa. Merkules lagi. Main buntag ha, welcome, welcome. Huwag pamainit na muli ang oga. Bango na, itada na. Kanan lansa numero 6, yun aga hikot sa inyong mga moskitero. Laibta na yung lansa nga aga sira sa inyong mga tindahan. Laibta na. Pangablik sa'yo niya. Ngigaw ay. Grabe yung litik gabiin, no? Kada dugdog ay, makamata ko. Kaya yung ginoo ko, tabangi, panabangi yung taon. Grabe yung kusuga, nga unsa man itong mga liti ay, hindi man ito naigo. May tagasiptiraan tanan, no? May buntag, may buntag. May buntag, ayo pa nga, okay ra mo dyan tanan. Love you, mua mua, chup chup. 98.1
1: BT Radio. Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga.

Sorry. Ay, sorry nyo manan, ha? Napagsar ako maka-onboard. Ayon, tukar man tong sinus. Haan, naging na siya. Aga, may buntag sa 54 barangay, ha? May buntag. Ang simple nila ni Sir Christian nga sa'yo nagpadangat rin siya minsayo si Ma'am Langlang atong pakpakan. Igaway. Sorry. Ay, sa tatay ko ni Sir Christian, matupad niya, good morning, DJ Roland. Ako ipa-shoutout akong all the Danyo family. Aga, bon family, all naminaw sa BT Radio City o Pintri Purok, Manghihatagon, Barangay San Ramiyo, Tuburan. San Ramiyo, Cebu, Palihog, Plicha, Chabiray, Oga, Tubod, San Ugang, sa Pangigaway. Yan na ko'y pahabol, pa-shoutout ako nga mga classmate karon sa BHM3E sa Cebu Roosevelt Memorial College o in Bogos City, Cebu, ha? Nga sila si Mark Anola, Johnny Yurag, Kenta, Limar, Bidram, Jericho si Sante, Franz Iman, Cobrilla, Jerwin, Winwin, Dimol, Juna, daghana o'y absenta. Moni siya, Sir Christian.

Radio FPS 90.1 na Beats Here Radio. Ato ni Tiwason Kasir, kadaghana ni oi, di matabang. Dato ni ko na ato ning sumpayan na Win-Win di Mall, Juna Maria Kenta Escolar, Cyrus Bilarba, Adriana Piguron o ilabina sa akong nga nagluto while nakabackground sa Beats Here Radio Studio 0.3 para poroka manghitagon na barangay Punta sa Remyo Cebu, Palihog Play, Chacha Birahe o tumud sa loogang sapa. May bunta ni mo Sir Christian ha. Shout out ni mo Sir Christian Elmer Roperos, Gili Roperos o Jan Elmer Roperos. May buntag Ma'am lang lang rin dahil may buntag mo diha ma'am. Emang request man di ko kita. Kita ay lisi lain ma'am.

0: Zato Buran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili na ito biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naisunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: It's my life, Ma'am Arlinda.
1: Matapanya good morning DJ sa tatay ko sa tanan taga City Abad o gadya sa puro ka rumahan na ng Rimi. Ablan niya permi daw siya nagpaminaw sa BC Radio o request kong song. It's my life og thanks sa pagbasa DJ. Mga to card ya. Mayan punta ni mama ha. Aga ni Ma'am Ara Munaris, good morning DJ. Mamuka lang ko sa taga Tiga Bawan og ingon man sa ingon man kang Milba, Lahoy-Lahoy og ni Merina Largado. Request ko boys, salamat DJ. May punta ni Ma'am. Pamilya siya Kapuyan, good morning DJ. Mamuka ko nila ni Jupil Kapuyan, Winalin Kapuyan, Zambo Kapuyan, Chris Monterola, Lilia Largo, Toro Largo, Lorna Malupay o Wilfredo Kapuyan, gikan ni Elisha Balaod Kapuyan. Request kong song May Sharuma, thanks sa DJ Rola. May punta niyo ma'am. Ma'am lang lang Elisha, emong request ay alam ko gisen sa imo, basa ako nuna o paminawa ko, nagmauba na kato ilunod. Daddy Raman, wa may Daddy Cool. Adrenaline request sa boys.

Alicia Rona. Request ni Ma'am Alicia Kapoya, no? Arata ni Ma'am Amelita Poto Jimenez. Good morning, DJ Roland. Abi na ko dili sa tingog ngigaw. Dili sa tingog gihi bitaw ay DJ kaso kayo ang alipa ka bitog bi grabe uy. Mataranta taga jud gagali. Bitaw mamay mo makamata jud ko ato ay. Dahil ko sa akong magguwang diha sa gaang naminaw sila ni mo karon na oras sa DJ request ko ga daray yung request ilisa yung Swiss boy o ga balik kare ang buta niyo ma'am sunod mo ma'am request sa Swiss boy grabe itong lipak gabi no kada lipak makamata jud ko makaigo ko ginuokon on sa mani oy sukat-sukat sa kong pagkabata karon po kadugo ginani perminti. Normal lang nga uwan, pero grabing lipak. Nagkusog na yung kaayo, ako kasabot. Unsa ka to? Libog lang ko. Asa tumpa. Palayo lang tao sa mga tao. Ay, ato lang sa mga kabukiran. Ay, layo ang kasakit. Ay, sa tawad lang ni Riley Umandak ha, o Eric Umandak, o Galswil Umandak. Good morning yun diha. Jona Flores o Joel Flores dyan sa Makantoy, may buntag. Daray mong request sa Ma'am Amelita Pautan Jimenez, Swiss boy, sayaw sa Bob, ha? Siya tali ko sa kuana sa naminaron, nagpaminaron sa Radio Dat Garden, no? Sa online. May buntag yun tanan dyan, may buntag mandiri, ha? Sakay-sakay lang sa mga, may buntag. O sabi niyo, may gabi o may hapon. Na maoban naman sa gawas, good. Nasa US, nasa Australia, sa mga Canada. Basta, napitan niya. All over the world, ang igaw ay may buntag. Daghan mo nagpaminaw ron.

DYPS 90.1 na BTO Radio Swiss Boy. At nga sa alas sa 4.58 na sa kabuntagon. O katong mga dudong dyan ay klase sa'yo. Bangon na mo dyan mga inday. Kanyang mama galuto na kamo kaligo na sa dadi di mapag-ugtas ha. Di mapababangon-bangon kaya naning kamo itan yung mama dyan nga magluto ka para may makaon iwa para gikan niyo diha. Siyaro naman po boy. Dudong, bangon ya dudong. Mon, bangon na dya. O kapo ni Ma'am Amelita la, bangon na dong eh. Kasi may trabahin doon ha. Sir Bobby, pati na sayo. Wala ko eh. Ma'am Ana Moral, good morning. Sa maghan ay tuburan ha. Kadugay ni request ni dugay ni Ma'am ni okay ni approve. Wala na si Mama Langlang ha. Wala na ma-play. Dugay ni approve. Ay, may punta diyan nila ni Tio Pagal na. Good morning, Tio Pagal. But ay... Aga Kuya Romeo ug Ate Risa diha sa Barangay City. Kita Dunyas, Leticia Suguran, good morning. Ini Kiluan og Jinjin Montibon, Tita Pipito, Yusrina Pavli, Nanay Buning, Mimbuntag, Botoy Pavli, good morning. Carlos Tagoydan, Di Orde, good morning, Tibor, Tatay Babi ug Ate Maripe, maing pagpaminaw. Sisa Cirilo Casas, si Jerry Meron, Tati Ga Maria, good morning. Ate Mira og Bus Pirot Casas, Arman Montibon, Floridona Casas Montibon, Rinrin og Clinton, og Marvin og Flor. Ya sa Otso, mga kaluday family og siyang anak nga upat E4 ni Marvin og Flor may buntag. Litlit Mahilom, good morning. Junito Kapalak, Jimmy Oli, Julian Kulungan, Abbas Kulungan, good morning. Marlito Principal, Anilia Principal, Erwin Kulungan, good morning yun diha. Ngayon, opo,

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

TYPS 98.1 na BTR Radio. Oras sa alas 5:11 na sa kabuntagon. Shoutout ko na ni Ryan Montañez, Iris Pipito Montañez, Axel Montañez, good morning. Bebe Rosalie Lumakang, may buntag. Nathaniel Diamante, Mamo, may buntag niya, Mamo. Sa mga Sapra family, na JJ niya, Dayan, o siyempre na ibibig siya. Sa mga magpapa ni JJ niya, may buntag. Sa mga kaigagawan, sa mga bayaw, mga kaigsuunan, may buntag. Sa mga Sapra family, good morning. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokring Pipito, Salomi Pipito, Lisa Colyamar Jr. o ni Helen Pipito Llanos o Danilo Llanos, good morning. BTD, may buntag, Mijin, Hi BD, Jeffrey D, Gisa D.

0: Torag Soy, ay may buntag Mama Ribe, Michelle Ortega Rico, matumya bu, mayong buntag DJ pa shout out sa request ko ga in or out ni gawa man nang. Ma'am Bisaya Classic ta ma'am ha. Love you ma'am. May buntag ya Michelle Ortega Rico ha. Og sa imong pamilya diha.
1: 98.1 BT Radio. Set Test Devonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Ingon ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katayo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Katayo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihit.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 9821 BT Radio Tuburan.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasingalan na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kaysa una kapuyon dai ka?
11: Oo, oh, kapuyon to.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
11: Okay na.
10: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
11: Monching.
1: BT Radio 98.1 FM.
12: 98.1 FM.
13: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mag nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mahinga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
14: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
15: Start your day on a fantastic note.

sana ugang sapa. Oh, si Christian na ni. Si Christian ni mo ni request no, agabon. May buntag ni mo dia. Kakula ko na ipagantahan ni Ma Michelle ni Gawi. May buntag, ano niya, kapuya, kaprulan, kapuya. Good morning, Ben Jamante na naibili. Jamante, agaw Windel, agaw Sita, Butoy, da sa bundoon, no? Tio, seryo ba ha? Tio, Jubilito, uyo, Butoy, good morning. Ang siyempre na ni Boss Bib, abla niya may buntag niya sa Dan Lungsod. O ni Sir Kent Sungkahit, good morning Sir Kent. Ang siyempre ni Ma'am Flor, siyang asawa. O siyempre silang anak kasi Max diya sa Ma, Mulubolo. Kaya naman naman. Mulubolo. Sa mga kabanan, Sir Kent Sungkahit diya sa police station. No? Good morning. Mga sir, mga ma'am, good morning. Balik nga rin. Kasi ni Ma'am Amelita, Pakatan Jimenez. Balik nga rin.

balik ngari. Oh, si Sir Babi di nang balik na ada permintaan omam. Main buntang Sir Baba. Aga main buntang sa dia ni Bos Ardol sa bandal dia sa barangay Mangga. Good morning Bos Ardol. Og siyempre sa mga anak diha. Morning. Sa ilang farm ni Braille. May buntag og di Kuya Leo Montibon na ate ilan ini sa magpuyo di Askaridad. Good morning. Og siyempre

nga perfect landing ang kauban niya si Cute ang tag iya men buntag. Ang sa mga kauban ni Boss Jimmy lumakang diya og si Ate Arlene lumakang nga si Cherimi Gigi lumakang Jin lumakang Maro tayo Victoria mo.

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang doon na kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ESP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Gipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Vitron, subok na.
9: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
8: Vitron, subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinong danong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat nini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atok. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atok. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
0: Og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
12: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana, kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitan, kuya. Pwede ko, ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganang nagamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
0: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Start your day on a fantastic note.

DYPS 98.1 BTU Radio. Bye-bye na saan. Salamat sa pagkuyugasod sa doon kaoros ng mga programa mga pamukaw. Dali lang sa nangkinusara o ka pinakakusog na radio station rin sa lungsod sa tumuranan. DYPS 98.1 BTU Radio. Di General niyo kaban. Ogmas na po magdungog. Magiging po itong kwan ha. Ogma, paubosan ta. Nagkadaghan naman ko ta. Di maato ha. Salamat, bye-bye. Love you, mua.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Adara po si imong, ang imong Mr. Panyawan alang sa paghatag ganimo sa mga impormasyong makahatag o pag-abre sa mga unahuna. Aron ka ng atong lawas, igsuon atong matabangan. Ilabi na si, sa atong kanunay ng mga gingbohaton. Sa mga kaigsuonan nato niya karon nga doon ay mga ginapanghambin pa ng mga problema sa kalawasan. Sandig na karon sa mga produktong herbal sa so SED Marketing. Nga napamatudaan nga doon ay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus nga doon ay gahom sa Mangustin, Luyang Dilaw o Panyawan. Aga to ang SED Panyawan with Garlic. Aga to ang Panyawan Capsule nga doon ay gahom sa Ahos, Banaba o Panyawan. Ado na po kita ay SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula karon sa mga marketing suon or sa mga butika nga adunay gahom sa Kogon plant. Aduna pud kini siya'y Banaba ug usab makabuhay kun Panyawan. Aga to apod nga liniment dili pud kalimtan igsuon ang milagrosong klase sa Haplas sa SED Marketing. Ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma aduna kani tulo ka mga sangkap nga makatabang sa atong kalawasan, ang methyl salicylate, ang camphor ug usab ang menthol. Pinaagi na nang mangigalag igsuon wagtang bisag unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kanapa nanglitan mga panuhot, mga katul-katul sa panit, adunay mga bikil sa ato mga kabukugan sama sa mga arthritis, pagkaangkon sa kanang rheumatism, sulbad ka na sa SED liniment oil. Kung ikaw po nagsuon, may pagkahilig ka sa kape at imanay kanunay, adunay kita'y kape ang makatabang. Ang SED Panyawan Coffee Mix with mangosteen and of course Panyawan. Adunay po kanina siya cinnamon o kusap kanina tawag na itong maistapol con purple corn. Nindot kaya nga klase nga kape igsuon kay dili gini siya ang kumon nga kape nga imong ginainom nga sulabihan katamis kayong hinungdan hinuon sa pagsaka sa imong sugar level. O baka pag-angkon pa nimo sa pagkadaos imong mga ngipon o pag-angkon sa kanang ginatawag na itong hyperacidity. Gumikan kay taas o creamer. Kaning ato purong herbal. Aduna kini siya gahom sa Panyawan ang kapait nini. Ug usab ang katamis sa mangosteen ya ilabi na ay mga sangkap nga cinnamon ug usab kaning ginatawag natong purple corn nga dako ikatabang alang sa katong mga adunay cholesterol, adunay high blood pressure, adunay diabetes no. Pakainom ng kape ang gi-diabetes gumikan kay kani siya sama sa kong ikaingon purong herbal nga klase nga kape. Bueno mga igalang igsoon karong adlaw pag-isgutan nato kining usa ka matang sa balatian nga sagad nga maigo ang mga diabetic patients kining ginatawag natong diabetic kidney. Kabalo ba kay galang igsuon nga tungod sa kataas sa sugar level nimo sa imong dugo, kini nga atong dugo manggon mag-pass by ni sa ato ang mga liver sa atong atay no. Ug usab sa ato ang mga ginatawag nga mga kidney. Kini nga atong kidney ug atay parehas ra ni silang trabaho ang paglimpyo sa atong mga dugo. Apan si kidney mas more siya sa mga ginatawag nato nga mga ginakaon nato. So kung kita kanunay kita nagakaon sa mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon, dili kita nagahatag og pagtagad sa ato ang disiplina no. Delikado nga magtaas pud ang sugar level nato. And then ang usa sa mga pinakalabing unang maigo nining atong diabetes mao kining atong mga kidneys. Mo nang importante nga atong pagatagaag pagtagad kay posible nga makaangkon kita o ginatawag og diabetic kidney. Ang diabetic kidney mga higalang isuon ang pagkaguba sa imuhang mga kidneys gumikan sa kataas sa sugar level nimo. Posible manggod nga mukagar or kanang mugahi ang atong mga kidney og dili na siya maka-function properly. Gumikan kay aduna na'y pagkaguba sa imong kidney. Basta kanyang ka-chronic condition nga mahitabo sa mga diabetes or diabetic patients nga ginadamage niya ang atong mga kidneys nga posibleng mag-lead sa ginatawag na itong chronic kidney disease or CKD. And of course, kung panalitan sobra na kayong pagkaguba sa ato ang mga kidney, posibleng matawag na kini og end stage nga renal disease or kining ginatawag na ito nga pagkaguba sa ato ang kidney na or kidney failure. Para malikayan ang pagkaguba sa atong mga kidney, kinahanglan nga duna kitay pagtabang sa atong mga kagalingong kalawasan. Ang pag-angkon sa ato ang produktong herbal sa said marketing, ang ato ang said Panyawan Garlic Capsule, dakog ikatabang aron sa pagpahiuli sa ato ang problema sa kidney. Timani karunay nga basta lamang makaangkon kita sa mas maayong kalawasan. Sandig na kita karon sa said Panyawan products sa said marketing. Gumikan kay kinisya na pamatud ang makatabang sa atong kalawasan.

0: Set Celebrity Kajik Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kaugnay ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy.
4: Headlines.
3: Philippine Coast Guard ginit na hindi kailangang humingi ng paindulot ang Pilipinas upang magsagawa ng mga operasyon sa loob ng sarili nitong Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture at Peru Embassy pinapalakas ang ugnayan sa sektor ng agrikultura.
4: Headlines.
3: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo mamayang hapon.
4: Headlines.
3: Lieutenant General Antonio Navarrete tinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag giniit na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Marcos ay may tuturing na betrayal of public trust.
4: Headlines.
3: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, July 22, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard o ng China Coast Guard personnel sa miyembro ng Philippine Navy. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kuan hapon ng Martes, kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiil ang Pilipinas.
9: Kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard muling sinoplang pahayag ng China hinggil sa pagpayag umano nito ng medical evacuation sa tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: Report. Hindi kailangan humingi ng paintulot ng Pilipinas upang magsagawa ito ng operasyon sa sariling itong Exclusive Economic Zone o yung EEZ. Ito ang giniit ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos magsagawa ng medical evacuation mula sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Tariela, bahagi ng EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal Batay sa 2016 Arbitral Award habang legal na nakapwesto roon ang DRP Sierra Madre bilang aktibong barko ng Philippine Navy. Dagdag pa ni Tariela, hindi kailangan ng Pilipinas ng anumang permiso mula sa China dahil bahagi nga ng bansa ang nasabing lugar. Pero buwelta ng opisyal na ang medical evacuation ay isinagawa matapos hampasin ang tauhan ng Chinese Coast Guard ng baton sa ulo ang isang Pilipinong marino. Nangyari ang insidente matapos ang paglapit ng Chinese Coast Guard sa loob ng 20 yards mula sa BRP Sierra Madre. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tinutulan din ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang pahayag ng China na naging makataong kanilang naging aksyon sa insidente sa Ayungin Shoal. Anya, kinailangang ilikas ang sugatang Philippine Marine matapos itong hampasin sa ulo ng isang tauhan ng China Coast Guard. Kahoy na baton ang ginamit ng CCG sa sinagawang illegal, mapilit, agresibo at mapanlilang na paglapit sa BRP Sierra Madre.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines may hamon sa Chinese Embassy. Naipakita ang buo o nang buo ang video ng kanilang ilegal na pagsugod sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa komosyon. Daritong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tumalang Armed Forces of the Philippines na sinadyang buyuin ng China Coast Guard ang mga sundalo nakaposte sa BRP Sierra Madre na sa pinakabagong inkwentro sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ito ang iginit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Mataas mga sugatan ng dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy ng bato ng CCG personnel. Sa panayam kay Trinidad sa Campo Aguinaldo, sinabi nito na intensyong lumapit ang CCG personnel sa kain ng rigid hull inflatable boat sa layong 30 metro mula sa BRP Sierra Madre. Paniwala ni Trinidad, ginawa ito ng China upang mapagtakpan na kanilang pagkapahiya sa claim sa Batanes, gayon din sa pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Una rito, naglabas ng kanilang sariling versyon ng Embahada ng China sa Pilipinas hinggil sa mga nangyari noong Lunes kung saan pinalalabas ng mga Pilipino ang naunang umatake sa kanilang mga tauhan. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginit na hindi dapat sila naroon dahil nasa loob iyan ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
11: Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you could already see that they were quite close to the ship, to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
2: Ang tinig ni AAP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tensyon sa West Philippine Sea kabilang sa mga tinututukan sa usapin na sa pagpupulong ng ASEAN ministers at ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Miyerkules. Darito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang sa mga natalakay sa retreat session ng ASEAN Foreign Ministers Meeting nitong Martes ang insidente sa Ayungin Shoal na pag-atake ng China Coast Guard sa kawani ng Philippine Navy. Kasama rin sa mga pinag-usapan sa Foreign Ministers Meeting ang patuloy na pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea bilang bahagi ng layunin ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dahil nga dito ay nakatuon ang pansin sa pagdalo ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa mga ASEAN meeting ngayong Miyerkules na pangungunahan ng Pilipinas. Inaasahang magiging bahagi ng talakayan ang mga isyong may kinalaman sa South China Sea kasabay ng patuloy na pagsusulong ng diplomasya at mapayapang pagresolba sa mga tensyon. Bago nga ito ay nakapagpulong na si Wang Yi kay ASEAN Secretary Secretary General Cao Kim Horn sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City kahapon. Kanilang pinag-usapan ang progreso ng ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership. Samantala, inaabangan din ang pagkikipagpulong ng mga foreign ministers ng ASEAN kina US Secretary of State Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Naasahan kabilang sa mga tatalakayin ng mga hamon sa pandaigdigang seguridad, kabilang ang nagpapatuloy ng mga sigalot sa Middle East at Ukraine. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na personal niyang binanggit sa usapin sa ASEAN Foreign Minister Retreat ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang nangyaring komprontasyon malapit sa Ayungin Shoal na kinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy. Gayunman, sinabi ni Lazaro na walang naging tugon ng mga dumalong foreign ministers dahil patuloy pa umanong tinatalakay ng mga sangkot na panig ang naturang insidente.
13: There was a statement, of course, made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China on the South China Sea.
3: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nauna nang iniulat na nagtamo ng pinsala sa ulong isang miyembro ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ang kahoy na baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, illegal na lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard. Bilang tugon, nagpadala ang panig ng Pilipinas ng dalawang rubber boats upang mapalayo ang mga dayuhang sasakyang dagat sa paraang mahinahon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalakas ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI at Peru Embassy ang ugnayan sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng pulong kasama ang ni DABPI Director Gerald Glenn Pangaliban kasama ang mga opisyal ng BPI habang pinamunuan naman ni Peruvian Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo ang delegasyon ng Peru. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapanawak ng agricultural trade at mga akbang upang mapadali ang ligtas at epesyenteng kalakalan ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng mas pinaigting na phytosanitary measures. Napag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa capacity building, institutional development at pagpapalitan ng kalaman upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura ng dalawang bansa. Umaasa ang DABPI at ang Embahada ng Peru na magbubukas ang naturang inisyatiba ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at magpapalalim sa ugnayang pang-agrikultura ng Pilipinas at Peru.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Alas 2, mamayang hapon, inaasahan ang pagkikita ni na Pangulong Marcos at Secretary Rubio na ngayon ay dumadalo din sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa bansa. Inaasahan na ang matatalakay ng Pangulo at ni Rubio ang patungkol sa pagpapalakas ng Philippine-US Alliance, ganun din ang kooperasyon sa depensa at ekonomiya. Bago ito, ay una nang nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gorka Macalawa. Bukod naman kay Rubio, ay bibisita din mamayang hapon sa Chief Executive si European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and EU Commission, Her Excellency Kaja Kalas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Unti-unti nang naipapatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangaring mabigyan ng tirahan ng mga mamamayang Pilipino. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na personal na pinagkaloob ng Pangulo sa mga residente ng Barangay Iyam sa Lucena City ang Certificates of Entitlement o COE na sa 100 mga benepisyaryo tumanggap ng COE sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Ayon naman kay Undersecretary Castro, sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, inayos ng pamahalaan ang karapatan sa lupa ng mga socialized housing beneficiaries. Alinsunod dito sa Presidential Proclamation Number 436 Series of 2003. Layunin nilang mabigyan ng COE ang kabuwang 1,119 na benepisyaryo sa lungsod ng Lucena.
9: Target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong beneficiaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahente.
3: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong upgrade na passenger terminal building sa Port of Lucena sa Quezon bilang bahagi ng Build Better More program ng pamahalaan. Mas maluwag na ang nasabing pantalan. May air-conditioned na waiting area para sa 1,000 pasahero, automated ticketing counters, modernong palikuran at mas maayos na pasilidad. Pinausay na rin ang ventilasyon at solar panels para sa mas epesyente at sustainable operations ayon sa Pangulo. Inaasang matutugunan ng proyekto ang patuloy na pagdami ng mga pasahero sa mga susunod na taon. Makikinabang dito mga transport operators, shipping lines, mga negosyo at sektor ng turismo dahil sa mas maayos na daloy ng mga pasahero. Ang Port of Lucena, ang pangunahing roll-on, roll-off o ro-ro gateway ng Southern Luzon na nag-uugnay sa mainland Luzon at mga lalawigan ng Marinduque at iba pang kalapit na isla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang pamamahagi ng financial assistance ang mandato ng ahensya sa pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pansamantalang ayuda o safety net lamang ang uplift assistance para sa mga pamilyang apektado ng mga hamon tulad ng pandaigdigang inflation at mga geopolitical conflict. Sinabi pa ng kalihim na tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng agarang suporta sa mga nangangailangan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang responsibilidad ng DSWD. Kasabay naman ng emergency assistance, patuloy ding pinatutupad ng kagawaran ng mga programang panggabuhayan at pangkaunlaran gaya ng Sustainable Livelihood Program o SLP, kalahi SIDS at iba pang pangmatagalang hakbang laban sa kahirapan. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilya kundi mapalakas din ang kanilang kakayahan upang mas maging matatag, produktibo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
17: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-anim na 61 Chief of Staff.

0: of our republic.
1: Ang bagong dalagang Armed Forces Chief of Staff, si Lieutenant General Antonio Navarrete.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansang Department of National Defense na may pagpapatuloy ni Navarrete ang mataas na pamantayan ng pamumuno at kausayan sa sandatang lakas ng Pilipinas. Kasabay ng seremonya, pinarangalan si retired AFP Chief of Staff General Romeo Brawler Jr. sa kanyang 3 taong panunungkulan at natatanging serbisyo bilang Chief of Staff ng Militar. Ginawad ng Pangulong Marcos kay General Brawler ang Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno at mahalagang ambag sa Armed Forces of the Philippines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may tuturing na betrayal of public trust. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, pinaliwanag ni Matibag na hiwalay ang investigasyon ng NBI sa kasong grave threats at inciting to sedition sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong umano'y nakausap ng Vice-Presidente. Ayon kay Matibag, saklaw ng revised penal code ang kasong grave threats at inciting to sedition. Ngunit hindi nito pinaparusahan ang simpleng pagpaplano ng pagpatay kung hindi naman ito na isa katuparan. Gayunpaman, sinabi niyang mahalaga pa rin ang usapin sa pagdinig ng impeachment dahil maaring magsilbi itong batayan sa pagtukoy kung may nagawang impeachable offense ang Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dagdag pa ni NBI Director Matibag, ang umano'y mga pahayag at kilos ni Vice President Duterte ay hindi naaayon sa mga tungkuling kanyang sinumpaang gampanan sa ilalim ng konstitusyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
3: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice-Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng Presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
1: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan din ng House Prosecution Legal Spokesperson na si Attorney Jay Tolosa Jr. na malinaw na may tuturing na betrayal of public trust ang umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Tolosa, umaayon ito sa naging pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sa halip na ipatupad ang batas, tila ang nais umano ay patayin ng Pangulo. Sinabi rin ng abogado na ang naturang usapin ang isa sa mga layuning o sa mga isyung sinusuri sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ginit naman ni Tolosa na hindi dapat maging batayan ang mataas na survey ratings sa pagdinig ng impeachment case. Anya, ang pangunahing issue sa impeachment court ay ang pananagutan ng isang opisyal sa bayan at ang pagsunod sa saligang batas.
4: Mukhang hindi execute the laws of the land ang ginawa, execute the president ang gusto. Regardless kung gaano kataas ang approval rating, itong ganitong aksyon, napakaliwanag na isa ho itong pagtataksil dun sa tiwala ng bayan na binigay sa pangalawang pinakamalakas na lingkod, pinakamataas na lingkod bayan, no? Nung hinalal siya at linuklok sa pwesto.
1: House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panig ng depensa, kontento sa kinalabasan ng unang bahagi ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naabot ng panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga target nito sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag kahapon bilang testigo ng prosecution panel. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, para sa kanila, nakuha nila ang nais tumbukin ng depensa tulad ng pag-question

0: aksyon sa kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo. No offense naman umano kung nakasama sa cross-examination ang pagbanggit sa asawa ni Director Matibag na si Congresswoman Rene Ann Lourdes Matibag dahil sa pagpirma nito sa House Resolution 989 o ang Articles of Impeachment na pinasa sa Kamara. Ayon kay POA, nais lang nilang ipunto kung may personal bias ba si Matibag bilang witness. Kahit sa pagtatanong kung nakipag-usap ba si Matibag sa prosekusyon bago humarap sa paglilitis ngayong araw, inuungkat lang nila kung may bias ba bilang testigo si Matibag. Inaasahan naman ng depensa na ganito rin bubusisiin ng prosekusyon ang mga ipepresenta nilang testigo kapag panahon na ng depensa na ilatag ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel. Pahayag na chismis ng depensa sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Pinalagan ng mambabatas. Narito ang balita katid ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalagan ni House Prosecutor Terry Ridon ang pahayag ng panig ng depensa na isang chismis lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Binigyan din ni Ridon na hindi maituturing na chismis ang isang pahayag na mismong sa bibig ng pangalawang pangulo nang galing, lalo't kasalukuyan pa itong nakailalim sa isang open and active investigation. Bukod dito, buo rin ang tiwala ni Ridon na hindi natibag si National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag sa unang araw ng pagharap nito sa impeachment court. Kumpiyansa rin si Ridon na mananatiling matatag ang opisyal sa nakdakda nitong pagharap muli ngayong hapon para sa cross-examination ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Marami mga sinabi kanina, hindi ba? Una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Tanong ko sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself led by the director himself para tukuyin po yung persons of interest. So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senator Rodante Marculeta at ilang kapwa akusado babasahan ng sakdal sa Sandigan Bayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 46. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatakdang muling humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta kasamang ilang kapwa akusado para sa arraignment at pre-trial ng kinaharap na kasong paglabag sa Presidential Decree Number 46 na kaugnay na umanhindi pagdedeklara ng humigit kumulang 75 million campaign donations noong tumakbo ito sa pagkasenador. Unang haharap si Marculeta sa arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division mamayang alas 8:30 ng umaga. Bukod kay Marculeta, inaasahang haharap din sa korte ang kapwa niya akusado na si Joseph Espiritu na nakadetine sa New Quezon City Jail. Sa hapon ay nakaschedule din ang arraignment ng senador kasama naman si dating Congressman Mike Defensor para sa kasong paglabag sa PD 46 na hawak naman ng Sandigan Bayan 4th Division. Sa arraignment, babasahan ng korte ang sakdal laban sa mga akusado at tatanungin sila kung aamin o hindi ang mga paratang. Kapag tumanggi silang sumagot o umamin, automatiko itatala ng korte ang plea na not guilty. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sustainable wastewater management, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
3: Radyo Pilipinas, Report.
7: Tampok sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week ng DOST sa Isla ng Camiguin ang pagpapasinaya sa phytoremediation-based sewage treatment plant sa bayan ng Bambahaw upang isulong ang paggamit ng indigenous plants sa pagsasaayos pa ng wastewater treatment sa probinsya. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Camiguin Provincial Director Joanne Banaag, ipinunto niya ang malawakang mabuting epekto sa kapaligiran ng paggamit ng nature-based innovation.
8: Through this project po, yung kami din po ay maging model po ng sustainable wastewater management. Hindi lang po dito sa isla, but sa agad po ng mga island provinces, ito po sa ating bansa. Specifically po, nag-expect po tayo ng cleaner rivers, coastal waters, improve po yung public health, and better protection po ng ating marine biodiversity.
7: Nilalayo ng DOST na mas marami pang LGU sa bansa ang gumamit ng siyensya at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliranin sa kanilang komunidad. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayong Dagat, United States President Trump nagpataw ng 50% na taripa sa Canadian products. Canadian Prime Minister Carney nangakong paigdingin ang trade talks. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpatupad si United States President Donald Trump ng 50% na taripa sa mga produktong magmumula sa Canada. Ito ay bilang ganti sa tinawag niyang hindi pantay na pagtrato sa mga kotse, dairy products at alak mula sa Estados Unidos. Batay sa ulat ng BBC, kasama sa mga pinatawan ng buwis ang consumer items tulad ng alak at hockey sticks, pati na rin ang mga industrial goods tulad ng semento. Gayunpaman, hindi kasama sa ipapataw na taripa ang ilang key exports tulad ng enerhiya, critical minerals at isda. Bilang tugon, inihayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na handa ang Canada na ipaigtingin ang mga pag-uusap-uko sa kalakalan kasama ang Amerika sa mga susunod na linggo. Nakatakdang ipatupad ang mga pagpapataw ng taripa sa loob ng 30 days na nagmamarka ng paglalim tensyong pangkalakalan sa nakakarating na bansa sa Hilagang Amerika. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
2: Rain or Shine Elasto Painters nasungkit ang unang panalo sa PBA Governor's Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Matapos ang naging 2-game losing skid, nakaisa na rin ng Rain or Shine Elasto Painters the PBA 50th Season Governor's Cup Group Stage sa Inares Center sa Antipolo. Tinalo na Elasto Painters ang Phoenix Fuel Masters 105-98. Sa paunguna ni Aaron Fuller na nagtala ng 28 points at 16 rebounds. Dahil naman sa pagkatalo, naudlot ang 3-game winning streak ng Phoenix sa Group B. Sa first game naman ay nagwagi ang Meralco Balls kontra sa Blackwater Balls 116-114. Magpapatuloy muli ang Governor's Cup ngayong araw sa Inares Center pa rin sa Antipolo na pagbibidahan ng TNT kontra Titan Ultra at 5:15 in the afternoon at susundan ng 7:30 nightcap ng San Miguel kontra Converge. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
3: SONA
11: 2026.
12: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
11: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
3: SONA
11: 2026.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Health. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Drug abuse prevention, education at mandatory testing sinagawa ng DTI Region 2 sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni Mayan Bata.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mayan.
17: Sa pangunguna ni OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ng Drug Abuse Prevention Education para sa mga kawaninang naturang ahensya. Kung saan tinalakay ni na Intelligence Officer 2 Robert Baldoviso at Intelligence Officer 1 Leandro Mendoza mula sa Philippine Drug Enforcement Agency si OPDEA ang mga uri ng droga, mga nakakapinsalang epekto nito at mga mahalagang probisyon ng Republic Act No. 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inisyatibo ay naglalayong turuan ang mga empleyado tungkol sa pag-iwas sa pag-abuso sa droga, responsabling pag-uugali at kahalagahan ng pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Samantala, bilang bahagi ng pangako ng opisina sa kaligtasan at integridad sa lugar ng trabaho, sumailalim din ang mga mga empleyado sa mandatory drug testing. Sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad, muling pinagtibay ng DTI Region 2 Batanes ang kanilang pangako na panatilihin ang isang ligtas, malusog at drug-free workplace sa lahat ng kawani. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit 500 pamilya sa Mountain Province tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dana.
18: Tumanggap ng 2,000 pisong cash assistance ang 529 na pamilya sa bayan ng Baoco at Tadjan Mountain Province mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ang payout ay ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mahihirap at near-poor na pamilya na natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Ayon sa DSWD SWAD, magpapatuloy ang payout sa iba pang mga munisipalidad ng Mountain Province hanggang sa katapusan ng buwan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng Uplift Program na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya upang makatulong sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Calisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kadiwa Pop-up Agri Stalls nagsimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Mayra Revilla.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mayra.
19: Nagsimula na ang apat na araw na kadiwa pop-up agri stalls sa Naga City Hall grounds at magpapatuloy ito hanggang sa susunod na mga araw na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dito mabibili ang mga sariwa at murang gulay, prutas, native kakanin, itlog, dried fish, ornamental plants at herbs. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa layuning tulungan ang mga urban farmers ng Naga para sa kanilang mga produkto na magkaroon ng ready market. Pinaalalahanan naman ng City Agriculture Office ang mga mamimili na magdala ng eco bag o kaya ay basket. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kauna-unahang Muslim Cultural Center sa Bicol Region, opisyal ng pinasinayaan sa Ginobatan, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni J.M. Olarte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: J.M.
20: Pinalakas ng Interfaith Harmony at Inclusive Governance sa Bicol Region matapos opisyal ng pinasinayaan ang groundbreaking and turnover ceremony ng 1.4 hectare property sa bayan ng Ginobatan, Albay na ipinagkaloob ng Provincial Government of Albay sa pagkikipagtulungan ng LGU Ginobatan para sa Muslim community. Ang naturang lupain ay nakatakdang pagtayuan ng kauna-unahang Muslim Cultural Center at Training Hub sa Bicol Region na magsisilbing sentro sa preserbasyon ng kultura, pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga susunod na henerasyon ng Muslim Filipinos. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni National Commission on Muslim Filipinos o NCNF Secretary Sabudin Abdurrahim ang kanyang malalim na pasasalamat sa pamalaang panlalawigan ng Albay at LGU Ginobatan para sa itinuturing nitong isang sacred trust at Sadaka Jariya o charity na magpapatuloy ang biyaya sa mga darating pang panahon. Bukod sa cultural center, hahati-hatiin din ang 1.4 hectare land upang lagyan ng NCMF field office para mailapit ang serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga mamamayan, pati na rin ang halal slaughter hub at isang Muslim cemetery. Binigyang din naman ni Ginobatan Mayor Angema Onghoko na buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitiyak sa safety ng komunidad at pantay na pagtrato sa lahat ng programa para sa mga rehistradong constituents ng bayan. Inaasahang ang makasaysayang proyektong ito ay magiging pundasyon ng mas matatag na kapayapaan, ugnayan at pag-unlad ng Bicol Muslim Community at ng buong lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8, sinimula na ang Uplift Program Payout sa Borongan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang hatid ni Penelope Pumida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pen.
24: Sinimula na ng DSWD Regional Field Office 8 ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa 850 mahihirap na pamilya sa Borongan City na hindi pa kabilang sa iba pang pangunahing social protection programs ng pamahalaan. Isinagwang unang payout sa Barangay A Covered Court para sa mga benepisyaryong kabilang sa Bakit 2 ng programa. Kabilang dito ang mga pamilyang natukoy na may hirap sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority, ngunit hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Sa ilalim ng Uplift Program, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Para sa payout ngayong Hulyo, naglaan ng DSWD ng kabuang 1.7 million pesos na pondo para sa 850 benepisyaryo sa Borongan City. Ayon sa DSWD, isinagawa muna ang unang payout sa pamamagitan ng manual cash distribution habang ang mga susunod na payout ay idaraan na sa digital payment system upang maging mas mabilis, mas ligtas at mas epesyente ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda. Nagpasalamat naman si Lola Lydia Abenis ng Barangay Songko matapos makatanggap ng ayuda. Anya, malaking tulong ang natanggap na benepisyo na gagamitin nila sa pagbili ng pagkain. Ang Uplift Program ay inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang social protection ng pamahalaan para sa mga mahihirap at vulnerableng pamilyang hindi pa naabot ng iba pang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Barangay Kagawad sa Iloilo City arestado sa by-bust operation. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul.
25: Arestado ang isang barangay kagawad sa ikinasang by-bust operation ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Kinilala ang sospek na si alias Bulldog at residente ng naturang barangay. Nasamsa mula sa sospek ang 330 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.24 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iloilo City Police Station 1 ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling nagbabalan sa mga sangkot sa illegal na droga na paigtingin pa ang kampanya laban sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Provincial Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
4: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tig 20 kilong bigas sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Ang nasabing 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Ayon sa focal ng lokal na pamahalaan, nasa 375 persons deprived of liberty ang naging benepisyaryo ng naturang distribusyon at inaasahan din ang pamamahagi ng kaparehong programa sa Bungaw District Jail. Ayon kay Governor Ismael Mangsali, ang mga PDL ay kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon upang maipamalas sa kanila ang patuloy na kalinga ng pamahalaan. Dagdag pa ni Governor Sali, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng pangunahing pangangailangan kabilang ang petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Lanao del Sur, nagatid ng tulong pangkalusugan at pangnutrisyon sa bayan ng Tugaya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
5: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month 2020 sa bayan ng Tugaya, nagsagawa ng turnover ng iba't ibang nutrition commodities, medical supplies at mental health commodities ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur upang suportahan ang patuloy na mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon ng munisipyo. Nagpayag naman ng Tauspuso ng Pasasalamat si Tugaya Mayor Albert Balindong sa pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur sa pamumuno ni Governor Mamintal Bombit Alontualing Jr. dahil sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng mga serbisyo ng pangkalusugan para sa mamamayan. Isa sa mga naging tapos sa celebration ang Nutri Video Contest kung saan aktibong lumahok ang iba't ibang paralan at mga membro ng komunidad. Layunin ang patimpalak na mapalawak ang kalaman ng publiko tungkol sa wastong nutrition at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. Ang pagdiriwang ay nakangklas sa temang nutrition at kalikasan ating pangalagaan na nagbibigay din sa kahalagan ng wastong nutrition kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 1,000,000 pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nakumpiska sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kokoy.
6: Nakumpiska ng mga operatiba ng Iligan City Police Office, Station 3, kasama ang Iligan na City Mobile Force Company at Task Force Iligan ang mga smuggled na mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Ayon sa impormasyon ng mga pulis na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay isakay sa isang kiabunggo at ito ay itatago sa ilalim ng mga karga nitong mga niyog. Nang dumaan ang nasabing sasakyan sa checkpoint mula sa Marawi City patungong Cagayan de Oro, kanila itong pinahinto at kanilang nadiskubre na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga niyog. Nakumpiska ng mga pulis ang 825 rims ng kalon na sigarilyo na nakakahalaga ng 600 at 60,000 piso. Naaristo rin ang suspek na si Alias Hari, 25 taong gulang na isang residente ng Marawi City. Sa pangalawang operasyon, ang mga operatiba ng 105th Maneuver Company kasama ang Pantan Municipal Police Station at Lanao del Norte Provincial Police Office ay nagsagawa ng checkpoint sa barangay Kampong Pantar, Lanao del Norte, kung saan kanilang pinahinto ang isang itim na multicab na mula sa Marawi City. Sa kanilang ginawang plain view inspection, kanilang nakita ang mga smuggled ng mga modern brand ng mga sigarilyo na nasa 250 rims na nakahalaga ng 200,000. Naaristo naman ang driver sa nasabing multicab na si Alias Hawi, 21 taong gulang na residente rin ng Marawi City. Ang dalawang suspect na naaristo ay nasa kustudiya ngayon ng Iligan City Police Office at Pantan Municipal Police Station at naharap sa kasong paglubag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Emes mo yata nagkakabot
23: po? Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Welcome po sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaga ito ng Wednesday. Traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig. sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa Morris ito sa may SS Southbound. Asahan na po natin pagbagal yung daling sa akin sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic naman po dito po sa may Show Boulevard. Pag nagpas po yung 3-3 bus daling sa akin, moderate traffic po sa may Australia hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Pag nagpas lang po yung 3-3 bus daling sa akin, masunod pagbagal na po sa may Captain in Reyes hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating extra northbound po sa may Park Avenue asahan na pagbagal dalot sakyan. Masusunod na pagbagal din po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, muli po itong babagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng Guadix. Pag nagpas po yan, tuloy-tuloy yung bilis dalot sakyan. Masusunod na pagbagal din po sa may Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound ito po sa may Katipunan hanggang Sabreville Avenue, heavy traffic po, masusunod na ito pagbabagal sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After Arcovia po, muli pong babagal ito po sa may Upper Makiling. Ang ating C5 northbound sa may Leve Mariano hanggang Upper Makiling, asahan natin pagbagal dalos sa kyan. Paglagpas naman po yung muli po itong babagal dito po sa may Green Meadows. After Green Meadows, magiging mabagal po ito dahil sakyan sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Alala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plakang nagtatapos sa 5 at 6. Ating number coding scheme po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O ito, mga kaibigan, ha? May libreng sakay po na handog ang ating Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw na ito, July 22, from 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. O, markan nyo yung oras sa 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. sa araw na ito, July 22. Yan po, mga kaibigan, ay bilang tugon sa utos mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng sinasabing tigil pasada sa ilang lugar. Kabilang po sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda to Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at vice versa. Katuwang po, mga kaibigan ng DOTR, sa pagbibigay ng libreng sakay ang mga sumusunod: ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at ang Department of Labor and Employment. So ngayon po yan, ha, araw na ito, July 22, Miyerkules, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, and then alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya, mga kaibigan, makakaugnay natin Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
8: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
7: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
9: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas pong 7 a.m. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pansamantala pong hindi tayo sumasahim papawid sa 738 kHz dahil po sa ilang mga technical adjustment. Pero siyempre, sa pagbabalik po sa 738 kHz, mas pinalawak, mas pinalakas na paglilingkod sa inyo ang patuloy pong ihatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maya-maya mga kaibigan, makakausap natin Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC. And later on sa ating paglilingkod bayan, makakaugnayan na din natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po ay sa pamamagitan naman ni DSWD spokesperson, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maya-maya ha. Siyempre makikibalita tayo diyan po sa uplift benefits distribution para doon po sa mga kababayan nating nangangailangan. Ika nga. Meron po tayong 22 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. O ito po mga kaibigan, mas magiging madali na para sa ating mga overseas Filipino workers na nakakuha ng skills training, certification, at access sa mga opportunities para sa trabaho at kabuhayan. Ito po ay sa ilalim ng tinatawag ng kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K Initiative. Iyan po mga kaibigan ay isang bagong programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang suporta para sa reintegration ng mga dating OFW at para sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Sa ilalim po mga kaibigan ng K2K Initiative, magkakaroon po ng mas malinaw na mechanisms para matukoy ang pangangailangan ng mga overseas Filipino worker at mayugnay sila sa mga kaukulang programa sa pagsasanay, sa assessment, certification, employment facilitation, at livelihood development. At siyempre mga kaibigan, sa cloud din po ng initiative na yan ang iba pang mga opportunities para naman sa upskilling at reskilling ng mga dating OFW upang mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at ang kanilang employability. Yan po ay sa pamamagitan o sa pamamagitan po ng kasunduan na yan mga kaibigan, pagtitibayin ng DMW ng Department of Labor and Employment, ng TESDA at ng OWA ang koordinasyon ng kanilang mga programa. Ito ay para mas mapabilis at mapadali ang pag-access ng ating mga overseas Filipino workers sa mga serbisyong makakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho o kaya naman ay pagtatayo ng kanilang kabuhayan at matagumpay na reintegration, pagbalik sa bansa. Marami ho kasing mga OFW, halimbawa, ang nangangambang bumalik sa kanilang dating pinaglilingkuran, halimbawa dyan po sa Middle East, at gustong makasama na ang pamilya dito sa Pilipinas at dito na

0: libreng sakay, ha? Mamaya ho, may karagdagang report tungkol diyan si J. Mark Dagala. Bibigyan din ho natin yan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya ho ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, ha, ito hong update dyan sa libreng sakay na handog ng Department of Transportation para doon sa mga maapektuhan ng tigil pasada ng grupong manibela sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
4: Boss Alan, magandang umaga. May handog na libreng sakay ang Department of Transportation at iba pang ahensya at pamahalaan sa araw na ito mula alas 7 hanggang alas 10 sa umaga. At masusundan naman alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito ay bilang utos, bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mailigtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila na rin ang tigil pasada ng grupong manibela sa ilang mga piling lugar. Kabilang sa mga ruta na may pagkakaloob na libreng sakay ang DOTR Bosaran ay ang bahagi ng ruta ng Welcome Rotonda patungong Fairview at pabalik, rekto patungong Cubao na daraan sa Dagtahan at pabalik. Gayun din ang rutang Quiapo-Cubao via E. Rodriguez at pabalik. Gayun din sa Quiapo-Fairview, Kalentong-Pasig-Palengke at PITX-Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR Bosalan ang pagbibigay ng libreng sakay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economic Planning and Development o DepDev, kaya din ang Department of Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much mga kaibigan, si J. Mark Dagala po yan. Yan ang update doon sa binabanggit natin din kanina na may handog na libreng sakay ang ating pamahalaan, partikular ang Department of Transportation para doon po sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan nitong tigil pasada na isasagawa naman ng grupong manibela. 29 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s?

0: composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
1: Closer to heaven with 30,000 feet.
2: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
1: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At gaya ng aming pong binapanggit sa inyo kanina lang, makakaugnay natin this morning Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director si Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek Aboy, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga ho, Sir Alan, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Ako yung humihingi na paumanhin, dapat ho nandyan ako sa studio. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, pero nonetheless, andito po ako, Sir Alan. Anytime po, basta Radyo Pilipinas.
8: Opo, naku, pagaling po kayo kaagad, Yusek, sir. Well, una, makikibalita kami, of course, from the CICC. Ito kasi simula pa lang ng buwan ng July, ika nga, no? Sa ngayon, how would you describe ang mga naging accomplishments, ika nga, ng CICC sa first half ng ating taong 2026? Eh, mukhang parami ng parami yung mga tumatawag sa inyong hotline na Yusek Aboy, sir.
9: So, Sir Alan, no, unang-una ko, tama ko kayo. No? It's a good and bad thing. It's a challenge for us po, isang pagsubok sa amin na pagandahin ang aming serbisyo dahil nga doon sa volume ng mga tumatawag, kailangan na ho namin palakasin ang aming mga systems at ensure na lahat ng tawag ay papasok. At kailangan na namin mag-expand ng mga tao, Sir Alan. Pero
8: opo,
9: magandang balita rin ho ito para sa amin dahil unti-unti nararamdaman namin na nagtitiwala ang ating mga kababayan sa CICC na kaya nating tugunan ang kanilang mga reklamo. At meron ho silang tatagpuan pagdating sa problema nila when it comes to cybercrime po.
8: Mm-hmm. At dito po sa mga naitalang pagtawag, alin po, ika nga, bigyan nyo kami ng ilan sa mga accomplished cases o anong nature ng mga kaso, yung madalas na itinatawag at ano naman yung mga natugunan na rin ng ating CICC. Yusek Aboy, sir.
9: So Sir Alan, ano, karamihan sa mga tumatawag sa atin, 60% of them actually involves financial scams po. Ibig sabihin, mm-hmm, no, ito yung mga nagtetext sa nakunyaring banko o kaya naman ho, yung mga online na marketing platforms natin. At mataas naman ho yung resolution rate natin dito. Hindi ho nalalaman ng mga kababayan natin, these are all preventable crimes po. So, ang gagawa lang ho natin, hindi na natin kailangan talaga mag-prosecute, but pinapaalam natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga bagong batas na nag-deal with financial scams, lalong-lalo na ho yung katawag nating Anti-Financial Account Scams Act o yung AFASA loho natin, Sir Alan, ano, na pwede na natin itawag kagad sa ating mga banko pag halimbawa ho ay naloko tayo, itawag natin sa mga banko natin, and as long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwede i-hold yung transaction. At kung sakasakali naman pong hindi na-hold kaagad yung transaction at nailipat kaagad yung pera doon sa pupuntahan na may obligasyon din ho yung mga banko na tawagan yung pinaglipatan nila para ma-hold ulit yung account. So, medyo mataas yung rate natin when it comes naman ho dito sa iba't ibang mga cybercrimes naman din ho. Marami na rin tayong na-refer sa law enforcement partners natin, lalong-lalo na ho yung mga estafa na nangyari online, at mabilis naman din ang kumikilos both the NBI at saka yung PNP po pagdating doon sa apprehension, at meron na rin tayo na ipasa sa mga piskal natin for prosecution po.
8: Opo, and of course to this end, maraming mga pages na rin o mga accounts na rin na na-flag down o kaya na ipit na ipa-take down ng CICC, sir.
9: Marami na rin po, Sir Alan, lalong-lalo na itong mga illegal online gambling sites at illegal, yung mga harmful sites po natin. Ano? Hindi lang po basta websites, Sir Alan, but yung mga applications po na tatandaan nyo naman, medyo mainit na balita ho yung pagtanggal natin sa ibang mga gaming platforms po, no?
8: Opo.
9: So, nung bago ho tayo umupo from 2022 to 2025, nakapagpatanggal ho ang CICC, nakapagpatakedown ho ang CICC ng around 10,000 sites. Nung umupo ho tayo at tinignan natin yung problema at nakipagtulungan ho tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati sa ating mga legislators, nakita natin ang problema ho ng illegal online gambling. Nasa 50,000 sites po tayo, Sir Alan, per month.
8: Ang nai-take down, Yusek?
9: Yan na ho yung average ko na itinitake down per month, Sir.
8: That's 50,000 sites ang natitake down monthly, Sir?
9: Monthly po. Kumpara ho doon sa 10,000 sites na buong 2022 to the early part of 2025 po.
8: Ayun, napakalaking paglundag, ika nga, pag-akyat ng bilang na yan. So, mahalaga, ika nga, yung mabilis na koordinasyon ng CICC with the other law enforcement agencies. Ano? Kasama rito, of course, yung sharing ng mga information na relative to the complaints ng ating mga kababayan, Yusek Aboy, sir.
9: Tama ho kayo, Sir Alan, lalong-lalo na pag nag-i-endorse tayo at saka papasa tayo ng mga cases, kasi kailangan tandaan ng mga kababayan natin, although CICC has its own reporting mechanism, kaya namin mag-imbestiga. Hindi ho kami law enforcement agency. So, pagdating na ho doon sa panghuhuli at saka pagdudu ng traditional intelligence work, kailangan na natin ho ito ipasa sa ating law enforcement partners po.
8: Ayun. At itong binanggit mo, kung ikukumpara noon, 10,000 sites lamang ang naipa-take down. Ngayon, umabot na sa 50,000 illegal sites ang naipapa-take down on a monthly basis, sir. Ano?
9: Tama, Sir Alan. Sumusuko na ako sa atin yung mga telcos. Napilitan na sila mag-upgrade. At samantalahin ko na rin yung pagkakataon na pasalamatan yung mga telcos natin at saka yung mga ISP providers natin na nakikipagtulungan talaga sila sa pamahalaan. Although medyo may kabagalan, nag-invest naman sila to upgrade their system para tugunan yung mga problema ng pagbablock ng mga illegal websites natin.
8: Yun, at sige, mamaliban pa dun sa mga illegal websites, yung iba ay gumagawa pa ng mga peking social media accounts na kanilang ginagamit sa pang-scam sa ating mga kababayan, Yusek, di po ba?
9: Tama ho, Sir Alan. At although, again, may mga challenges tayo dyan gaya ng jurisdiction over these platforms.
8: Opo.
9: In the meantime po, ang ginawa natin, palakasin ho yung relasyon natin at pakipagtulungan at pakikipag-coordinate sa mga social media platforms na to on a voluntary basis. Ibig sabihin ho, may kasunduan ho tayo na pag ang pamahalaan, lalo-lalo na ang CICC ang nag-request for takedown, they gave us a green lane. At in return naman, nangako ho tayo na lahat ho na request natin at lahat ng gagawin natin is above board. At magko-comply tayo doon sa community standards. Kaya nga ho, these past few weeks, nagkaroon kami ng training, not only the CICC but our law enforcement partners na in-sponsoran ho ng CICC. Na mag-training at saka doon sa mga community standards, both na Facebook at na TikTok. At nagpapasalamat din ako sa mga platforms na ito na they agreed to train us at kung sakasakali naman ho in the future, ang mangyayari nito in the future, Sir Alan, meron tayong makikita mga violative content, mga harmful content sa mga platforms nila, mabilis na natin ito mapapatake down.
8: Ayan, okay. On another matter, Yusek Aboy, sir, of course, mahalaga ang paglaban sa ganitong mga scammers. Equally important ang paglaban sa mga nagpapakalat naman ng mga fake news, Yusek Aboy, sir. Sa aspetong yan, please give us an update, sir.
9: So, isang araw lang ho yata, talagang puspusan ang pakikipagtulungan natin sa ating Presidential Communications Office, sa iba't ibang mga media groups po. At kasi ho, nakikita natin nagiging pangunahing atake nila at pangunahing sa data nila sa pagpapalaganap po ng fake news ay atakihin ang integridad at siraan ang lehitimong mga journalist pagdating dito ho sa larangan ng pagbabalita ho, no? So, una ho nating isisecure yan yung integridad ng mga ating mga totoong mga mahayag po, no? Second naman po, we are again coordinating with social media platforms kasi sila yung nagiging delivery system po ng mga fake news at misinformation at disinformation na to. So because of that partnership also, hindi man natin outright mapatake down, nagkaroon po tayong kasunduan na ililimit natin yung virality ng mga misinformation at disinformation na to, Sir Alan.
8: Mm-hmm. At mabanggit nyo, of course, ang kahalagahan din ng pagtutulungan ng inyong organization with the media organizations din. Ano? We understand okay. na meron din kayong mas pinalakas na ugnayan with the Presidential Task Force on Media Security, Yusek Aboy, sir.
9: Tama ho. Nung isang araw lang ho ay formal naming nilagdaan ni Yusek Joe Torres ng PT Forms po ang aming kasunduan na magtutulungan ho kami sa lahat na ho ng kakayahan ng aming mga ahensya para pangalagaan ang seguridad at integridad ho ng ating mga journalist at mga mamamayag ho. No? Kasama ho dyan at nag-witness ang presidente ho ng National Press Corps po. No? So talagang ito ho ay isang malaking step towards again, it's the bigger picture, Sir Alan, is to protect yung mga mamamayan natin against misinformation at disinformation by protecting yung totoong mga nagsasabi, mga totoong balita.
8: Opo, opo. Okay. Well, in closing, Yusek Aboy, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At siyempre, pakiimbitan nyo na rin, sir, yung ating mga kababayan sa programa ng CICC, pagtutulungan of course with PBS, yung programa ninyo, magsisimula na po bukas, sir.
9: Oho, mauna-una ho sa ating mga kababayan, maraming salamat ho sa patuloy na pagtitiwala nyo sa CICC. Nangangako ho ako sa lahat ho ng aking mga kaya na pangangalagaan namin ho, yung tiwala binigay nyo sa amin. Sa aming bagong pamilya ho, sa PBS po, sa Radyo Pilipinas po, maraming salamat ho sa inyong pagtanggap at sa mga kababayan natin, abangan nyo ho bukas at lahat ng Thursday afterwards, 10 a.m. mayroon na pong programa ang CICC, ang Hotline 1326 po, kung saan po ibabahagi natin ang lahat ng mga kaalaman, paano mapigilan at paano hindi tayo mabiktima ng mga scams, at magbabahagi rin tayo ng mga konti mga tips at ibabahagi natin yung mga storya ng ating mga kababayan na nabiktima at na tulungan ho natin para kapulutan natin ang arang.
8: Mm-hmm. Okay, Yusek Aboy, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa CICC, sir.
9: Maraming salamat po, Sir Alan.
8: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Aboy Paraiso.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron pong 43 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
10: Radyo Publiko, servisyo, bayang, news, nationwide.
11: Balitang pambansa,
12: sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
12: Radyo Publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
10: Ay inyo ring mapapakinggan
12: sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa ang tulungan
12: para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
10: Sa 104.3
12: The Capital.
10: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
10: and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Pagkauna sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
10: sa 104.3 The Capital.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven with 30,000 feet.
16: Brings back good old memories.
2: memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: About you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ay, hingi tayo ng update dito sa Uplift. Ha? Mga benepisyaryo ng Uplift, ito po ay karagdagang tulong para doon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene? Asek Irene? Good morning.
13: Hi, Alan. Oo, Alan. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
8: Yes, ma'am. Nako, ang daming lugar sa buong bansa ang nagre-report na unti-unti nang natatanggap nila yung kanilang benepisyo sa ilalim ng Uplift program ng ating pamahalaan. Hingi po kami ng update tungkol dito. Asek, please.
13: Yes, Alan, tama ka dyan. Sa kasalukuyan, nandito nga tayo sa Naic, Cavite, na kung saan mahigit 1,000 pamilya o household beneficiaries ang inaasahan natin na may karagdagang tulong na matatanggap mula nga po sa ating pamahalan, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa natin itong Uplift assistance para po ma-caution yung impact nitong ongoing energy emergency, lalo na amongst the vulnerable sector.
8: Mm-hmm.
13: Kung kaya nga po, matatandaan, Alan, ano, may 7.5 million household beneficiaries tayo nationwide na inaasahan na makakatanggap nitong Uplift assistance. There are three groups. Group 1 is composed of four-piece beneficiaries and walang gutom program beneficiaries.
8: Apa.
13: Group 2 are the poor and near poor, as identified under the 2024 community-based monitoring system ng PSA. Sila ay hindi po beneficiaryo ng 4Ps o ng walang gutong program. And yung third group po ay yung mga employed na less than 20,000 pesos ang monthly salary credit, at sila po ay nakapag-contribute sa SSS at least once noong pong 2025 o 2026. At meron po silang SSS disbursement account. So, ngayon nga po, nagpapatuloy itong ating isinasagawa na distribution, especially for the Group 2.
8: Mm-hmm.
13: Kasi yung Group 2, Alan, yung first Uplift assistance nila will be distributed manually.
8: Yan,
13: but yung pong succeeding payouts nila or Uplift assistance nila ay matatanggap na nila using their enrolled accounts or digital wallets. Kasi halimbawa ngayon dito sa NAIC,
8: opo,
13: once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila sa at mga, it's either Land Bank or sa GCash. Kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng Land Bank, ng PSA. And we highly encourage them, Alan, na i-download yung e-gov app.
8: Yes, aha.
13: Yeah, kasi yan, Alan, ipa-facilitate niya kasi yung verification process at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano? Because the e-gov app contains already essential information.
8: Mm-hmm.
13: So, yun po, no? Yun yung activities natin ngayon. Nasa around 2.8 million household beneficiaries, by the way, na mga 4-piece program beneficiaries ang na-receive na po yung kanilang Uplift assistance, which is one time only, no? Kasi
8: okay,
13: for group 1, one time lang yan. But for groups 2 and 3, 6 months po silang makakatanggap ng ₱2,000.
8: Ayun. At dahil mahaba-haba, ika nga, 6 months, yun yung inyo nabanggit. Pati pala dun sa pag-e-enroll ng mga concerned beneficiaries sa mga digital wallets, eh, tutulungan nyo pa rin sila para mas mabilis ang distribution ng kanilang mga benepisyo, ASEC.
13: Tama, Alan. Kasi yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, gawing mas mabilis, mas epesyente at convenient yung distribution nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po inag-a-adapt tayo nitong mga electronic o digital platforms para maiwasan na rin po yung mga mahahabang pila.
8: Yes.
13: Para sa pamamahagi ng ayuda.
8: Mm-hmm. So ibig sabihin, itong mga kababayan natin, pagdating dun sa kapag maayos na, na-link na sila ng maayos, meron na silang sariling mga digital wallets, no need ng personal na pagpunta sa mga payout centers, sir. Ay, ma'am.
13: Yes, yes, Alan. Kasi yun po yung mekanismo dito sa Group 2. At least for Group 2, ha? Kasi
8: opo,
13: yung Group
8: opo.
13: 2 nga, wala pang mga, ano yan eh, wala, hindi pa sila mga program beneficiaries natin.
8: Mm.
13: So the first will be manual, but the succeeding distribution will be done or will be using electronic wallets na po. Kasi yung third group, Alan, may SSS disbursement account sila.
8: Opo.
13: So yung kanilang 2,000 pesos buwan-buwan ay matatanggap sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts.
8: Ayun. So dahil ang grupong ito, Group 3, ay merong account o merong record sa Social Security System, maaaring doon na rin padaanin ang benepisyo nila doon sa platform na yon.
13: Tama, Alan. Diyan na po nila marireceive. So, i-withdraw na lang po nila doon sa kanila pong mga accounts. Kaya nga po, for the SSS, for the 1.5 SSS employed beneficiaries, sila po ay makakatanggap ng email or notification saying na na-credit na sa kanila pong mga accounts,
8: mm-hmm,
13: yung pong kanilang uplift assistance. For the 4-piece beneficiaries, Alan, sa cash cards na rin nila.
8: Yun.
13: Sa land bank cash cards na rin nila na-receive. Kanina kausap ko yung mga 4-piece beneficiaries dito at sabi nila sa akin,
8: opo,
13: naibili na nila ng bigas.
8: Uy,
13: yung winidraw nila kahapon. Kaya nakakatuwa, Alan, kasi talagang naipapakita at nasasabi nila na malaking ang tulong nitong 2,000 pesos uplift assistance po sa kanila.
8: Mm-hmm. Okay. ASEC Irene, ma'am, in closing, baka may gusto pa kayong iparating mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead po, ASEC.
13: Yes, Alan. Unang-una, nice nating palalahanan ng ating mga kababayan na i-download nyo po ang eGov app at isend nyo po ito sa inyong mga mobile phones o yung mga smartphones po nyo, kasi mahalaga po ito para sa pag-share ng mga impormasyon na gagamitin sa verification at pag-facilitate ng mga proseso, lalo na sa pamamahagi ng tulong mula sa ating pong gobyerno. Gayun din po, lagi nating pinapalalahanan ng ating mga kababayan na bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD. Kasi tamang tulong sa tamang impormasyon, lahat po ng mga pabatid at paalala ay pinapaskil po natin sa ating official Facebook page. So muli, bisitahin lamang po at DSWD serves. With that, Alan, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
8: Yes, ma'am. ASEC Irene, thank you so much po. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po, mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producers, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: We know. 98.1 BTU.